0: ay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
1: Oh,
0: no?
1: O
0: ang tail ends ang DNA causing mutations.
1: Mm.
0: Kag posible, cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka dito X500 kag mighty si kadadlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: TGX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. TGX 500.
6: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugaliun mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: Mm. DTX 500!
7: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals, kiwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Hmm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo selula kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kiwala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
0: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
1: ay, oh, the more kagabisyo, the more
0: dapat. Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol,
1: ay.
0: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
1: Uy.
0: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or, pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 1000017 Series of 2026.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: TC, mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ika yung lawas salungan, halin

0: Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga

0: kinalabahan?
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalaba!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi!
3: Ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matilong na dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas na antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: Epic
3: Timo.
2: DTX 500.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
5: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: our Nutrimeats, ulam na! Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
6: Kampyon!

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: May balita na, may drama pa. Kampyon!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mga buti ka.
2: D3 Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis mo!
2: DDX 500!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya.

0: Probiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas Probiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas for Biotics.
1: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero,
2: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
16: Ang BCO.
15: Yung may D3.
16: E3 Bio.
15: With BCO.
17: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio,
16: ang D3,
15: yung may VCO,
16: ang VCO,
15: yung may D3,
16: D3 Bio.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
20: K5 News FM, kampyon!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: Hey, five! Galingawan time!
2: Ga? Gapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo.

0: Salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman.
3: Ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
1: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: D3Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
1: D3Bio.
6: O, si Karen. Kadama mo, it's ang akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
7: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Go bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalikan
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika. Hindi na.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo.

0: Hamtang sa Ilopis Street sa kilid San Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
2: Klinika de Iofresh.
1: Available now.
3: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
4: SM. Kadragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan
2: ang
3: gapanupo,
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio,
2: yung may VCO,
3: ang VCO,
2: yung may D3,
3: mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio,
2: yung may VCO,
3: ang VCO,
2: yung may D3,
3: mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
8: K5 News FM, kampyon.

0: May balita na, may drama pa! Kampyon!
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mabakats, mga butka.
4: Hey, five, kalingawan
5: time. Tagbalay.
6: Sino na?
5: Ah, mga pulis kami, sir.
6: Ah, mano tani, sir, aw.
5: Gusto lang tani namon mag-istorya.
6: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
5: Dua lang man kami, ah.
6: Ah, dua ka mo?
5: Oo.
6: Tika mo de istorya, anay, eh.
4: Hey, five, kalingawan time.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
1: Yung may D3!
3: Mabakats, mga butka!
8: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: DDX 500!
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yan ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
9: Magalingin pala ang imo nga uno!
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nga nagkapanubo!
9: Sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
8: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
15: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
3: SM. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Gasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Hali ka mga lalaw! Ari nakapaborito na ito niya ilaw!
21: Klinika
10: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman Roman.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
22: X10 Food Superman Roman.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift OT Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Para sa matino nga dugo,
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay,
26: DTX 500.
27: Masaligan,
26: epektibo,
27: DTX 500.
26: Mahigo ba na ang imo dugo,
27: DTX 500.
26: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
27: DTX 500.
26: Masaligan,
27: DTX 500.
26: E3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio,
27: ang D3
26: yung may Physio,
27: ang Physio
26: yung may D3.
27: D3 Bio,
26: E3 Bio.
29: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
26: D3 Bio,
27: ang D3 yung may Physio,
26: ang Physio
27: yung may D3.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5
30: News FM.
31: K5 News FM, kampyon!
32: Especially for you, I wanna let you know what I was going through.
33: This song is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo! You.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hat.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 punto.
7: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ah!

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani siya raw?
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai eh.
2: Hey, hi, galing niya one time!
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Mas tagtinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500
7: masalikan.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
3: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix Mighty C
3: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C
7: mabaka butika.
3: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C,
7: babaka sa mga butika.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing
23: performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinlong na dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlong atay.
24: Happy Kanunay!
23: DTX 500!
24: Masaligan!
23: Epic!
24: Tibo!
23: DTX 500!
26: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
27: Mami, itigil ang drama!
26: Angeline!
27: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika!

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DDX 500, ang health mo protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
7: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
8: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
13: Food Superman for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa miki-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes?
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang kapanupo!
2: Kagakontrolar
3: sa Ibu Blood Sugar!
2: DTX 500!
3: Masalikan!
2: Epic Tipo!
3: DTX 500!
2: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
6: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
9: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masalikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaman. Kalaydai nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gaan. Kabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman, balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
20: Puro kakulkatol.
19: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo.
26: Kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
26: Yung may D3.
25: Mga butika.
26: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
26: Yung may PCO!
25: Ang PCO!
26: Yung may D3!
25: Matatags mga butika!
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: K5 News FM, kampyon!

0: Pion!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabagat, magabot ka.
1: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: My
1: D3.
3: My
1: family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Kala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol katol.
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
9: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00.
0: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. May epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!

0: Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Good morning, Iloilo. Welcome na naman diri sa aton sining programa. Nga nagadulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo. Proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilunggo Caps. Ang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Kada Domingo sang aga alas 11 tubto balas 12 sang udto. Ang nasang liwan ko ni ang Ilunggo Caps on air. Live na live kita diri sa K5 News FM Iloilo. Kag siyempre mabatian man kita no sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Mangin ko po ninyo sa subong aga nyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Welcome na diri sa aton sininga programa. Ika-159th episode na aton. Sa aton sininga programa diri sa Ilunggo Caps on Air with K5 News FM Iloilo. Kag ika-34 naman episode for this year 2026. Happy Sunday morning everyone! Kamusta inyo sining Domingo? Kag siguro ang iba na kasimba na. Ang iba na karon pa sa hapon. Kay iba na gapulo pa huay. Kay iba na day off nila sa subong sining adlaw. Kag pa lawig-lawig sang tulog. Apang hindi lang makalipat nga magbangon kag magbugtaw. And of course, no, sa aton sining pagpangalagaan, kadasig lang sang inadlaw, no, kagayari na kita sa ikaduwa or sa ikaduwa sining Domingo sa subong sining bulan sang September, kagayari na kita, no, sa pizza 13 na Sunday the 13th, no, sa subong sining adlaw September 13, 2026. Kag pila na lang kadlaw, 103 dias na lang kag Christmas na. Siglang gid sang inadlaw do kasanola nag New Year. Subong 103 days to go before Christmas Day December 25. Kag sa subong man sining adlaw, katapusan nga adlaw na sa pagkuha sa mga bar takers or mga barriers. Mga bar examiners naton. Ika third day no nga adlaw no, ika tatlo sining adlaw, kakatapusan sining adlaw no sa pag-take sa mga bar exams. Sang mga aspiring lawyers naton, kagisagi na pilihan no diri sa siyudad sang Iloilo sa Sinica University no, agon nga mangin malapit na. Kay kung sa una nga timpo dito pa na sa Metro Manila, kung gusto mo ya magbugado dito ka mapakuha sang exam. Pero for most 5 years na no nga diri na sa siyudad sang Iloilo, nara na kita sining testing centers. So good luck sa aton sining mga aspiring lawyers. Kagtanin no ang ining kadalagan. Kag sining mga dugang mga bugado naton, maka-improve man.

sang K5 News FM Lilo. Sa 88.7 FM, no, padangat lang kamo sa inyo sining shoutouts, greetings, no, and of course, inyo sining participation, no, dari sa aton sining programa. Ay malipay gid ka tanong nga pagbasahon ang inyo sining messages dari sa aton sining comment section. And of course, sa tanan nga man nga nagamonitor sa official Facebook pages, no, sang K5 News FM Idilo. Thank you so much again. Kaga speaking of commentors naton, good morning dara, no, kay Sir Ariel Skidisoy dara sa Banwa sang Dingli Ililo. And of course kay Mama Nala Rodriguez. Always gyud ang monitor no, sa aton man sining programa. Dara, no, si Ma'am sa Canada, no. Thank you so much gyud sa pag-monitor, Ma'am. And of course kay Sir or kay Bryony. Dara naman sa Banati MPS, no. Thank you so much again. Sa aton sining mga topiko sa subong aga. Sa subong sining semana, no, nagiwat kita sang National Simultaneous Earthquake Drill. Sang tinagdan sining pitsa Jess, no, sa bulan sang or sa sining bulan September or September. Is nga makahatag naman or mag-rehearse naman, no, ng aton sining mga pumluyo. Kagalakit na mga government agencies naton kag mga school authorities. Tanan nga agency, no, kag agad nga marimay naman kita kung ano mga nagakadapat sining pag-imoon sa tion sang linog, no. Kaya muna bala, no, nga ang preparasyon or ang rehearsal practice, no, isa kadako sining bulig. Once nga magluntad ng kangay sining mga kalamidad ang pag-atake sa nga linog ay sa subong na wala pa mabalaan, no, kung hindi pa mamesyor. Wala pa sa equipment or aparatos yung makamamesyor, no, sa pag-abot sa linog apang mga mamesyor lang ang ano na during and after na. Kung pa wala pa sang makapredict, no, sang pagluntad sang linog, so the best way dira is ang aton sining preparation kag isa na dira ang pagiwat sang earthquake drill quarterly, no, kag this is the third quarter na for this year. Agad nga mapreparahan man ato, no, ang dapat naton sining paghimoon kung magluntad, no, ang pag-abot sang linog. Kag isa na dapat naton tanan dra, no, ang ginatawag naton sining duck cover and hold. Damo na bala, no, kung magalino gani dra nagay waras, nagay dalaga dra, no, kag importante dra nang mag ano kita nang mag duck cover and hold. So na dra, no, assess naton, no, panilagan na naton na mag sigungkong pagpanago dra sa pwede nimo mapanaguan sa mga matiga dra nga mga ano naton furnitures or mga lamisa dra, panago gid anay kita, cover anay kita dra, no, hindi kita magpanic kay mo na blayban, no, kaka-injured or ang mga injuries kasi hindi nga siling na tupan sila dra sa ano kundi nga ang iba nagakala-injured kay nagakahulog sa hagdan. So mo na blan, no, nga mag-cover anay kako mag-trotawhay na, no, magpanaog na sa mga kapinpos, mga building kamudra. Magpanaog, no, gagamit dra sa mga railings. So, hindi nga magdalagan, magkuyampad lang sagdanan. E, siyempre, maka-outbalance kasi na. So, dapat, ano lang yun, no, presence of mind. Gamit kita sa mga handrail, magpanaog dra. Hindi nga sila yung magdalagan ka lang sa hagdan. No, kundi dapat nga hold, no, cover. After mo mag-cover ka dra, lakat ka na, dapat naka-hold ka, no? Dapat nga pang-uyat ka. Kaya once nga linog na dahan, ginashake ka na dara. So dapat hindi nga maglakat ka dara tadlong. Kasi medyo nag-cover kita. Kaga matamat panaog, no? Kung mga building man aton sining na tiniran. Kaya always good pamatian na ito, no, ang mga advice ang aton sining mga kaya nag-sperhead rin, no? Kaga nag-atag isang or nag-guide sa aton. Isang aton sining NDRRMC. Parang aton sining mga MDRRMC, no, mga Municipal Risk Reduction naton or Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Aton sining mga MDRRMO nagahatag sa aton, no, sang nagagiya. Kaga siyempre nag-assessment ang performance naton during Earthquake.

drill. So dapat tandaan nato no kung ano man ginalikture nila sa aton. Kaya although nga paliwat-liwat lang man lamang ina, madabla no kung away kita gina-remind ko gisa kakalipat kita. So dapat always nato no nga tandaan ina. Kag kung ini gina-rehearse man or drill man aton, sa aton sining mga eskulahan, opisina, dapat i-relay man nato no sa aton sining mga family members dira, ang aton sining na-learn dira, no? Hindi nga sila yung kamulang nakabalo. So, dapat no, nahibaluan man sa inyo sining mga colleagues dira, co-employee ninyo dira, kaga sa aton sining mga family members, no? Sa mga himata nyo man, ilabi na gin, no? Kung maglunta din na sa sulod sa inyo sining panimalay, kung anong nagkadapat ninyo sining pag-himoon. So, dapat i-share man nato nina, no? That's why, no, always kita, nga nakatagid no, sa advice, safety tips, and reminders sa aton sining mga audience, sa aton sining mga listeners and viewers. Agod nga ma-remind kita no, kung ano nagkadapat na aton sining himo. Agod nga sa tiyon sang pagabot sang linog. Yes, hindi na kita mag-salasala. Una dara, no? Hindi kin mag-panic. Ano blano sa tanan nga tiyon, no? Always no nga presence of mind. Focus kita kag hindi kita sagay palak. Ano blano basta palak-palak kag ganiti way gid sang ano gid nga maayos ini nga mabdan. So always lang gid no calm down. Chill lang bisan galinog na. Apang hindi gid magpalak-palak no kay gisa mo pa nang linan gisang makadiskrasya ka. Iba na bi maglinog, iban nga karlumpat kung diin-diin. Tungod nga ga-panic, no? So, dapat chill-chill lang. Hindi lang mag-kalipat, no? Nga mag-duck, cover, and hold. Kaya siyempre, nung kumara, nakang mo sasagwa sa establishment, kato sa lugar, no? Nga safe nga lugar. Nga hindi ka mo dira matumbahan sa poste. Hindi man ka mo dira matupan kung ano ba na mag-kalahulog dira. So, dapat sa ligwasin nga lugar or open field. Agon nga mangin safe no kagulaton no nga magtahaw ang pagtayog dira. Kag hindi daga gilayon no kung once ka man guntat naman hindi gilayon nga magbalik no sa mga building dira nga ginalinan ninyo ay may mga aftershock pa na. Nga daan sa aton nga daan ay puro substandard na nga daan. Wala bala no may ara na gid specification kaysa gina substandardize pa sang mga no no sa mga contractor dira ora no. Sa mga nabla, no, nga kita yung Pinoy nga dahil nga sa rangan mangyade. Nga white is nga nagkalusot sa bandi, bala kong isa. Sa mga nag-sacrifice na itong integrity no, sa aton sining mga establishments. Nga white is nga kabuhi naman dira ang nakataya, no, once nga gawain natin ginasunod. Ang mga building code natin dira. Sa mga nabla, no, nga kung anong nakakadapat, dapat sundo natin. Hindi nga sila nga iban, remedyuhan pa. Kaya mo na mga severe or mga fatalities kung sa maagom sa makutura na tons because man sa nga tons sini nga kapabiyaan. Kapabiyaan no, sa nga tagsa-tagsa ilibin agin sa mga authorities man dira na nag-check sina. No? Dapat alin pa lang sa pag-construct sa mga building dira. Dapat standard na. Kaya nga sila nga okay na na. Kaya iban nga daan mga building. Iban na dapat kabilyan ang amun numero. Islan pagin sang nga dapat dumala kabilya nga malapa ay butang dira. Ibutangan mo dira sa mula tudlot ano na karon capacity ya. Kamo na nakakadapat no kung anong specification nga na ginabutang dira dapat kinasunod man naton. Kaysa subong nga daan no sang unang atimpo sang gagmay pa kita madumduman naton ang linog. Kakatabulan na tigpila ka tuig. Panga muna bala sa subong no hindi na mabalaan. Kaysa isa ka toy kapilang gin magluntad ang linog. So mo na bala no nga kumbaga mamag-okan lang ay wala linog subong nga bulan, subong nga tuig. So sa gihapon no sa aton sining oras nga alas 11:19 na saga. So may nakapatangat diri no nga brownout man sila sining area. So natural that's a new la ano na new normal na naton. Mamag-okan lang siguro kung wala sang brownout. Patingala ka guro kung wala brownout sa bilog nga semana. Balka gyud ko pamangkot sa lingon nga wala brownout sa buong semana. Pero kung may brownout every day especially kung weekend, that's the new normal sa aton sining nga pungsod. Kay kung siguro sa brownout lang pag istoryahan, siguro pang Guinness Book of World Record na aton sining nga pungsod. Ilabi ng ginodiri sa aton sa Western Visayas kung brownout na pag istoryahan. So learn to adjust. Kay nun
kanta na kay Pirmi lang Branout. Tamo na blakong kay sana. Why na sang liwan nga mga Diyos, kundi kita nga mga konsumidor. Sa atong sining oras nga alas 11:20 na saga. Good morning, Indra, no, sa PNP Dumangas. Walang tawag sa aton, sining program no, sa pagpunguna sa aton, Indra, nga hepe. Kay Sir Kabalikat, Police Major Ken Albert Lepsia. And of course, kay Sir Benjo de la Paz. Walang tawag sa aton sa program no, Indra, sa Igbaras MPS. Thank you so much, Gen. Sa tanan aton, sining mga viewers, no, thank you so much, man. Sa aton, sining pagpadayon. Wala untat ang Branout. Sa gihapon, wala man untat ang mga cybercriminal. Kaya sa gihapon, no, damo sa gihapon sa mga ma-intuandra online. Kaya tanan nga daan subong nagagamit na internet. Naga-access na sa gadgets. O nagagamit na sa gadgets. So dapat no, hindi lang kita magkalipat no, nga mag-mangin mitikuloso. Sa tanan sining ation, kaya mga kriminal, wala na siling sa unang atimpo, may mga budol pa. Nag-istorya sa imo dira. Pero subong ara na online. May nag-text sa imo, may nagtawag sa imo, may nag-chat sa imo, may nag-pamukaw dira sa imo. Kisa tungang gabi, kisa ka panawag at chat, no, tingala ka lang nagkaralagting ang imo sining mga social media accounts. Kaya ara ang mga cyber criminals na nagatake kong gabi. Kaya mo nabla no, sa pag-boom sa mga call centers, sa aton sining pungso na no, hindi natin mabalaan kung kaisaman. Ang iban sining mga operations sila nga daan, mga numan. So always nanggit kita nung no, mga na mitikuloso sa tanan natin yun. Kayo wala man siguro or kalabanan sa aton, no, majority sa mga Pilipino nag-access no, sa internet. So always nanggit no, nga before natin i-click ang mga link na ginapasa sa aton, or access dira ang mga website dira or mga social media platforms dira nga ginaintrahan naton, so dapat no always ang gin nga mangin isipon na naton kapin pa kung especially kung ginaano kamo dira may nagaka-communicate sa inyo dira kapin pala lain ang gin nga mudo subong no hindi mo nakisa mabalaan kung matuod or hindi. Pero always lang gin no nga hindi kita magpadala-dala dira no, kaya ang ibang madasig magpadala sang magpadala balas ang mga matamis ining mga tinaga sa mga cyber criminals sira no, hindi kita dali-dali nga magpati. Pero is naton nga gina-remind pero min no, nga wala sang mga manuginto no, kung wala sang nagapainto no, so muna always ang para maka ano kumbaga grade 1 pa nga na blows ko tama ka basic so muna bla no nga. Masubo mo nga isa, no, why nasang pili ng mga cyber criminals sa daan? Pati mga professional man, may mga tinunaan ka man, no, wala. So mostly ganing kinatarget nila, may mga professionals pa. Kung muna blano kisa, no, isa na kadako nga kauyanan man, na maintuan ka through online pa. Kaya iba, no, busubos, pati savings, no, pati mga retirees na itong kisa, dalasa pa. Nagpadalas ang kwarta tungod sa mga linlain ng mga rak nga mga modus dira iban may mga investment. Linlain ng mga investment may arang madalagko ng mga kantidad. Isubong nagano na nag-breakdown na into mga gagmay. Sa una ng mga account 50 plus, 50k, 100k. Hindi gina-breakdown na sa mga cyber criminals no, nga gina-breakdown na into 10,000 or 1,000. Agad nga maganyat ka. Ikagmay lang man to din na nga mga kantidad. Apang kung nakakuha ka daw sa pila ka account, bitang tatagi sa kalibo lang be. Di dako na no, mag-bainti ka daw karoon ka account. At pagka next mo, after pila ka bulan, naka-database na no, or naka-system na. Kasi siyempre may account, lipay ka man, mabaw makon mo, may kagulingon kaya nga account. May kagulingon kaya sining database. Every morning pag login mo dira naga-increase ang imo nga gininvest. Ano ka nami ing makon mo kada login mo isa ka libo ang imo sini nga gininvest. Kadaga may kadugang tig 20 pesos. Kung makon mo sa isa ka bulan pila na magdugang dira. Balibaw lipalipay ka man no nga siyempre nga kadugang kada login mo kadaga. Di pagkasunod tatlo ka bulan hindi ka naka hindi ka naka login kay hindi na down na or na back down na.
ang inyong sining database. Kaya mo pagina masubukong isa no nga ka every login mo. Ginangayuan kapag isang picture mo. Ginangayuan ka sang picture mo, way ka kabalo-gali nga ginagamit man na, gina-identity theft ka na. Ginatakaw ng imo sining identity ka ginagamit ra nga mag-pang scam pagid gali. Na plano ulit palipay ka man every login mo ba? Required ka before ka maka login din ang ginaka-picture-picture ka pa, may selfie-selfie ka pa. Kaya mo na plano masubo, no? Nga kamuturan ng isa, naulihin na naton ma-realize nga nalutsan kita. Dapat hindi magpadala-dala, no? Always kid, no? Kapin pa kung ginapangyuan na kita sang kwarta, dira. Always lang, gid, no? Nga paminsaro na naton kung ini legit bala. Muna kay importante ang legit no dapat legitimate ang tanan ng mga transactions naton ilabi na gid online.

0: Sa aton sini nga oras nga alas 11:26 na saga. Sa gyapon kan mo nga lang tawo sa aton sini nga programa. Antes naton pagigangutan no ang hepe sang kabatuan na Municipal Police Station. Aton na acknowledge yung inyo sini nga mga participation, mga shoutouts and greetings inyo diri sa aton sini nga programa. Good morning idara sa kay Sir Junior Patusa. Nagalantaw sa aton sini nga program sa subungaga. Subong man sa kay Sir Yaswe. Happy weekend Ilocaps. Dara man sa Dingley MPS. And of course, magpunguna sa aton dira ang officer in charge no sa Dingley MPS kay Sir Kabalikata Police Captain Alvin Salmon. And of course, good morning mandra kay Sir Ray o kay Ma'am Raylin Losaria Tingson. Thank you so much sa pag-monitor. And of course, kay Sir Michael Stars. Kagsubong man sa kay Sir Alexander Ruhan, no, dira sa aton sining national headquarters or sa aton regional headquarters. Kay Michael Stars, no, dira sa Bingabana MPS. Sa aton sining oras, nga alas 11:29 na saga. So, yara naka-standby no, sa piyakan linya. Aton sining mabuot, mapisan kag gwapahon aton sining hepe. Ikan dara sa Kabatuan Municipal Police Station. Agon nga mag-inunanon kita no sang ila sining mga accomplishments man. Sa subong sining bulan no ilabi nagit intensified campaign naton against illegal or unwanted person. Wala yon pagin naton no, ang kampanya man naton no kontra illegal nga droga. Kag ang ila sining oras sa kamustaon naton. Ang security assessment no, sa aton sining hepe dira sa bago lang ginatapos nila sining municipal fiesta dira na sa Banwasang Kabatuan. So yara na sa piyang alinya ang aton sining hepe dira sa Kabatuan Municipal Police Station. Wala sang liwan kundi si Kabalikata Police Captain Meriden Herbolinga. Ma'am, good morning again, ma'am. Kaga welcome dira sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air. Dira sa K5 News FM Ililo. Kaupo ni mo sa subong aga Kabalikat Erwin.
1: Maya dayad nga aga Kabalikat Erwin kag sa tanan naton nga tigpalamati no.
0: Thank you so much good ma'am no sa imo sining chimpo ma'am no kag balan man naton nga medyo masako-sako nga aton sining mga commanders sa diri sa probinsya sang Ililo no kag isa na ka udra ma'am no nga I guess no sa aga pa lang may mga appointment at kadra or may engagement no sa mga or ilabi na gino sa mga community engagement naton sa mga kabaranggayan sa imo sining na sa kupandra sa Banwasang Kabatuan. By the way ma'am kamusta man dira ang chimpo dira sa Banwasang Kabatuan ma'am kay diri sa siyudad sang Ililo as medyo gagumguom kag manami aton sining tempo.
1: Actually sir, magunggo man din sa buong sa Kabatuan sir.
0: Oo. Kag by the way no si ma'am no antes ang aton sininga topiko ma'am no. Mga pila na kita or pila na kita kabulan dira ma'am nga na-assign ma'am sa Banwasang Kabatuan ma'am.
1: So kaluyan naka 7 months naman ko sir sa Kabatuan.
0: Naka 7 months ang kaluyan si ma'am no kag kamusta ma'am ang aton sa or sa in general ma'am no kamusta ang aton sining assessment ma'am when it comes sa peace and order drama sa Banwasang Kabatuan sa subong ma'am.
1: Actually ang peace and order situation din sa Kabatuan is manageable sir, very peaceful ang Kabatuan sir, and so far wala pa man tong isang mga major incidents, wala lang tani matabo pa sa future. So gapasalamat kita ko nga diri ako nagkadto nga session sir kay very peaceful and supportive ang mga tao diri sir.
0: Oo, kag bago lang gid nag although nga nakasunod-sunod man dira ang inyo sining mga activities ma'am no. Kag in fact no bago lang man nagtapos ang inyo sining municipal annual fiesta dira. So kamusta ma'am ang assessment naton ma'am sa bago lang gid nag tapos nga fiesta ninyo dira man sa Banwasang Kabatuan?
1: So yes sir, no. Kagstang sinila mga September, nag-celebrate kita sa aton kafistahan dari sa Kabatuan. Starting August 22, nag-start ang aton na food fest kagiban pang activities until nag-conclude kita sa September 10 sa aton Tinoong Festival. So we are very happy and thankful nga natapos ang aton celebration na madinalag-on, masinadyahon kag labi na gid malinong. So wala kita sang na record ng major incident throughout the entire celebration. So kami sa Kabatuan MPS kapasalamat gid kami sa aton nga partners in peace and order, sa aton mga kapulisan na din sa RMFB 603rd Company, sa aton SWAT, sa IPPO, sa aton barangay Tanods, kag sa tanan naton nga force multipliers, And lastly, dako gid nga mong pasalamat sa mga tao sang kabatuan because they also cooperated and helped us nga maging malinong safe pag successful lang aton pag-celebrar sang Tinoom Festival 2026.
0: Oo, kay saman sa balantayan, ma'am, no? Although nga ang banwas ang kabatuan, apat ini kabanwas diri sa probinsya sang Iloilo, or isa sa apat no, nga nagka-celebrar sang fiesta, no? Dokadungan
1: yes,
0: sang Gimbal, Ahoy, and Lambunaw. Pang ginabuluban tayan, gano'n ang banwas ang kabatuan kay may Tinoom Festival, no? Ang week-long activity lang ini, ma'am, no? Kag isa lang ni kasimana, ma'am, or isagin ka bulan nga preparation naton, ma'am?
1: So, malawig-lawig man ang preparation, sir, kay halin sa nga Augusto dito, nag-start ng food fest naton. So, every night may, ano kita, may banda diri sa plaza ayon. So, from August 22, hasta matapos, nag-conclude siya sang September 10. So, ang effort natin nga, mamintin ang peace and order ara, agad gihapon.
0: Oo, kag inaano sa bulig man sang tanan-tanan.
1: Yes,
0: kay muna blano ka 24 hours nga daan ko isa, or hasta pag kagahon or tungang gabi, ang mga kaangaisin ang mga activity. Anyway, ma'am, no, congratulations kino sa sininga successful fiesta, no, dara sa banwasang kabatuan sa inyo, sininga pag security planning pa lang, and then implementation, and of course no, sana sa D-Day no, sang fiesta. On the other side naman, ma'am, sa kampanya naton on arrested wanted person, ma'am, no, kay naka-record kita no sang accomplishment sa banwa sang kabatuan for this week no, sang isa naman ka provincial level sining wanted person. So paano ninyo ni na ano, ma'am, na apprehend kag ano ba lang kaso sang sining sospitsado, ma'am?
1: So, through the efforts sa aton tracker team, sir, successfully na aton ginares ang top 1 provincial level and top 1 municipal level wanted person nga gina-identify nga si Elias Kin. Sa ligad lamang nga September 9, 2026, sir. So, he was wanted for the case of statutory rape, sir, kag pinaagi sa aton coordinated efforts kag determination na locate kag na-arrest naton siya successfully, sir.
0: Oo. Kag ikapila ining wanted person, ma'am, sa subong sininga bulan kag sa sang tinikdan nga bulan nga naton sininga na prehen, ma'am, adra sa banwasang kabatuan.
1: Actually, sir, siya lang first ni sang sininga bulan, sir, siya ning first most wanted sa provincial and municipal, but previously may mga other wanted persons kami nga na-arrest just last month. So mga pito kabilog ang other wanted persons nga na-arrest manamon last month lang, sir.
0: Okay. Kag on the other hand naman, ma'am, no, sa kampanya naman nato na kontra illegal sininga droga, alin sa pagpungko ni Modera, ma'am, or sang legal sininga binulan, ma'am, yara man kamo sininga accomplishment, ma'am, pila ka mga high value individual kag mga street level individual man ang inyo sininga na-prehend with cam sa intensified campaign naton against sa illegal drugs, ma'am?
1: So alin sa pagpungko ko, sir, actually previously nakakada kami by bus, nakakuha kami 1 HVI and in total 6 SLI. So just last month August 28 2026 lang successful man kita nga nakakandak sang by bus operation pinaagi sa efforts ang aton nga kabatuan in PSS debt against sa aton SLI subject na si alias Wilser, no. So during the operation nakuhaan siya sang 13 heat cell sachets kag sang suspected shabu nga may total estimated value nga 40,800. So kami diri sa kabatuan MPS padayon gid ang among efforts, no, sa pag-address.
0: Okay.
1: Sa kabatuan MPS, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, good ma'am. Ang ato na lang ano, ma'am, mensahe, ma'am, sa mga taga-kabatuan kag of course before sang mensahe naton kali, ma'am, kamusta naman na ulayon na lang naton, ma'am, no? Kamusta naman ang aton sining security ano naton dira, ma'am, involvement naton sa mga school naton dira kay siyempre ang isa man sa mga dako sining issue when it comes sa school security naton as of this moment, ma'am, no? Kamusta naman ninyo, ma'am, paano ninyo na patigayon, ma'am, nga mangin peaceful kag mangin security ano man nga tondeng ang mga oras secure ang aton sining mga eskulahan kay damo man sa mga dalagong eskulahan dira sa banwasang kabatuan, ma'am. Kamusta ang aton sining security preparations and coordination aton dira, ma'am?
1: Actually, sir, ang manami nga aton nga coordination sa mga school heads naton. Even na sila na mismo reach out sa amon para mag-conduct sang lectures and other activities sa school nga maka-address sa aton nga face nga problem sa atong mga students, sir, no? Though sa
0: Oh.
1: iban, masyang region na tabo. So, on our part, gusto natin i-prevent siya. So far, ang among relationship and coordination sa mga school heads, kag sa schools, is manami igid, sir, no? Cooperative sila, kag sila mismo gahimo, usang tikang man, para mag-reach out sa amon, kay ti, sa kadamo, usang schools, diri, sir, ang ano man sila, ang cooperative, so, gina-schedule namon ang pagkanto sa school, sir, para mag-conduct sa mga lectures, sir.
0: Okay, thank you again, ma'am, no. At this moment, ma'am, aton na lang mensahe, ma'am, sa aton sini nga mga pumuluyo, ilabi na gid no sa mga ginatutukan aton dara nga mga kampanya naton, sa kampanya naton na kontra illegal nga droga, kag other mga intensified campaign naton, lakit ang aton sini nga mga ordinances dara. Imo sini nga mensahe, ma'am, sa mga kabatwa nanon, ma'am, sa sini nga padayon naton sini nga intensified campaign, ma'am, kag mensahe man naton sa mga ginikanan, kag subong man sa mga estudyante naton no, sa when it comes sa mga security or school security implementation naton, ma'am. Kabalikata, please, Captain Mary Den Herbolinga, ma'am.
1: Oo. Pareho sang permi ko ginhambal, sir, taga mag-visit ko sa school and sa barangays nga ang public safety and security is a shared responsibility, no? So, hindi lamang ang police ang may responsibility para mag-maintain sa peace and order sa aton nga komunidad, but also the parents, teachers, the other people in the committee, may kanya-kanya sila nga responsibilidad sa pag-maintenance ng peace and order. So kami sa Kabatuan MPS, gahangyo kami sa mga katawhan diri sa Kabatuan nga continue lang sa pag-support sa amon. Actually, supportive ang mga tao diri, sir. Wala ko may maihambal ng iban. Supportive sila, cooperative sila. Kaga amuna siguro, sir, nga nang ang peace and order diri sa Kabatuan manami, sir, kaga ma-maintain namon kay tungod ang mga tao diri, sir, is kabalo mag-cooperate sa aton mga kapulisan, sir, no. So kabay pa nga continuous lang ang ilang support sa amon, ang ilang bulig sa amon, kaga ang ila ko pag-cooperate sa amon kaya para mapadayon naton ang kalinong diri sa aton nga banwa sang Kabatuan, sir.
0: Okay. Thank you so much, ma'am, no. Kaga congratulations, ma'am, no, sa mga accomplishments naton dira. Kaga good luck, no. Kaga keep up the good work git sa sining mga accomplishment, especially sa pag-maintain, no, sang kalinong kag katawhay dira sa banwa sang Kabatuan. Thank you so much sa imo sining atimpo, ma'am, nga kabalikata, please, Captain Herbolinga, ma'am.
1: Yes, sir. Thank you po.
0: Sa aton sining debate, ano aton sining mapisan kag gwapahon naton nga hepe, no, dira sa banwa sang Kabatuan na Ililong. Sa Kabatuan na Municipal Police Station, wala sang liwan kung isi kabalikata, please, Captain Mary Den M. Herbolinga. Muna bala, no, sa aton sining peace and order concern, no, dapat buligan aton tanan. Bululigay kita, no, good nga mangin malinungkag matawa ng aton sining lugar. Sa aton sining oras nga alas 11:40 na sa aga. Sa duwan aton sining mga commentors. Good morning, Idra, no, sa Kaiser Emil Alavanzas. Aton dira nga kaw ang Ilunggo Cup man, no, naton or Ilunggo Cup naton. Dira sa aton sining office of the provincial director naton. Kodong aton sining provincial director, no, good morning again. Kaga, of course, good morning madra sa Kaiser Sparks Maroon. Dira sa Concepcion na MPS. Kag sa Kaiser Honyo Eco Tango. Dira man sa second Iloilo Provincial Mobile Force Company. So thank you so much, gino, sa inyo sining pagupod sa aton sining program. Sa ika 159 na episode sa aton sining programa, no, diri sa K5 News FM Iloilo. Kaga, of course, no, nagpasalamat mong kita, no, sa inyo sining pagpamati sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kaga, always, gid kita, no, nagpasalamat, no, sa kaluan sa K5 News FM Philippines. Kailabi na gino sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Ramiloy. And of course, sa management and staff, no, sa K5 News FM Lilo. Sa aton sining area manager. At the same time, aton sining vice president, no, to, for digital media, no, si KK5 Ray Espiao Malay. And of course, aton sining station manager, no, sa kay KK5 Warren Friends. Thank you so much, Ged. Pinitanayin man kita by next episode na. Ika 160th episode na by next week. Sang Ilunggo Cup on air, no, diri sa K5 News FM Iloilo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sininga probinsya. Obligasyon sang tagsa-tagsa. By the way, good morning kidra ano kay Sir Francisco Kasumpang Cordero Jr. Nang kapunitor kid always na sa atuan sininga program. Thank you so much kid kayo nung iko dira. Madamong salamat sa inyo sa inyong pagkupod sa atuan sininga segment sa subong sininga Domingo. Isa 13 sa bulan sa September ito ay 2026. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Abayan Emmanuel Rasalan. Kag sa ngalan sa atong Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nangin ko po ninyo no, sa subong nga kang inyo sininga kabalikat. Sa atong sininga programa nga dilong sang balit informasyon. Diri sa probinsya sang idilokog subong man in inisyatibo. Serbisyo kag proyekto sa inyo sininga mga kapulisan ang Ilonggo Quezon Air. Ako ang inyo kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
2: Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panungdom kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agot mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ng mga panumdom agon nga makalikaw sa fake news o kunsala nga balita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanugdog ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lehitimo mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agkod mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanungdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: kani nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pag-abutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits: magpadalagat sang nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente, kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bait kumso!

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. GTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: detox ka ba?
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
9: SM.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So na,
3: maganda ko sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift
9: OT
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: TTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: TTX 500.
6: Ang TTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: TTX 500.
6: Asal rikan.
5: Epic tipo.
6: TTX 500.
5: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
6: Ang D3
5: yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
6: Ang D3
5: yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamugid sa akong hair fall. Hindi man namin akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
6: butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one nagnamigid ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
5: Mabaka mga butika.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto.
1: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
6: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadragsa nga punggot.
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit.
28: DTX Beauty Soap.
27: Galao magputi.
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
28: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalapa!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko
34: ang Extend
33: Supplement for Men.
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to Mama!
34: Extend Food Supplement for Men.
33: May maca
34: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
33: Para sa matilo nga dugo.
34: DTX 500.
33: Para sa healthy nga tayo.
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may mataas nga antioxidant.
33: Nga amo naman
34: ang nagatilo sa imo atay.
33: Basta tilo ang atay.
34: Happy kanunay.
33: DTX 500.
34: Masaligan.
33: Epektibo.
34: DTX 500.
33: Mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500.
33: Ikaw pala
34: ang may diabetes.
33: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
33: Ang may powerful compounds.
34: Nga nagapanupo.
33: Kagakontrolar.
34: Sang imo blood sugar.
33: DTX 500.
34: Masalikan.
33: Epektibo.
34: DTX 500.
33: D3 Bio.
35: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
33: Yung may
34: D3.
33: Mabakat sa mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
34: Yung may D3.
33: Mabakat sa mga butika.
37: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
38: K5 News FM.
39: K5 News FM.
40: Kampyon!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampiyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabagats, mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangin.
8: Masami ginauha
7: si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
1: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: News.
14: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
19: Klinika Diofresh.
18: Available now.

0: nagdadaragsa nga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Hood Superman from man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio. With Vizio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Pwede, magid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5.
18: K5?
17: News FM.
18: K5.
17: K5.
18: News
17: FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.
20: K5 News FM. Kampyon!

0: yun.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galingawan
4: Time! E3 Bio!
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500
9: ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX-500.
9: Masaligat,
8: epektibo,
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX-500.
8: Masamig ka bala ang gina-energy,
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
9: DTX-500.
8: Masalika,
9: DTX-500.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Gadragsa nga punggo,
22: DTX
0: Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
0: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extel!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo na dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas na antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
26: Yanagapanupo.
25: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masalikan.
25: Epic.
26: Tipo.
25: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
28: Yung may D3.
30: Mabagat sa mga butika.
28: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
28: Yung may D3.
30: Mabagat sa mga butika.
32: K5.
33: K5.
32: News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow! May puso.
35: K5 News FM. Kampyon!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton yung mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Mm-hmm. Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang ka importante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
6: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhan?
1: Masi may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
7: garantisado?
1: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
1: D3Bio
8: ang D3Bio
1: yung may Vizio
8: ang Vizio
1: yung may D3
8: mga butika
1: D3Bio
9: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3Bio
1: D3Bio
8: ang D3Bio
1: yung may Vizio
8: ang Vizio
1: yung may D3
8: mga butika
1: my family history ba na kamuos ang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
7: Garantisado!
1: Epektibo!
7: Aramis
1: mo! DDX 500!
7: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauhan?
7: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos
1: ang imo blood sugar!
7: DTX 500
1: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Klinika Diofresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Klinika Diofresh. Deo roll on. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
20: Klinika Diofresh.
19: available now.
16: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman Man.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
18: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!

stay.

0: balita pa! Kampyon!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero
6: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Bali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
5: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar, DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes, DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.

0: through bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Babakal sa mga butika.
0: D3Bio.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
5: K5 News FM.
6: News FM.

0: kung ano.
1: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butika. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
6: Babaka
2: sa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
2: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi.
9: DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matilong na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500
17: masalikat.
16: Epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalika.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
2: K5.
23: K5.
2: News FM.
23: K5.
2: K5.
23: News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: Classic na, may balita pa! Kampyon!
1: K-5 Galing!

0: Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi!

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yumay D3.
2: Malakas, mga butika.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggo.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Dalao magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Hood Superman for men.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
14: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for men.
19: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
19: DTX 500.
12: Masaligan.
19: Epektibo.
12: DTX 500.
19: Mahigro ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
19: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo.
19: Nga sa masami,
12: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
19: Masaligan.
12: DTX 500.
19: D3 Bio
12: with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.
12: D3 Bio
19: with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Coffee Mix, kape gagalitoxifies ang lawas. DTX Coffee Mix.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
6: Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
11: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Oh. Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Five News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio Ang D3 nga may Visio Ang Visio nga may D3 D3 Bio
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio Ang D3 Bio Nga may Visio Ang Visio Nga may D3
5: Mga mga butika
6: Para sa matino nga dugo
7: DTX 500
6: Para sa healthy nga tay
7: DTX 500
6: Ang DTX 500
7: Ang may mataas nga antioxidant
6: Nga amo naman
7: Ang nagatino sa imo atay
6: Mas tatino nga tay
7: Happy kanunay
6: DTX 500
7: Masaligan
6: Epektibo
7: DTX 500
6: Mahigo bala ang imo dugo
7: DTX 500
6: Masamit ka bala ang gina-allergy
7: DTX 500
6: Ang DTX 500
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
6: Nga sa masami
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy
7: DTX 500
6: Masaligan DTX 500
2: DTX Coffee Mix
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante Agod yung magpapiling na alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix Mga pinata
2: DTX Coffee Mix
5: Mga butika
2: DTX Coffee Mix
9: Ako si Rico Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapin sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00.
0: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. ang Mighty C. Kag one capsule, 310 After one week, nagnamigit ang akong Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligat,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang kapanupo
27: kaga kontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masaligan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
34: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
7: Klinika de Iofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
16: masaligan
12: epektibo.
16: DTX 500
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3
12: yung may BCO.
16: Ang BCO
12: yung may D3.
16: E3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TTX 500 ka na.
3: TTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500 garantisado,
3: epektibo.
4: Aramis TTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
4: happy ka nunay.
2: DTX 500
4: masaligan,
2: epektibo.
4: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall nag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya ra.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
2: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
11: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang may PC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Hali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kadaragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Durdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing
17: performance.
16: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy ka nunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio with VCO.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: epektibo,
0: aramis mo.
1: DTX 500
0: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uho?
0: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauha?
0: Si may diabetes ka na?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, magabutika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Ah, Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalikan.
13: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio.
13: Ang D3
10: nga may Physio.
13: Ang Physio
10: nga may D3.
13: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
10: This song is brought to you by Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
8: masalikan
15: epektibo.
8: DTX 500
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3
15: yung may BCO.
8: Ang BCO
15: yung may D3.
8: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
15: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bait
2: kumso. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagal sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX-500.
6: Masalika DTX-500.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
9: SM
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
14: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill.
1: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig.
5: I'm chill. Nadaragsak nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi.
9: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
24: Yan ang kapanupo
23: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
29: Yung may D3.
30: Mga butika.
31: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Matatags mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay D3.
2: Matatags mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis
7: mo. TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
2: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX coffee mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod akon chan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX coffee mix. DTX coffee mix.
4: Mabaka
2: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, nayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: News.
13: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagstanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, huwag kita sing lain nga himuon kundi ang pagdayaw, pagpasalamat sa Dios. Mangun sa tanan niyang pagatipan sa aton nga bilog nga kabuhi hasta sa tinig nga mga tinion. Kag kamusta kamo? Kamusta ang aton pag-alagad sa Ginoo? Biskan nga sako kita sa aton mga likuton. Kaya siyempre, normal ang estudyante, sako sa pag-eskwela, ang negosyante, sako man sa negosyo, sa tananta nga, kundi hindi tanangin sako ang mga trabahante. Pero hindi tagid tani pagkalipatan ang Ginoo pagdayaw sa iya, sa pag-alagad sa iya, kay siya lagid lang ang aton kasiguruhan. Kung kasiguruhan sa sining kalibutan ang aton ginatingwa. Nga man, kay sa Ginoo gid lang ang kumplito nga proteksyon. Kay may mga anghel siya nga mo ang magwardiya sa kada isa sa aton. Amo nang tanan nga pagpakamayo, paslamatan ta man siya. Pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, financial protection, aton siya dayawon nga pasalamatan. Hindi ta ginapakalipatan, kaya mo gid lang na ang kalipay sa Ginoo nga kita nakakilala, nakahinumdum sa iya. Kag nagapasalamat. Amo lang aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpanamyaw, pagpangamusta. So, padayon kita sa aton nga pagtuon, pero antes sa kita magpadayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at kabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong ipinagalob sa amin. Sa aming pag-aral ngayon, sinumanan ang mga salita, nawa, mabuksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Pagpalain mo man, naman ang kining simpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo ang siyo, Ramiloy at pamilya at mga kawani. Pagpalain mo na nga magpapatuloy ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At may tatalaga din namin ang aming sarili sa inyo nang may katapatan upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon. Itong lahat ay samot na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalalaban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Jesus. Amen. Ang aton basihan subong sa aton nga pagtuon mabuturan is bisan mabalik-balik pa naton ang mga bersikulo, pero ang importante ang substance. Ang aton nga pagtuunan is pagtuo isa kapaagi, hindi katapusan. Kay damo ang nagasiling nga samtang sila nagatuo baton sa Kristo, dayon amuna daw na ang katapusan. Ang mga bersikulo nga aton nga basahon subong amo ang Roma Kapitulo 5 halin sa 1 hatta sa unahan. Gani tungod nga ginapakamatarong kita sang Dios paagi sa aton nga pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesus Kristo. Paagi sa iya grasya, paagi sa iya sa pagtuo, nakasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagagalipay kita sa paglaom nga mabaton naton ang himaya sang Dios. Kag hindi lang ina, kundi nagagalipay man kita sa aton mga kapipitan. Kag kaligon pagkamuot, kag ang kamutan, kag paglaom. Kag ang paglaom hindi makapahuian tungod kay ang gugma sang Dios ginbubo sa aton mga tagipusoon pagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Pwerte ka nami ang gilargway diri ni Apostol Pablo kun may ara kita matuduod nga kaangtanan sa Dios unas tanan sa aton nga pagtuo. Ngaman ginpakamatarong kita bangod sa aton pagtuo. Dayon may paghidait kita sa Dios. Nga importante katama nga may ara kita paghidait sa Dios. Kay kung nambalunta ang panghidait, kangay bala sa aton subong bisan sa Pilipinas na lamang, may managakontra sa gobyerno, bisan sa mga politiko, bisan sinong magpungko sa mga kontrapartido, wala gid maayong nga makita nila. Ang ina ginalantaw pirmi ang mga negatibo nga hindi nila mauyunan. Normal gid na siya, kay siyempre politika. Bisan sino pa magpungko, pedres kalibutan, may duha na kita diri ka partido. Alin sa pagkasala sa aton una ginikanan, duha na ka partido ang aris kalibutan. Duha na ka gamhanan ang ginaalagaran. Ang ginaalagaran laban diri sa kalibutan
nagamahanan amo ang Dios sa sining kalibutan hawni Pablo sa 2 Corinto 4:4 nga mustanas. Muna nga damo nag-angkon nga mga Kristiyano, pero kung lantawon mo ang kabuhi, mga kahuluya nga man kay hindi man Kristiyano ang kabuhi. Amo na nga kung paghidait ng ang istoryahon, walay paghidait sa mga kontrapartido. Wala gid na siya kay ang ginalantaw permi ang sala. Way gid maayong nahimo. Amo na nga may hambalanon nga when I am right, no one remember. But when I am wrong, no one forgets. Mugi na matuod-tuod. Samtang ara ka, sakto ang ginahimo mo. Ang mga kontrapartido, why gina, hindi man lang matulpangdan, hindi man lang mitlangon ang maayo. Ang malain nga ilang nakita, ang wala na mo yun eh, amun na ang ilahimoon. Amun man nakita sa Ginoo. Ang aton nga Ginoo, nagbubo sa tanan ng pagkamaayo. Ginhatang sa aton ang sakto nga pagtuo. Pero ang problema, nga ang wala paghidait. Kung kontra mo ang Ginoo, paano ka makabaton sa paghidait? Paano kontrahon mo ang Ginoo? Paano kanya pagkamatarongon? Paagi sa pagtuo, yes. Karon kay sigin pagkamatarong kanatani, hindi ka man magtuman sa sugo, adi kontra mo siya. Andi wala ka mo paghidait, wala kita paghidait. Pero kay hambal na rin paagi sa iya, sa pagtuo, nakasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagakalipay kita sa paglaom nga mabaton naton ang himaya sang Dios. Ano nang himaya? Ang iya karakter, ang iya kinaugali. Kag indi lang ina, kundi nagalipay man kita sa aton mga kapipitan. O may mga kabudlayan, kapipitan, mga pagtilaw, malipay ka. Kaya ang resulta sila, mas mabakod ka, kaligon, dayon pagkahamuot, anin paglaom, manang importante siya katama. Now, diri kita sa pagkamatarong, pero karon wala sa kasuguan ang pagkamatarong sang Dios gin pahayag. Ang tanan nga nagatuo sa Dios paagi sa pagtuo kay Hesus Kristo kay wala sing kinatuhayan. Kay ang tanan nagpakasala kag nakalabot kag wala makalabot sa maya sang Dios. Tungod sa grasya sang Dios nga gin pagkamatarong sang Dios nga wala sing bayad paagi sa pagtubos ni Kristo Jesus. Siya ginhatag sang Dios paagi siya dugo bilang isa kahalad sang pagpasaguli paagi sa pagtuo, sa pagpakita sang iya pagkamatarong tungod sang paglula sang mga sala nga nahimo sang una paagi sa pagpailob sang Dios. Ang point mga kauturan, tuod man na siya nga indi man kita ginpagkamatarong paagi sa sugo sang Dios, ginpagkamatarong kita sang Dios paagi sa pagtuo. Sang nagatuo na kita kay Jesus, amo na nga kita patawaron sa aton tanan nga mga nagligad nga mga sala. Bisan ano pa kita kamalaot, ano pa kahigko ang aton kasi experience sa aton dumaan nga kabuhi. Patawaron na siya. Basta nagapati ka nga huwag nagidlain makaluwa sa imo, huwag nalain makabulig sa imo, kundi si Jesus lamang. Huwag nalain, huwag tao, huwag labot ng tao. Gistumilunto lang ang tao nga maghambal sa kamatuburan. Pero hindi paagi sa tao nga kita magpalapit kay Kristo. Amo na nga pagtuo, pagsalig, pagsunod sa iya kaubuton. Kaya diri, tungod sa pagpangipakita sang Dios sa pagkamatarong sa sini nga panahon, agon mangin matarong siya kag mangin matarong sa mga tao nga nagtuo kay Jesus. Diin bala ang pagpabugal, wala inigin lakip paagi sa ano nga mga sahi sang kasuguan. Sang mga buhat, hindi, kundi paagi sa kasuguan sang pagtuo. Gani, ginakabig namon nga ang tao ginapagkamatarong paagi sa pagtuo nga wala nagatuman sang kasuguan. Gani, wala sing tao nga mapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, ang kasuguan nga ginahambal diri maguturan, unas tanan, tani hindi kita magsala. Ang kasuguan ginhambal diri is duhay. May ara ginhambal ang kasuguan sang Dios kag kasuguan ni Moses. Ang kasuguan ni Moses amutong tanan nga mga seremonya sa mga Hudyo sa una nga gindugang bangod sa paglapas ang sugo sang Dios ang napulo kasugo. Amo na siya nga ang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo, hindi na siya makapatawad sa sala, hindi na siya makapamatarong sang tao. Kundi ginpakita lang dira kundiin kita nakalapas.
Bangun sa paglapas, among nga si Kristo napatay, agod nga, sang tang magtuo kita dito, pakamatarungon kita niya, hatagan kita niya gawang, dayon makahimok kita sa pagtuman. Kay ang kasuguan sang Dios, kaangay bala sa kita dari sa kalibutan, bisan sa Pilipinas na lang. Sang makasala ka, labi na kun murder or pangawat, normal siya nga may akusasyon sa imo, may sumbong batok sa imo. Nga dayon, kay may sumbong man, may nagasumbong, siyempre may ara, mangita ka man dahil ng abogado. So, gintuduan ka lang. Ang kasuguan, naghambal lang nga nakasala ka, nagapangawat ka, nangin babae ka, nangin lalaki ka, napamatudaan sa korte. Guilty ka na dayon. Pero, sa may ginsumbong ka na, ara man accuser, ikaw respondent, may ara ang accused, dayon abogado, may witnesses pa, dayon may ara huwes. Amo na nga, ang sugo, naghambal lang ikaw nakalapas. Mangita ka dayon abogado. Amo na nga ang kasuguan, kaangailan sa ginsumbong ng Professor Pablo nga, amo na nga aton schoolmaster, pakato kay Kristo, kung aton basahon ang versikulo 24 sa kapitulo 3, paagi sa grasyo siyang Diyos, din pagkamatarong ka mo. So, muna nga, ang kasuguan sang Diyos, amo daw na ang aton schoolmaster, pagdala kay Kristo, amo ang aton guide. Sang dira na kita kay Kristo, siyempre, hintuluan na kita. Muna, ang kailang kita, abogado. Pero hindi mo tambalon nga, kung ara na kita kay Kristo, hindi na kita magtuman. Nga man, amo gani nga makatuman kita no, kay ara na si Kristo, kay wala si Kristo sa aton kabuhi, hindi kita katuman. Amo man ang baliskad. Kung si Kristo aras kabuhi naton, aras kabuhi sa tao, makahimo na siya pagtuman sa sugo. Hindi ginbudlay. Hindi budlay tumanon kay ginhambalan ka lang nga, hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Hindi ka maghimo sang tinibgan. Hindi mo gamiton sa wala pulos ang pulong ang ngalan sang Dios. Hinumduman mo lang ang adlaw ng inog pahuway, agod nga pakabalaan nun. Magtahon lang ang mga anak sa ilaginikanan. Hindi magpatay. Hindi mangin babaye o mangin lalaki. Hindi magpangawat. Hindi magsaksi siyang butig. O, di ba? Hindi mo kaibgan ang imo sa isig kapareho nga may malain ka man nga tinutuyo. Kasimple lang. Hindi ginabudlay. Hindi nang budlay dira. Ang tanan, hapos gid lang katama. Pero sano lang siya mahangin hapos ang mangin na budlay? Kung wala si Kristo sa kabuhi. Di, padayon kita. Diri kita sa pagkamatarong, nga ginhimo nga halimbawa si Abraham. Humbal diri. Gani amo, ano ang masiling naton kay Abraham? Humbal diri sa Roma 4, versikulo 1, hasta sa versikulo 5. Ano ang masiling naton kay Abraham nga aton katigulangan? Kay kung si Abraham ginapagkamatarong paagi sa iya binuhatan, may kabangdanan siya nga magpabugal apang indi sa Dios. Kay ano wala ang ginasiling sang kasulatan kag si Abraham nagtuo sa Dios kag ginangkabig siya sang Dios nga matarong. Karon sa tao nga nagapamud pangabunday, ang balos ini ginakabig nga grasya kundi bilang indi grasya. Aton di waton pagbasa ang 4:4 karon. Sa tao nga nagapangabudlay, ang balos hindi ginakabing agrasya, kundi bilang utang. 5. Pero ang bisan sino nga wala nagapangabudlay, kundi nagatuo sa Dios nga nagapakamatarong sa iya, nga hindi Dios nun, ang iya pagtuo ginkabing nga matarong. Muna gani ang pagkamatarong. Muna nga, sa Galacia 2:15-17, 18-19, 20-21, nami diri ang mga panaysayon ni Apostol Pablo. Nahambal niya kami nga mga Hudyo sa kabuhi, sa kinaugali, kag indi mga makasasala sa mga Hintil. Pero tungod kay nahibaluan namon nga ang tao indi paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nagatuo kami kay Kristo Jesus, agod nga mapakamatarong kami paagi sa pagtuo kay Kristo, kag indi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, sang una sa ilang atimpo, halin sa pagsugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat. Ginkabig sila nga matarong bangod sa ilang pagtuo nga ang sapat nga ilang ginahalad nagasimbolo kay Kristo. Sang maghimo sila sini, kaangay si ginhimo unas tanan kay Abel, so ginpakamatarong si Abel. Ginbaton sa Ginoo ang iyang halad nga man. Kay naghalad siya suno sa sugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat kay may aradugo, kag ang dugo nga ginula nagasimbolo sa dugo ni Kristo.
maamo to ilang pagtuo. Munuhalin santo hasta sa panahon nga si Kristo napatay sa cross. Indi paagi sa ilabuhat, kundi paagi sa pagtuo nga naghalad sila sang sapat, sugo man to. Amo to ang sugo sang Ginoo nga maghalad sila, amo to ang sugo nga hinambal diri. Nga indi sila matarong paagi sa sugo, pagtuo man sa sugo, kundi paagi sa pagtuo. Kay bisan maghalad sila sang sapat, kung wala'y pagtuo, indi sila matarongon. Pero nangin matarong sila kay naghalad sila sing sapat, dayon nagtuman sila sang insugo. So bangon sa pagtuo, nagtuman sila, gin pagkamatarong sila. Si Kristo naman ang katapusan nga halad, amo to nga pagpakamatay ni Kristo sa cross, sang napatay siya, tanan nga magtuo sa iya, pagkamatarongon sila, patawaron sila sa naglinigad ng mga sala nila kung bisan ano na kamalaot. Karon, wala na mag ang mga pulong diri ni Apostol Pablo, wala magpahangop nga ang kasuguan nga napulo kasugo diri. Kay nabalaan gani nga may sala, munang naghalad nga man, maghalad sila kay nakasala, mangayop sila patawad sa Dios. Nga ang naghalad sila sa mga sapat kay nakasala, ano ang nalapas nila? Kundi indin nalapas nila ang parte sang napulo kasugo. Amo na nga magtuman sila sa isa ka kasuguan, bangod sa pagtuo gin matarong sila. So muna nga importante katama magutoran maintindihan ta siya ang duha ka kasuguan, kasuguan sang Dios nga napulo kasugo, kasuguan gyapon sang Dios nga si Moises ang nagsulat nga gingin kabi nga kasuguan ni Moises. Amo na ka importante. Now, apan kun ang nagatinguha kit, apan kun sang nagatinguha kita nga pagkamatarungon kita kay Kristo, nasapuan man kita nga mga magsasala. Si Kristo bala alagad sang sala, kabay pa sang Dios. Kay kon, patinugon ko liwat ang mga butang nga akon ginlaglag. Nagapamatuon ako nga ang ako isa ka manuglapas. Habal ni Pablo. Kay paagi sa kasuguan, napatay ako sa kasuguan. Agon mabuhi ako sa Dios. Nga habal ni Apostol Pablo, napatay siya sa kasuguan. Kay sang na kilanan niya, sa intindihan niya ang kabukusan sa kasuguan, dito dayo na balang ni Apostol Pablo mapatay siya. Mutambalon, nakasala siya. Amo na nga, ginkabig niya, gulingon nga, ginlan siyang siya kaupon kay Kristo. Hambalya sa Kapitulo 2 sa Galatian, Kapitulo 2, versikulo 20, ginlan siyang ako upon kay Kristo, kag hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kag inang kabuhi nga akon karon ginakabuhi sa unod. Nagakabuhi ako sa pagtuo. Ang pagtuo ngayara sa anak sa Diyos nga nahigugma sa akon, kag naghatag sang iya kaugalingon tungod sa akon. Wala ko ginapakawalay pulos ang grasya sang Diyos. Kay kun ang pagpakamatarong paagi sa kasuguan, ti si Kristo na patay nga walay, wala sin pulos. So amo tumalon diri, ginakabing ni Apostol Pablo diri, ang iyang ginakabing kasuguan, ang kasuguan sa paghalad. Kay naghalad sila sa una sang sapat, dayon iya nahangpan diri nga ang kulugan gani dito sa itong mga halad-halad ng mga sapat sang una, amo to si Kristo. Kay importante, amo nang pagtuo diri, dako kaayo ang iyang rule, ang iyang papil. Kay hambal ni Apostol Pablo sa Hebreanon 11 versikulo 6, kag kun wala sing pagtuo, hindi mahimo nga mangin kahalahamutan sa Dios. Kay siya nga nagapalapit sa Dios, dapat magtuo nga siya ang Dios nagalungtad. Kag ang mga siya, ang Dios ang manugpadya sa mga pisan nga nagapangita sa iya. Amo nang importante nga kung walay pagtuo, imposible na. Without faith, it is impossible to please God. Importante katama ang pagtuo. Anong klaseng pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Galatia 5, versikulo 6. Importante nga, pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Samtang ang hinulsulon nga makasasala, nga naghinulsul sa tubangan sa Diyos, nakahantop sang pagtubos ni Kristo para sa iya. Kag nagabaton sini nga pagbayad sa sala subong iya lamang paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton nga kabuhi ang iya mga sala ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Amo na ang butang balon. Automatic na siya maguturan samtang nagatuo ka nga si Kristo lamang ang imo paglaom. Nga ikaw nga mahinulsulon nga makasasala, kay duha man ka klase ang makasasala. May ara repentant sinner kag unrepentant sinner. Ano nang unrepentant? O sige pakasala. Sugid sa lang siya, nagtuod, nagtuad lang siya sa Dios nga nakasala, nagkumpisa lang nakasala, pero wala maguntat. Hindi na siya paghinulsol.
nagtuad ka lang. Kangibal sa reporter, mga K5 nag-report. Ato sa field ang reporter. Ano nakita niya ito nga? Mga balita, nag-report siya. O, igo, hasta lang siya sa nagtuad kung ano ang iya nakita dito. Pero, wala na siya labot sa Panginoon Sol. Amo na nga, kung sige lang kita tuad sa aton sala, sige noo, pero wala kita mag-untat, wala kita ng hinulsol, nagtuad lang kita, nagkumpisa lang kita. Amo na nga, samtang kita ng hinulsol, may nulsolon nga makasasala, dayon atong ginkabig nga si Kristo lamang ang aton paglaom sa aton katubsanan, aton si ginbaton, nga siya lang gid ang bayad sa aton nga sala, subong man nga kabuhi kag sa palabuton, dayon ang aton nagligad nga sala, ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Ang tagsa katumuloo nga kalag dapat magpahisuno sang iya kaubuton sang singbugos sa kaubuton sang Dios kag magpabilin sa isa ka kahimtangan sang paghinulsol nga nagagamit sang pagtuo sa napasiguli nga mga merito sang manunubos kag nagauswag gikan sa kusog ngadto sa pagkanto sa kusog gikan sa Himaya, pagkanto sa Himaya. Amo na nga, nag-uswag ang pagtuo. Nagtubo siya. Ang pagpatawad kag ang pagpakamatarong isa kapariho nga butang. Pagi sa pagtuo, ang tumuloo nag-aagi gikan sa posisyon sang isa ka-rebilde, isa ka-anak sang sala kag Satanas. Pagkanto sa posisyon sang isa ka mainunungon nga sakop ni Kristo Jesus. Indi tungod sang isa ka kinaugali nga kaayo kundi tungod kay si Kristo nagabaton sa iya bilang iya anak paagi sa pag-adaptar o adapted son ka na ang daughter. Ang makasasala nagabaton sang kapatawaran sang iya mga sala tungod kay ini nga mga sala ginapasan sang iya nga amo ang iya nga bali gindala ni Kristo, mitubos ni Kristo kay si Kristo amo ang nagbulos sa iya bilang iya kasiguruhan. Ang Ginoo naghambal sa iya halangit nun nga amay na nagasiling, amo ini ang akon anak. Ginahilway ko siya gikan sa mga pagpakamalaot sang kamatayon. Ginatagan ko siya sang akon palisi sa kabuhi. Nga amo ang kabuhi nga walay katapusan. Bangod, gintubos, ginbulos ko ang iya lugar kag nag-antos tungod sang iya mga sala. Siya, bisan ang akon, hindi kong mga anak. Sa among ang tao nga ginpatawad kag ginpanaptan sang matahom nga mga panapton sang pagkamatarong ni Kristo, nagatindog nga wala sing kasawayan sa tubang sang Dios. Ang makita amo na ang pagkamatarong ni Kristo, hindi na ang pagkamakasasala sa makasasala nga tao. Ang makasasala, mahimo nga masayop, apang wala siya. Ginasikmoy nga wala sing kaluoy. Apang ang iya lamang paglaom amo ang paghinulsol sa Dios kag ang pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Amo ang Dios nga amay ang iyang prerogatibo amo ang pagpatawad sang aton nga mga paglapas kag mga sala tungod kay ginbaton ni Kristo ang aton sala kag ginsikway kita, ginsaway kita nga naghatag sa aton sang iya kagulingon nga pagkamatarong. Ang sakripisyo ni Kristo nagatuman sing bugos sang mga ginapangayo sang katarungan. Ang pagpakamatarong amo ang kabaliskaran sang pagpakamalaot. Ang walay latin nga kaluoy sang Dios ginabuhat sa mga indi gintakos. Ginapatawad niya ang mga paglapas kag mga sala tungod kay si Jesus nga nanginhalad sang aton mga sala. Pagi sa pagtuo kay Kristo, ang nakasala nga manublapas ginadala sa kahamuot sang Dios kag sa mabakod nga paglaom sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagpakamatarong pagi sa pagtuo kay Kristo, pagpakitaon sa pagbag-o sang kinaiya. Amo ini ang tanda sa kalibutan sang kamatuoran sang mga doktrina nga aton ginapahayag. Ang matuod nga ginpakamatarong kay Kristo, makita ang kabag-uhan sa kinaiya. Ang adaw-adlaw nga ebidensya nga kita isa kabuhi nga Iglesia, makita sa kamatuoran nga kita, nagapraktis ang pulong sang Dios. Ang isa kabuhi nga panaksihon, nagakadto o nagakadto sa kalibutan sa tayuyon nga
Kristiyanong aksyon. Ginapahayag sini sa isa ka kalibutan nga nag-apostata nga may isa ka katawhan nga nagapati nga ang aton kalawasan yara sa pag-uyat sa Biblia. Ini nga panaksihon na yara sa indi masaypan nga kinatuhayan gikan sa iya sang dako nga apostata nga simbahan nga nagabaton sang tawhanon nga kaalam kag otoridad sa baylo sang kaalam sang otoridad sang Dios. Indi pagtuguti ang bisan sino nga magkuha sang limitado makitid nga posisyon nga ang bisan sino bisan ano nga mga buhat sang tao makabulig sa pinakadyutay nga paagi sa pagdula sang utang sang iya paglapas. Ang point makakuturan dapat aton gidintindihon nga walay tao nga makabulig bisan pinakadyutay nga may ara siya merito nga makabulig sa pagdula sa pagpatawad sa sala nga nahimuta batok sa Dios. Isa ini ka makamamatay nga pagpangdaya. Kunuyag mo ini mahangpan, dapat ka maguntat sa pagbaligya sa imo mga ideya. Kag sa mapainubuson nga mga tigipusoon mag-usisa sang pagbayad sa sala. Ini nga butang indi gid mahangpan. Amo nga ang linibo ka libo nga nagapangangkon nga mga anak ng Dios. Mga anak sang isa ka malauton. Bangod, nagasalig sila sa ila kagulingon nga mga binuhatan. Ang Dios pirmi nagapangayo sang maayo nga mga buhat, ang kasugoan nga kinanglan sini, apang bangod ginbutang sang tao ang iya kagulingon sa sala, sa diin ang iya maayo nga mga buhat, wala sing pulos, ang pagkamatarong ni Kristo lamang ang makatigayon sini. Si Kristo, makasarang sa pagluwas tubtob sa katapusan bangod, nagkakabuhi siya sa gihapon sa paghimo sang pagpatunga para sa aton. Amo na ang nami nga aton mabaton halin sa Ginoo hasta sa subong kasi ang aton nga manugpatunga dito sa langit. Wala na magkita sing timpo magaturan, tapuson ta anay sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Nawa kami ay aari ingganap na maging karapat-dapat sa inyong kabanalan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa Pilan Pong Ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kaunti at sa aming lahat. Patawarin mo naman kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kami sa pangalan ng Pinesos. Amen.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:07. Ang oras, boilog ng iradulong sa inyo sa kalwansang tender juicy hotdog. Batang TJ na tayo.
1: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Mga ka-K5, sa liwat, may gabi na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. May gabi sa birog nga Western Visayas. May gabi kayo sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Silingaton, Siyudad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Iwag kita ang mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal, kaga international. Mga maitinit yung nagabaringaso nga mga issues nga aton pagtalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, maging kaupon maton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters na ikangtaran sila na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 sinusubong? Ilmer! Mga ka-K5 sa Bulo Subong, kayang iba naton nga mga reporters, kag iba naton nga mga patrol reporters Subong. So, atos tanan-tanan doon nag-kwan sila to. Yung may bakasyon. So, nagpa-sibobla sila tanan. No? Wow, sana all Cebu! Anyway, mga ka-K5, sa ato sila nga pag-pangaragad, kuha na ito karoon mga pila ka mga balita man, kag-information, nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 patrol reporters, sa mga natipo nila sila nga mga balita, kag-information, diri sa ato sila nga pag-pangaragad. Sa kinaandan, mga drag ko, magkaroon nga mga balita national, ka mga balita international. Hintaw po na ito sining news center. Po na ito si ka-K5 Sunny Punay. Kinandan po na ito diri sa technical side. Ka-K5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Capulot. Nag-welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5. Today is a Sunday, September 13, 2026. Kapit sa 13 na kita subong edisyon. Diri sa aton siring nga pagpangaragad. Sa aton siring nga mga pinalangga nga mga tagparamate. Domingo ita subong edisyon. Sa aton siring nga pagpangaragad. Nanukuro mga pila ka mga dalag ko na nga mga balita kag information. Diri sa aton siring nga pagpangaragad mga ka-K5. Bawperte eh, no? Damo-damo kita subong sa mga balita, no? Kaga information nga pag-aistoryahan. Kagdaw halos kalabanan mga ka-K5 ang mga balita nga maistoryahan ta. Halos kalabanan mga balita nasyonal. Mga ka-K5, kaya ang atol karon nga mga pila ka mga darag ko nga mga balita nasyonal nga pagatalakayon diri sa ato siring nga pagpangaragad. Diri kita sa una sa ato siring nga mga pila na ka mga headline. Nagikan sa ato siring nga mga taga paramati. Mga ikawpon man aton karon dugay-dugay mga K5 iban man nga mga balita ka informasyon gali. Nagikan sa kaya ka K5 Karen Badilla and subuman mga balita man karon ka informasyon nagikan man sa aton nga southern part of or northern part of Iloilo. Upon nato ng K5 News FM Sara with ka K5 Reggie Dimayo. Mga dalag ko karon nga mga balita kay impormasyon nga ato pagatalakayon diri sa ato siring nga pagpangalagad sa mga balita nasyonal mga ka K5 sa balita nasyonal ang pagahiwaton nga pa third and final reading para mga ka K5 sa pag aprobar sang Senate Bill number 2387 nga sa diin ini mga ka-K5 ang nag-propose sang pagpataas sang term of office sang mga barangay kagawad, barangay kapitan kag

2026. Supposedly, ini ang iga-postpone sa palaboton nga 2028. So, ang third and final reading, pagahiwaton ini sa Miyerkules, September 16, 2026. Lantawon na ton. Kay ini mga kikipap, kung madumduman sa aton ng mga pinalangga, ng mga tagparamati, nga ang ining bill nga ini, itawan na ton nga third and final reading, mga kakifive, kung madumduman sa aton ng mga tagparamati, ang third and final reading, iya, sa aton sininga House of Representatives, kung sa aton sininga Kamara, ang natapos na ini. That's why ginpasa na ini sa aton nga Senado. Ang Senado karon ang ato sining upper house, amo karon ang magahiwat sang ila sining third and final reading para sa pag-postpone sang BSKE, ah, nga pagahiwaton ini supposedly sa palaboton nga November 2, 2026. Mga kakifive, so ang ining third and final reading i-plastar na ini sa September 16 ngayon. Grata na mabalaan kagbantayan, mga kakifive, ang pag-divide sang house kung bala sino ang nagapabor nga mga senador kag ang mga hindi gusto, ang mga hindi pabor sa pagpa-postpone, mga kakifive, sang barangay eleksyon or BSKE kag ang pagpalawig sang term of office sang mga barangay and SK officials, mga kakifat. Sa mga nakuha naton nga mga informasyon nga ining Senate Bill number 2387, mga kakifat, nga gina-propose karon, nga ang nag-propose ining author, sini principal author is para sa liwan kundi si Senator Chis Escudero, kag ang co-author sini amo Sunday Senator Amy Marcos, kag Senator Robin Hood Padilla. So maning co-author. Subo sini on tatlo sila. Ang nag-propose diri amo si Senator Chis Escudero, kag ang co-author sini diri amo Sunday Senator Amy Marcos kag Senator Robin Hood Padilla na iga extend ang terms of office sang mga barangay and SK officials, mga kakifive, sa sulod sang lima katuig nang i-extension nila. So ang gusto nga matabo sini ni Senator Chis Escudero, mga kakifive, nga kumo kay ginadoso niya ini ang Senate Bill number 237, mga kakifive, nga pagpa-extend sang term of office sang mga barangay and SK officials, ang buot silingon kundi subong 2 years pa lang sila kay nag-eleksyon, ginhiwat ang barangay eleksyon sa nagligad nga 2023, mga kakifive. Kundi 2022, tapos ang eleksyon sa kwan sa nasyonal, sa presidential eleksyon. Pagka 2023, ginhiwat, mga kakifive, ang barangay and SK eleksyon. So ang ining mga nagapulungko subong nga mga barangay official, mga kakifive, lunsay ini sila tanan-tanan, mga nagdalaog sang nagligad nga 2023 nga barangay and SK election. So ang ilang nga term, mga kakifay, duha pa lang ka tuig. 23, 24, 25. So 23 nila sang nagligad pa nga November mong. So sang 24 kag 25 pa lang ang ilang nga pagpangalagad. Kaya ang 2026, ini sila, mga kakifive, ang iga-iliher naman subong November supposedly. So duha lang sila tuig. O tatlo lang sila katuig na nagpangalagad. Kung ang mapasar ang ining Senate Bill number 2387, ini Senator Chis Escudero,

0: Palos, mga kakayfive, ang terms of office nila, palawigon. Amo ng rason ko nga nga, tungod kay palawigon sa lima katuig. Amo chiringon kay tatlo pa lang sila katuig hasta subo nga tuig 2026. So, dugangan ang ilang termino sang 27 kang 28. Amo na nga dapat sa 2028, amo na ang pag-eleksyon sa barangay. Based din sa nakabutang mga ka-K5 nga sa ginduso nga Senate Bill number 2387 ni Senator Chase Escudero. Now, ang iban naman nagapamalabag. Ang gusto sang iban din nga mga pumuloy naton, iban nga mga senador, kag iban nga mga congressmen, kag subuman iban nga mga legal expert, mga ka-K5, nga nakapagkit nabi sa aton nga konstitusyon na dapat ini sila mga ka-K5 ang eleksyon nun gidyal dapat sa sini nga November. Kaya ara na sa aton nga konstitusyon nga dapat na yun nun gidang eleksyon supposedly subong na November 2026. So, kung pananglitan nga mapasargid man ang extension sang terms of office or ang pagpalawig sang term of office sang mga barangay and SK officials mga ka-K5, ang buot silingon sini nga dapat kuno sa iban sini nga mga eksperto kag subuman sa aton nga mga congressmen ka mga senador nga nagatutol sini kung nagapamalabag sini nga gusto nila ya dapat mga ka-K5, no? Nga kun madayon nga kun i-extend gid man, pero dapat eleksyonon anay, no? Eleksyonon anay. Pagkatapos eleksyon sa sining November 2026, amo mga ka-K5 ang pag-apply sang pagpalawig sang term of office sang mga barangay and sangguni ang kabataan officials mga ka-K5. Amo dapat ini ang gusto nga matabo sang iban nga mga nagatutol o kung nagapamalabag sini nga i-postpone pagidliwat ang barangay and SK election. Nagdararag ko ang mga ulo sa iban nga mga barangay official bangon sini sang puwerme lang gina-postpone ang kada barangay eleksyon. Puwerme lang gina-postpone mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpanalawsaw mga ka-K5, yari ang mga senador nga nagapabor kag hindi pabor. Mga nagapabor kag hindi pabor nga i-postpone ang barangay eleksyon sa subong nga tuig. Mga ka-K5, siyempre number one nga pabor si Chase Escudero kay siyang otor. Number two nga pabor si Aimee Marcos kag si kag number three si Senator Robin Padilla kay sila nga duha ang co-author. Amo ni sila ang mga pabor. Ang undecided kag ang mga nagakontra, amo ang mga masunod. May ara mga ka-K5 nga nagakontra sa sininga BSKA postponement. Mga ka-K5, no? So ang mga nagakontra sindre or hindi gusto na i-postpone ang barangay election, postponement pa lang ila hindi gusto, guro ah. Pero ang parte ya mga ka-K5 sa pagpa-extend sang ila sini nga mga term of office nga himuon ukon pagpalawig, I mean ang pagpalawig sa ila nga mga term of office mga ka-K5, ti siyempre base kon pabor man ni sila ya eh. Pero dapat eleksyonon gid anay subong nga November 2026. Ang mga naga-indi gusto sang postponement o bot siningon, hindi sila gusto nga i-postpone mga ka-K5, amo ang mga masunod nga mga senador. Ang kontra dere, amo si Senator Tito Soto, number one. Number Senator Jovel Villanueva. Number 2. Number 3, Senator Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros. Number 4, Senator Kiko Pangilinan. And number 5, Senator Bam Aquino. Amo ni sila ang nag-pledge o kon naghambal gidya sa ilang pagtutol sa pag-postpone sang barangay eleksyon. Ha? 5 sila. Ang hindi gusto nga i-postpone ang barangay eleksyon nga ini. Now, sino ang mga senador nga mga undecided? Ang mga undecided nga mga senador, amo sanday Senator Win Gatsalian, Senator Mig Subire, Senator Jevi Ejercito, Senator Christopher Bongo, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tolfo, kag Senator Erwin Tolfo. Mga kaki-five, ang iban naman nga mga hindi pagid mabalaan kung hindi sila magboto, kung undecided sila, kung hindi. Ang mga masunod, ang mag-utod nga Villar, si Mark Villar kag si Camille Villar, ang title nila nga duha, tahimik lang. Tahimik lang. Tahimik lang. Oh, si Camille kag si Mark Villar, tahimik lang. Ang duha naman nga sanday senator Alan Peter Cayetano, mag-utod magyapon kag senator Pia Cayetano, out of the country. Pero damati ko nakabalik naman gani kuno mo. Damati ko nagbalik man dayon kuno dayon. Hambal nila nagpalagyo kuno ano to ay. Pagin ko ha lang kuno sila toya sa abroad. Then nagbalik naman kuno sila dayon nga duwaya. Kaning mag-utod nga ini nga si Peter Cayetano kag si Pia Cayetano. Mga kaki-five ning mag-utod naman. Tatlo gali ka mag-utod ang ari ni Subunga kuano. Apat gid. Apat gid ka mag-utod ang miyembro sa Senado nga ara gali no. Jinggoy Estrada, JBR si to Estrada kay Jinggoy Estrada mag-utod. Peter Cayetano kag Pia Cayetano mag-utod. Chincha Villar, Mark Villar kag Camille Villar mag-utod. Kag si Erwin Tolfo kag si Rafi Tolfo mag-utod. Kung silingon, walo gi sila tanan gali nga ara daya nga mag-utod no. Walo sila tanan, apat gid ya mga kakipipe ka mag-utod ang ara sa Senado subong. Grabe no. Persado ni mag-utod ni makon mo apat sila ka mag-utod. Villar, Cayetano, Estrada kag Tolfo. Mga mag-utod ni sila. Sunod si Lauren Ligarda. Mga K5, Senator Lauren Ligarda. Hindi mabalaan kung pabor siya nga ipospono kung hindi kay on medical leave. So on medical leave, mga K5. Si Senator Lauren Ligarda, ato siya out of the country sa subong. Mga K5. Then, sino pagid ang tatlo nga wala man 24 nis lamong? Ang wala pagid naka-decide. Amo si Senator Bato de la Rosa kay man gapanago subong si Senator Bato de la Rosa bangod kay may report kay formasyon na may ara siya nga warrant of arrest halin sa ICC o kon International Criminal Court, mga kakifive. So amo nang gapanago siya kay man buisit maning gobyerno ta ginaobra man kasakdag ang ICC. Ginaobra man ka inday-inday kaglangga-langga ang ICC ta. Nabisan wala na takalabot-labot sa sining buisit ng ICC ni. Mga ka-K5, why man na sila sa may nabulig sa atonde, sa pagpakaon sa atonde, pagpatambok sa atonde. Wala man ni sila sa may nabulig sa aton, mga ka-K5 ng ICC ngayon eh. Pero ginapanaguan subong ni Bato de la Rosa kay kun hindi siya manago, dakpon siya sang NBI, kag idulong dito sa ICC. Kay may ara sa kuno nga, kinatawag mga kakay-five nga kwan, nga warrant o bares halin sa ICC. Okay? O, sino pagin ang sunod, mga kakay-five? Nga hindi makadesay, kag hindi pa makabuto. Ang duha ka mga ginara subong sa bilangguan. Nga amo sanday Senator Jinggoy Estrada, ara subong sa masubo matu o rinili ngayon tunok tuk tuk tuk tung ha subong sa sulod sang jail. Mga kakay-five, si Jinggoy Estrada. Sunod, si Senator Rodante Marcolita. So ang tatlo nga ini mga kakay-five, si Bato de la Rosa, si Jinggoy Estrada, kag si Rodante Marcoleta. Silang nga tatlo nga mga senador ang hindi pa man maka-decide, kag hindi pa man sila mabalaan kunong buto nila, kay hindi na sila base makabuto dire para sa pabor man o kun hindi kay mating duwara sa prisuhan ang isa nagapanago. Amo na gin request sa nagligad sang mga senador nga kon pwede kun tani makabuto ang ini nga mga senador pinaagi sa online nga ginagamit mga kakay-five ang ginatawag naton nga Zoom lang para nga maka-intra sa buto. Mga kakay-five, huwag kumaka-intra sila sa mga buto. Hay dire, ilabi na sa impeachment trial, mga kakay-five. Galing, wala ini mapasugtan sang Senado nga majority black, mga kakay-five, nga hindi sila kagarason nga hindi na ni sila may posibilidad na maka-intra sa binutuhay. Ah, mga kakay-five. So ang pamangkot na to na muni ay, ang himulsuhan ta muni ay, ang himulsuhan ta, ano ay han ang manginbuto sang ni Gatsalyan, ni Zubire, ni Ehersito, ni Bunggo, ni Lacson, ni Lito Lapid, no? Kagsang mag-utod nga tulfo. Pabor bala silang i-postpone ang eleksyon ng mga kakay-five o kon hindi sila pabor? Ha? Kon magpabor sila, mga kakay-five, no? Laban, kikuan man ni sila mong nang ang binutuhay ni laban-laban, mga kakay-five, hindi ni siling para kuangura, para sa nga siling madiktahan sila, no? Kabay pa nga hindi ni sila magunod o magsunod sa diktahanay bla nga diktahan nga muni dapat postpone tang eleksyon sa barangay o madiktahan sila nga dapat hindi tapag i-postpone. Kabay pa mga kakay-five nga i-exercise nila ini ang nahanungod kag sa matutuod nga sitwasyon subong dapat manghimulso kamo anay sa mga pumuluyo. Kun ang mga pumuluyo gusto bala nila sang barangay eleksyon subong o kun hindi? Ha? Kay hindi pwede nga kamo lang ma-decide dira ya si Babaw. Hindi pwede nga kamo lang ma-decide dira nga mga senador. Ha? Kay nga kag mga congressman, kay dapat yang mga pumuluyo, dapat yang mo nang pamangkuton nyo. Prober gani siguro ini nga ginhimo kagindoso ini ni Senator Chis Escudero ang ining Senate Bill number 2387. Way gani ni siguro yung magpanghimulso ka magpamangkot sa mga pumuloyo ito sa iyong distrito or sa iyang lugar, mga kakay-five? Kay hindi dapat mga kakay-five nga sila ang mag-decide si Nidri. Dapat let the people decide kung bala pwede sila mga kakay-five nga magpa-postpone sang barangay eleksyon ngayon kung hindi. Pero kung akong inyo pamangkuton bilang ordinaryo nga mamamayan, bilang ordinaryo nga pumuluyo sang Pilipinas, bilang isa ka Pilipino nga may right o kung kinamatarong sa pag-exercise sang akon kinamatarong sa pagpili kung sinong gusto ko nga mangin official sa amon nga barangay. Ako ya mga kakifive, di hamak nga 100% pabor ako nga hindi pag-i-postpone ang barangay and iske election subong nga November 2, 2026. Sa malipot nga sugilanon, hindi ako pabor nga i-postpone ang barangay election or hindi ako pabor nga nga i-postpone ang barangay election. Dapat dayonon ang barangay election. Then pagkatapos ang barangay election nga ini, amulang galing pagpa-extend o kon pagpalawig si ilang mga termino, eh hindi ba? Para nga muna na dayon ang sige-sigihon sa ato sila nga term of office, sa nga ato sila nga mga barangay SK officials. Hindi kay sa kada tapos eleksyon sa barangay pagkatapos ang chimpo na gani sa inog eleksyon sa barangay. Ara naman dayon. Dayon ka duso to sa siya kongreso. Dayon ka duso sa senado. Nga i-postpone na maliwat ang eleksyon tano pagadaralag ko ulo kagadaralag ko utok sang mga barangay official kay hambal nila mapasipsip naman niya ang iban ng mga opisyal ta sa gobyerno, sa senado, kay sa kongreso. Mapasipsip naman sa aton ng mga barangay official kay kita ang ilang grassroot, kita ang ilang kalatuan, kita ang aton, kita ang ilang mga campaign manager sa barangay. That's why mapasipsip na sila sa aton para pag-abot sa barangay sa palawuton ng eleksyon sa nasyonal, di kundi sila naman manukot sa aton. Di kumoy galantaw kita sila tawag ng utang nga kabalaslan. Siyempre, buligan ta sila. Amo na gadaralag kong ulo sa mga barangay official subong. Bangod sina nga mga senaryo, mga kakifive. Ha? So, istoryahan, trakeron rin sa ito, sila nga pagpangalagad, mga kakifive, na ano man nga i-postpone nyo na yung barangay eleksyon man. Na ano kami nyo yaman. Ha? So, diri naton ini mga kakifive diri naton ini takson kaghibaloon kon bala ang aton nga mga public official, ang mga senador tanga ini ginapaminsar nila ang kapakanan o kon ang kaaraydan kag ang kapalaran sang aton sining nga mga pumuluyo nga mga Pilipino o kon ang ginapaminsar lang nila amo mga kakifive ang amo gid lamang ang para sa ilang partido kag para sa ilang grupo, most especially ang para sa ila mga kakifive nga personal nga interest kag personal nga political career. Lantawon ta na. Sa paraboton nga pizza exercise September Miyerkules nga adlaw mga kakifive. Sa ining nga Miyerkules nabantayan ta ni kay amo ni siya ang third and final reading sa sining Senate Bill number 2387 nga amo ang pagpalawig sang termino sang mga barangay official kag mga SK officials and ang pagpapostpone sang barangay election nga pagahiwaton sa 2028 na mga kakifive kun madayon ini. So kabay pa mapamati anta ka mabalaan ta kun ano ang posisyon kag kun anong panindugan sang sining mga bara sining aton nga mga senador mga kakifive. Ang magutod nga kaitano daw naglakat ko no sagwa pero namati ko nagpabalik naman. Daw nakabalik naman direti base makahingabot pa na sila nga maka-attend sa siring pagdesisyon kung bala i-postpone ang barangay election o kung hindi. Mga kakifive. Amo na nga ito siring nga pag-aistoryahan kag ibang pagid nga mga information nga ito siring nga pag-atalakayon rin sa ito siring nga pagpangaragad. Ari pagading isa sa mga issues nga ito pag-atalakayon mga kakifive sa National Gapon. Ligwat kag ang pag decide, no? Ang pag-decide kun bala pilagid bala ka mga senador ang pwede makabuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Mga kaki-five, may gin-create na dito nga mga retired chief justice, mga former chief justice, mga kaki-five, nga apat kabilog nga mo kuno ang magahimo sang magahimo, mga kaki-five, sang desisyon kag magahatag sang opinion. May kaangtanan sa ginailinawayan subong kag ginabaisan sang tanan-tanan nga mga legal experts, mga legal experts. Kun bala ano gid balahaw ang ginabasihan sa 1987 Constitution, nagahambal diri, mga kaka-K5, nga sa impeachment trial, dapat 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang Senado amo ang magabuto kag kinahanglanon nga magabuto para paboran ang pagpa-impeach sa isa ka gina-impeach nga public official, mga kaki-five. Amuna ang nakapagkit sa aton nga 1987 nga konstitusyon. Pero may ara naman liwat, mga kaki-five, nga mga pila ka mga gina-contestman sang iban nga mga sang iban mga legal expert, mga abogado, mga former judge, mga judge kag iban pa, mga kaki-five, nga ang ila nga gina-contest dire, no, nga wala man nakabutang, wala man nakabutang nga ang 2/3, no, ang 2/3 ina kun present lang o kun bisan absent ka. O daw mo nabing ilang nga ginakuan nga ginapakigbato man. Amo man ang ila nga mga gina-contest nga silingete ang 2/3 sa ano na. Kailay, for example, silingya, 2/3 matuod sang bilog nga numero sang mga senator judges or sang mga miyembro sang Senate amo ang makabuto para nga i-impeach si Vice President Sara Duterte o kung sino man nga mga impeachable government official. Di siling nila nakabutang ganito rin nga 2/3 sa tanan. Pero paano kung ang tanan-tanan, no, nga nakaintra, aripin isa sa ilang mga ginahambalo, nga bisan 24 sila matuod, di paano kung ang iban iya, mga kaka-K5 nga mga miyembro, wala gani naka-take out or kung wala nakasumpa nga mangin senator judges sa sining ginahiwat nga impeachment trial? Di paano sa makabuto? Kay wala siya nakasumpa gani nga mangin senator judge sa sining ginahiwat nga impeachment trial? I-consider mo ba siya, mo bala siya nga senator judge nga pwede makabuto kay misumpa gani o kung mag-take out gani bilang senator judge, wala siya naka-take out? Sinong ginatumod na ton? Of course, ang tatlo, mga kaki-five, ka mga senador. Sino na yung tatlo ka mga senador ngayon eh? Sanday Senator Marcolita Estrada kag Bato de la Rosa. Kaya ang duha nga inigin priso antes gin patigayon ng impeachment trial. inay si Senator Bato de la Rosa on hiding, nagapanago, wala naka-take out, wala naka-sumpa, mga ka-K5, nga mangin Senator Judges. O kung mangin Senator Judge, sa sining impeachment trial alone sa kay Sara Duterte lang, so pwede pa bala sila mangin membro? Or pwede pa bala sila maisip sa binutuhay? Or pwede pa bala sila maisip sa pangkabilugan ng mga senador na 24 bilog kay amo nakabutang sa 1987 konstitusyon nga dapat 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang senado amo ang kwaon ang numero nga sarang maka-impeach mga ka-K5 sa isa ka gina-impeach nga public official para ang rason sinidiri sang konstitusyon para hindi maabusaran sa politika. Kay ining impeachment mga ka-K5, truly inisaya pinakamatutuod gid nga rason bangod niya sa politika. So para hindi makaabusar mga ka-K5 kag hindi maabusaran ang politika. Amo na ang ginsaad sa konstitusyon nga dapat instead mga ka-K5 nga himuon mga patas-patas, ginimo nila nga 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang senado nga magapapil nga mangin senator judges, amo ang dapat makabuto pabor sa impeachment kontra sa isa ka public official nga gina-impeach mga ka-K5 para hindi ko na mabusaran. Te? So ang 2/3 mga ka-K5 sang 24 is Jesse size. Amo man sang ruling ni Senator Chess Escudero, antes magsugod ang impeachment trial, siya mismo ang naghambal nga ang aton nga konstitusyon base sa 1987 konstitusyon dapat 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang senado amo ang dapat makabuto agud mapa-impeach ang isa ka public official nga gina-impeach. Te kinahanglan si size gid kabilog. Te karon kay 13 lang ni slack bilog mga ka-K5. But silingon nga kulang pa sila sang 3. Kulang pa sila 3 para nga mag-jesisize. Damunag ko nga ang gusto nila nga ligwaton ini kag hatagan sang ruling. Hibaloon mga ka-K5 kung bala, pwede bala ining 3 maka-intra kag ibutang sa pag-iintra nga maka nga mangin miyembro sang senado gyapon bisan wala sila naka sumpa bilang mga senator judges. Amo nang isa sa mga gina-contest man sang isa sa mga legal expert mga ka-K5 nga nagahambal isa sa mga retired justice man retired chief justice man nga siling ati why sila gani kasumpa nga mga senador nga mag-judge sila para sa impeachment trial nga ina tapos ilakip sila sa butuhay, ilakip sila sa numero sa 2/3, dapat hindi. Galing kay ang klaro sa konstitusyon mga ka-K5 nga 2/3 ang tanan-tanan nga miyembro eh. Why naman nakabutang da mga ka-K5 nga bisan wala kay mo sumpa da, bisan wala kay mo ka-take out da nga mangin senator judge. Kaya nakabutang dahil nga hindi ka na miyembro, magluwas gid lang. Kaya nakabutang sa konstitusyon, magluwas gid lang nga gin-expelled ikaw. Mga ka-K5, gin-expelled ikaw sa pagkasenador? Gin-kakas ikaw sa pagkasenador? Nag-untat ka sa pagkasenador? Mga ka-K5, ukon! Ato ka sa sagwa sang pungsod. Botsilingon, out of the country ka. kon out of the country ka, hindi ka na miyembro sa Senado. For the meantime, kung ang presensya mo ato sa ibang pungsod, that's why hindi ka maisip sa two-third sang tanan-tanan mo sila, hindi ka na miyembro sa Senado kung ato kaya sa Amerika. Mangin miyembro ka lang sa Senado kung ari dingin mo presensya sa may pungsod Pilipinas. Like for example, sa Senator Loren Ligarda, YD Subong, kayo on medical leave sa Subong. Pwede siya mahambal nga tindi sa miyembro sa 24. So 23 na lang sila bilog. Pero ti 23 na lang sila gyapon. Ah, ina ko hindi magpuli diri si Senator Ligarda. Oh, hindi bala? Ay, kasadyahon. Ah, amo na Subong ang ginabaisan. Amo sumong ginapuisan, ate. Ang mga legal experts sa sari-sari man mong grabe nga pa kwanay mong grabe nga pagligwa tanay ka grabe nga pag paginterpretar sa nga ato sini nga konstitusyon. Amo nang budlay kun tanan-tanan na budamo mga damo-damo kwan mong perte ka damo-damo alam perte ka damo-damo sa mga maalam diri sa aton mga ka K5 kay nga ang nga napagkit sa konstitusyon ligwaton pa yamong ang mga kaki-five, ay mga lusot-lusot. Payamong ti, siyempre, kung abogado, kapag itaan mo man lusot, eh. Ilabi na gid kung pabor kay mo sa impeachment. Oh, pangitaan mo lusot na nga dapat maggamay ang numero sa mga dapat boto para sa pabor sa impeachment. Pero kung kontra mo yung impeachment, gusto mo yung si Sara Duterte hindi ma-impeach. Kung hindi mangita ka man mo sa legal battle mo, sa mga imo sini nga mga rason kung nga ang kinanglan magapabilin nga two-third this 16 kabilog sa tanan nga mga miyembro sang Senado mga kaki-five. Hindi ba? Sige, struyan trakero mga kaki-five diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gid lamang sa K5 Night Watch. Ban pa nga mga balita impormasyon sa mga balita lokal mga kaki-five. Ay mga dalag ko makita nga mga balita impormasyon nagikan sa ato sini nga mga kaki-five reporters. With kaki-five Rigi Di Mayo, kaki-five Elmer and kaki-five ano pilido kaki-five Elmer man. Balan mo pilido ya. Napuga bilik sang ilikid. Why ko ka bago abini naton nga kwan mo nga bago na to yung reporter, yung mga kakifal, kitay mga kami tugina sa kwanto, sa aton nga live reporting, kwan ba na to? Workshop mga kakifal. Pero, nalipat ko sa nga apelido. sabli, gli. Si K5 Elmer Sablay mga KK5. Ako ang tamarikaroon niya sininga mga balita informasyon kag Subuman sa kay KK5 Rigi Di Mayo. Direkta dito sa siyudad sang or sa may banwa sang Sara sa northern part of Iloilo. Ang mga balita yun batian mga KK5. Ang Builog na iradulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX500. The Superior Antioxidant. Kag sang Mighty C. The Alkaline nga Vitamin C mga KK5. Ang Klinika DTX 500 mga kaki-five. Nang lanon tani for diabetes, hypertension, high blood. Pag iban pa nga mga balatian, mga komplikasyon nga mga balatian, mga komplikado nga mga balatian, ilabi kag labaw sa tanan, pwede gid siya makakontrol sa ato sini nga blood sugar level kag pwede makakontrol sang diabetes mga kaki-five. And of course, pwede siya makakontrol nga hindi magtubo kag hindi maglala ang mga bukol-bukol sa lawas ta nga nag-develop into a cancer mga kaki-five. Gani sa ato sa mga pinalangga nga mga tapermati sa ato mga kauturan. Mga kaki-five, no? Para sa magapabilin nga healthy ang aton nga lawas, mga kaki-five, inom kita sa Klinika DTX 500 kay Mighty C, the Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika DTX 500, mga kaki-five, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Puno ini sang inang bastante ini sinatawag naton mga kaki-five nga inang pila ka mga inang minerals kag subuman mga vitamins para sa ato sining lawas agod nga buligan ang pag patay o kon ang pagtunaw sa mga bukol-bukol sa lawas naton nga nag-develop into a cancer. Lalabot sina mga ka-K5, kinanglan parisa naton sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Mga ka-K5, isa ini ka isa ini siya mga ka-K5 ka ginatawag naton nga vitamin C, mga ka-K5 nga hindi acidic. So ini siya ang maayo naman para sa pagbulig sa ato sinalawas sa mga ka-K5, agod nga mapauntat ang pagtubo sang cancer sa ato sinalawas mga ka-K5. Ano pa ginahulat nyo? Para nga magapabili nga healthy ang lawas naton, inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung gusto nyo nga mga kakipab, hindi nyo paghulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyon na ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX Pamerica Mighty C, mga ka-K5, ang sarang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide, mga parmasya, mga kwano, mga butika, mga drugstore, kaglabi, kaglabaw sa tanan man nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ini mga ka-K5, sa aton diri sa may siyudad ka probinsya sang Iloilo, may mga pila kita diri ka mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga pwede makakamu makakadto ka makavelo, hindi gani nami sina ka may libre sila mga ka-K5, no? May libre nga konsultasyon. Adira sa may kwan, sa may barangay apolohista sa Banwas ang Sara, may arada nga Klinika de Alternativo Medicine, may libre nga konsultasyon. Dira man sa may Pasig City, sa may Salvation Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, libre ang konsultasyon manda. Sa may Cosmart sa Banwas ang Kalinog, libre manda ang konsultasyon. Kagdira man sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwas ang Miyagaw, may libre nga konsultasyon. Ano sa inyo tanan-tanan mga ka-K5? Nakamuhin din pa hulat tapang magtubo mga pila ka mga balatian sa lawas. Takad to na kamo sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpakonsulta, kag mag-avail sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Labi kag labaw sa tanan ng Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Aton nga oras, alas 7:58.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo
4: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
5: so, wala dapat tulog wala
4: tulog wala
5: dabi na kong late dinner ka
7: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
5: pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga una.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramirez.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500.
3: 500. Masaligag.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
18: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
18: Masamit ka ba na ang gina-energy?
3: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
3: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500.
18: Masaligag. DTX 500.
19: K5.
20: K5?
19: News FM.
20: K5
19: News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow,
22: Mike
21: Puso.
22: K5 Night Watch, June Alojado, Capulo.
23: K5
22: Night Watch.
24: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabot kita sa minutos na ang nakarigad sa alas 8. Astam na kita alas 9, eh. Dali-dali on ta mga K5, kaya mantik na sila sa mga inuras ta. Si K5 Elmer Subong, ang aton nga pag-asa, mga ka-K5. No? So, check na to, anay, ang latest weather report. Si Sabli, anay. Siya, anay, ang ara, Subong, sa linya ta. Sinong ara ta? Hindi ko makita. Si, ang gagawa di, si K5 Elmer, ang pilido lang. Okay, no? So, sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, ang sa screen ko di, ang gagawa di si Kwan lang, si K5 Elmer ni Sabli. Mga ka-K5, no? So, sa ato sila nga pagpangalagad, check na ito na ang latest weather report. Magika sa ato sila nga pag-asa Irilo, ito may contact K5 Jesse, no? Para nga makuha na ito ng latest weather report. Kamusta unta? Kaya kasi may bagyo man blao. No? Mga ka-K5, no? Kabay pa nga wala lang. Nadaan nga gahilapit ng November. Basta mga amon nga mga binulan, mga bear month na eh. Kapag ito mga November, December. Ang bagyo yung mga ka-K5, edri gaagi sa aton sa may Western Visayas. Pirmi na kalabanan, dito na sa Luzon gaagi. Dito na sa mga extreme northern Luzon. Pero kung mga amon nga mga magsailo na gani, magbailo na gani ang habagat sa amihan. Araw, tapos gid. So, diri na nag-aagi mga K5 diri sa aton sa may Western Visayas. Talang taon na ito ng latest weather report karon nagika sa ato sa ring pag-asa Irilo. Kung ano ang latest weather report, kung bala matawhay kag maalimanay ang ato sa ring panahon. Why isang weather disturbance mga K5. Ilabi na sa mga kauturan naton nga mga mahilig magpanagat lah. Sa mga mahilig magpadulong sa dagat mga ka-K5. Sini nga mga tinayon.

0: 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plan to mo. Huwag ka 19 ah.
1: Ah, kampiyon ni
2: McPherson. Kabulo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
2: Kapag ligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aking may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doc Ramil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ika ayong lawas.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamulingon maliptan. DTX 500.
6: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
7: Klinika Deo Fresh.
2: Klinika Deo Fresh.
0: Maligo anay.
7: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
2: Kati, makapin na kita.
7: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
2: Okay. Sige. Ano to?
7: O, tige, ang paborito yan ni...
2: Init tayo nyo ka, Chan?
7: Init na, Chan?
0: Na? Ay, doon nakapili po siya. Bal ni engineer, lain niya pa init.
3: Ang sekreto ng engineer.
2: Lain niya pa init, init engineer.
7: Lain niya pa init, init engineer.
2: Pamasaj.
7: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginawihula ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Namin man ang paghimo sang basura sa imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin.
1: engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayung magrado.
0: Mm-hmm. Tubero pa.
1: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning daw.
2: Try nyo ha, mm-hmm. try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta.

0: Ta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano ba makabulig ang D3 bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
3: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sa D3 bio kontra sa dengue fever, Doc Ramil?
0: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
4: Wala ma-process, correct.
0: Wala sang ma-process. So panahon sa ting-ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO,

0: gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang atong platelets, pwede ka mag-thrombocytopenia. No, but silingon, lubo na ang atong nga platelets, kag it will lead, sir boys, sa ginatawag hypovolemic shock.
1: Uh-huh.
0: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga, wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo, pakado sa atong nga lawas, kag pwede kang mapatay sinin kung may dinggi ka. Tungod nga, pwede kang magka-internal bleeding, sir boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, sir boy, ang ginatawag platelets, o kung production sang platelets, sa atong nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
1: Uh-huh.
0: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 virus, sir boy.
1: Mm. Mm. Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Camille.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madaling ka na?
2: Saan pa niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang kuan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga sulurot,
2: ga naog.
1: Naog lang.
2: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio. Nga isa kasahe, ga brain

0: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones or boy ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kaya siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka ditribayo higti pagid imot yan kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
3: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Magsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ato yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka-ditribayo ka kadali
2: correct
4: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may morais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo yung problema sina, daw galingin ang ditribayo along with your low carb diet, nakugid lang mabulig because ang medium chain triglycerides ngayon sa ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
2: Sir Boy?
5: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga malo carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: K5 News FM.
8: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
9: K5 News FM.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Aras Filipinas is 9:33. And this time, check is brought to us my DX10 food supplement for men. Sa mga tatay natin, wala nagatindog ang ilang abalatong, inom X10 food supplement for men. Later, ang idol ko arin ha. E di mag-guess na karoon kang tagaan kung sa isang inyak ka-oras ha. Para magsadya sa mga fanatics ni Matt Chocolate, share the live! Sa mga gabi, Sunday! Mag-grabi a September 13, 2026. Sa mga K5 natin nga nagatutok, sumong. Nag-tune in sa ating program. I really appreciate natanan natin nga mga friends na nagatulututok, sumong. Ang nagatulutambay sa ating program. Nasikat ka sa K5. Sa mga K5 nato, natapos kidman ang aton kagina nga ginhiwat nga workshop. Ah, grabe! May mga schools. Nag-aton nga mga upod subong, naglakat sila sa Cebu. Kami naman bilindre, ah. Sa newsroom naton subong gabi, thank you so much again sa aton nga music director, producers. O sa events naton subong, sa aton nga program. Thank you so much kitutok gyapon sa 88.7. Before that, mga K5, tamyawon naton mga friends natin ha. Yan ay gasubaybay sa ating program every night. Ha? And then share the live, meron kita kasama natin 54 viewers. O i-share ang live naton ko para mag-enjoy kita subong gabi kag natamyaw naton si Nanay Nenfa. Yan ay pamati subong sa aton ha. Kaga macho kolita, miyaw ko man mga friends naton diri sa may putotan na nagatutok subong sa aton. Good evening. Kaya sa mga guests naton subong, macho kolit! Kita taka one time SM huya ko magsapaksi mo. Sa pakalang ko duman, with sura ko ya, ha? Na no man! Kag specially pagiging kay Broy! Na nagatutok man! The best program! Hello macho kolit! Nakita taka nag-host sa gimbal sa Jasad Jagged. Ayo! Sa Orange and Lemon. Kag thank you so much kay Mayor Janet at Jennifer. Garin Kulada. Salamat, salamat, good mayor. Ati next year naman or this December naman. Bantayan nyo naman, macho kulit. September 18, ara ko na sa Maydao. And September 25, ara naman ako na sa my municipality of Tapas, Capiz. Kita na kita dira. Salamat, salamat, good. Well, tonight, ladies and gentlemen, siguro already na ang aton nga guest from Metro Manila. Kag later, makaupod na to ng isa naman ka-vlogger. Pero idol ko ni siya. Ay, ang tawag bilang a common sense ba lang? Common denominator? Kasi Sir John Kapulot, dapat may common sense ka ganyaya. Insakto, ganyaya. But ayun, giyapon, sa pagtutok sa K5 News FM, giyapon, no? Sige-sige, giyapon, ang pagdugok sa shabu. Ah, grabe, birabiraan sa mga kogeng da, tsura yung mga tangkogo na suyo, pa kamuya. Azaz, hello, galing sa mga friends natin. Grabe, ha? The best supporteran nato ni like naton karon iyang a page ha, para nga magdamo pagyadang aton nga mga friends. Hello magali kay Hudjak nga nagatutok sumong sa aton si Hudjak. Mayang gabi macho kali ngayo ko bisang ngayo lang ko bi gamay sa imo. Ano man ngayo lang gid ko gamay bi sa imo nga advice. Anong advice gusto mo? And especially pagi kay Romok nga nagatutok man sa aton. Good evening Romok. And especially sa friends naton sa kay Alberta na nagpamati sumong sa aton. Anyway, siguro ara na ang guest naton kay K5, Andre, wala pa. Makaupod naton karon ang isa ka guest. Hindi ko na ipag-mention, i-text ko siya anay or i-message ko siya. Adi pa ko, ma-chocolate Starbucks ba siya? Starbucks pa siya kanoya? Di mga 10 ka pa man masulod, ha? Wala problema. I-share nyo ang live sa 88.7 sa K5 News FM Philippines. Inatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa Romblon na nagpamati isubong sa aton. Bantayan nyo si Macho Kulit is coming September October 2 kag 3. Ara ako na sa Cebu City. October 12 and 13. Ara naman ako sa Bacolod City. And 15 and 16. Sa Bicol naman si Macho Kulit. Madudyos ko. Ayo mayo, salamat kita. Enjoy, enjoy kita subong. And also pagid sa mga friends naton diri sa may Manduriao nga nagatutok gihapon sa programa Sikat Ka sa K5.
Ara naman siguro ito nga guest, wala pang giyapon. Music ko na K5 Andrea. Ara ito na music, misa saluto nila sa mga music. Wow. Anyway mga K5 naton, mag-enjoy kita na isang kanta sang sang Orange and Lemon. Ano mga sikat nga sang Orange and Lemon, sumbong man? Patutubay namin ang Orange and Lemon, wala ginahulat naton. Ang aton nga guest mo ang gabi. Para nga mag-enjoy kita. Well, sa mga gabi, tutok niya po, nagabalik mat sa kulit. Sound trip to the max muna tayo while waiting sa itong guest mga gabi. Tutok lang, 88.7.

0: News FM。88.7 K-Fat News FM, championing the lives of the Filipino. On us! 9:48 on the clock. Na, ari na? Oh my God, busy nyo sa mga kauturan naton. Subo nga ba? Good evening sa mga friends naton. Ang guest ni Machokolit, ari na. Sadsa ni Karon. Right now, kapod natin from Metro Manila, naka-zoom tayo. Good evening po sa ating guest. Hello, Sir Glenn.
1: Hi, good evening.
0: Oh, Machokolit sir ng K5 News FM Iloilo. Kamusta sir? Kamusta?
1: Ayos naman po. Kamusta dyan sa K5 News FM 88.7.
0: Yun.
1: Magandang gabi sa inyo lahat.
0: Good evening po.
1: Good evening, DJ Machokolit.
0: Yes. Welcome, welcome sir sa programang sikat ka sa K5. Ngayon, sikat ka na dito sa Iloilo. Kasi marami tayong radio station na naka-hook up sa atin. Maririnig tayo, Antique, Boracay, Bacolod, nationwide.
1: Wow.
0: Oh, nationwide.
1: And ay sa inyo lahat dyan, sa mga naikinig, sa nanonood ng live stream sa K5.
0: Yun.
1: Magandang gabi po.
0: And also sir, sa radio natin, we have 14,000 eh. Oh, sa digital radio natin. At saka sa Facebook, we have 766 right now. Hindi pa kasama yung YouTube ah. At saka TikTok natin. Alright. Sir Glenn, before tayo mag-start sa interview tonight, baka may magusto kong batiin tonight?
1: Ayun, binabati ko yung mga tag-Iloilo, yan, mga nandyan po, na naikinig sa mga sumusuporta po sa inyong programa sa K5 News. Tsaka shoutout pa rin pala sa dito sa mga naikinig dito sa Manila. Yan, kay Ma'am Sam, hi po sa inyo. Kay Sir Attorney Ray Bergado ng Inner Voices, Mrs. Ko na naikinig ngayon. Hi po sa inyo lahat. Sa mga supporters, yan, yung mga lagi naikinig ng mga kanta ko. Hi po sa inyo, magandang gabi.
0: Alright, thank you so much Sir Glenn. Grabe to. Ang guest natin, hindi to, ano ha, hindi basta tao lang. Tao-tao talaga to. Grabe to. Anyway, Sir Glenn, kamusta? Anyway, ano yung mga ganap ngayon dyan sa, ano, sa Metro Manila? May mga shows ba tayo sa mga celebrities? May mga TV appearance ba tayo right now?
1: Ngayon kasi, gitarista ako ni Mark Michael Garcia ng tawag ng tanghalan. Mm-hmm. Grand Rest Back Champion. Tumutugtog ako sa kanya every Thursday sa Hard Rock Cafe. Mm-hmm. And then, meron akong solo show sa September 18 sa may Dutch Diner kay ano yun, Barney Sir Christopher Rojas tsaka ni Ma'am Gladys Reyes.
0: Ah, okay. Tsaka
1: September 29 sa Backroom Gastropub. Mm-hmm. Lahat yan sa may Rizal. Isa sa may Kainta, isa naman sa may Antipolo, Backroom.
0: Alright.
1: Ayun.
0: At least, no. Right now, sir, nag-compose ko di ba ng mga songs na pinapakanta mo sa mga artista?
1: Yes, yung gaya nung 2016, nag-release ako ng album under GMA Music.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nirevive yung career single ko doon yung Taxil ni Jerry Gonzalez. Tapos, meron din akong ginawang kanta para kay Derek Monasterio. Mm-hmm. Title naman is Bato Balani.
0: Okay.
1: Same year din yun.
0: Mm-hmm. So, yung mga songs mo, sir, binibenta mo din sa kanila or nasa Spotify na ngayon?
1: Nasa Spotify yun. Available pa rin hanggang ngayon.
0: Alright. Grabe. So, sir, ano yung inspirasyon mo, sir? Bakit ka gumagawa ng kanta?
1: Ano po? Ano po?
0: Sino yung inspirasyon mo? Tapos gumagawa
1: ka ng inspirasyon?
0: Opo.
1: Depende kasi. Misan, wala naman. Parang meron na sumagi sa utak mo na parang story bigla. Parang tawag dito mga kathang isip ng yun, nakagawa ko ng kata ng ganon. Misa naman sa experiences ng mga kasama ko, kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Tulad nung meron akong nirelease na single, yun, produced to ni Attorney Ray Bergado, yung title niya is Manhid. Yun eh, hindi ko personal experiences. Yun eh, experience naman yun ng dati kong kabanda.
0: Mm-hmm.
1: Na ano siya, nababaliwala. Kaya yun, na parang namalhid na siya sa ganun setup. Yun yung parang kwento nung song.
0: Alright. Ngayon sir, di ka ba gumagawa like mga P-pop songs? Or classical ka talaga? Or R&B?
1: Halo-halo eh. Depende sa artist. Meron akong band before na ang tugtugan is parang Juan de la Cruz yan. Parang Pinoy rock. 90s rock, ganun. Tapos meron din akong mga songs na ginawa sa ibang banda, Maria's Project. Yun naman parang namang retro. Parang
0: mga retro.
1: Manila sound naman na tunog.
0: Mm-hmm. Retro.
1: Kasi yun.
0: Alright.
1: Ayun.
0: Tapos Sir Glenn, ano yung mga upcoming mo ngayon na mga project dyan sa Metro Manila? Or paano ka rin? For example, may mga tao dito sa Iloilo na gusto mong paggawa sa'yo. Pwede ba yun? Or ikakontak ka?
1: Oh yes, pwede nila kontakin through my page. Type lang nila is Glenn Mapue doon. Yun lang naman yung Facebook page ko eh. Pwede nila kontakin doon. Lagi namang open yun. Lagi ako online. Tsaka dito naman sa Manila, this coming October, meron akong i-release siguro baka late week na. Yung huling week na ng October ko ilalabas yung next single ko. Title listahan na. Yun na. Inbox din to ni Attorney Ray Brigado ng Inner Voices.
0: Alright. Ako sa Inner Voices. Familiar ako sa Inner Voices. Grabe.
1: Alright, mismo sir. Yun, mismo. Mga may idol yun. May ginawa rin ako ta para sa kanila. Galaw. Galaw.
0: Sir Glenn, ano yung mga advices mo sa mga bata ngayon na gumagawa ng kanta pero hindi matapos-tapos? Gumagawa lang, hindi na purpuduso.
1: Ngayon kasi napakadali ng mag-produce, mag-ano ng mga songs. Kasi mayroon ng social media. Ako naman nag-start ako social media lang, nagpo-post lang ako sa Facebook, sa YouTube. Tapos merong mga talent scout diyan, mag-scout sa iyo. Marinig nila 'yung kanta mo tapos tatawagan ka. Ganyan 'yung nangyari sa akin. Sa iba naman, kung hindi ka ma-scout, post ka lang ng post ng mga originals kasi you'll never know eh. Bigla-bigla may opportunity na lalabas. Huwag lang huminto. Dire-diretso lang sa paggawa.
0: Correct. Tama yan. Importante lang kasi sir, dire-diretso lang.
1: Dire-diretso lang. Tuloy-tuloy lang.
0: Tuloy-tuloy lang. Para at least ma-reach mo din yung gusto mo na goal.
1: Yes. Kasi hindi mo maano yun eh. Kung hindi ka magpapatuloy, hindi mo masusubukan kung failure ba yun o magsasuccess ka. Correct. Kailangan ni ano mo pa rin. I-diretso mo lang.
0: Tama. Alright, sir. Sir Glenn, hindi kita ma-interview talaga kasi sabi ko medyo ano tayo sa oras. Pasensya po.
1: Okay lang. Pasensya na rin. Medyo sa mga tech, mga apps ng ano. Medyo mahina ako sa ano. Pasensya na.
0: Alright. Hopefully, sir, yes.
1: Bale, next time pa naman. Pag yes. Next time siguro, pag-aaralan ko yung mga ganyan apps na yan. Pasensya okay na sa DJ, Macho Kulit.
0: No problem, Sir Glenn. Anyway, sir, maraming salamat po sa iyo. And then hopefully, magkita tayo dyan sa Metro Manila. And patuloy lang yung mga songs.
1: Yes, thank you. Magkita tayo dyan sa Iloilo.
0: Alright.
1: Hopefully, magkaroon ako ng shows dyan.
0: Alright. So, sir, shout out ka, sir. Last shout out mo before tayo mag-end ng program tonight.
1: Ayun na, shout out sa mga followers dyan, sa mga naikinig ng K5 News. Thank you so much. Tsaka sa opportunity na makapag-guest sa inyo. Lalo na kay Ma'am Sam, thank you sa opportunity na binigay mo sa akin na makapag-guest dito. Maraming salamat. Magandang gabi po, mga taga-Iloilo at mga taga-Manila. Yan, sa mga sa ibang panig pa ng mundo na naikinig sa inyo, K5, maraming salamat po.
0: Alright. Thank you so much, sir. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Sir Glenn.
1: Thank you. Thank you, sir. DJ Macho ulit.
0: Salamat. It's 9:57 on the clock. Oh, sayang. Sana mag-enjoy pa tayo tonight. Anyway, we'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, mga K5. Later, magabalik kita. Mag-enjoy kita sa itong program. Kaya rin ang guest natin, 88.7 at K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas,
5: dapat hindi gidya,
6: no? Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya si
6: sang atay, no,
5: kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabay-an pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Nagalingin bala ang imo nga uha?
2: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
2: Si may diabetes ka na?
8: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar?
2: DTX 500
8: garantisado?
2: DTX 500
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
9: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ang hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio
8: nga may Visio.
2: Ang Visio
8: nga may
2: D3.
8: Mabakal sa mga buti ka.
2: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
2: Para sa healthy
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
8: ang nagatindlo sang imo atay.
2: Basta tindlo ang atay,
8: happy kanunay.
2: DTX 500
8: masaligat,
2: epektibo.
8: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
2: masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
2: ang DTX 500
8: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo
2: nga sa masami.
8: Amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalayday nga allergy.
8: DTX 500
2: masaligat.
8: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 feet. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
18: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor,
0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
18: Ganito ako!
23: Tigasin!
18: Tigalapa!
23: Tigasay!
18: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
18: Supplement for men!
23: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
18: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
18: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
18: DTX 500
23: masaligat,
18: epektibo.
23: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
18: ikaw pala
23: ang may diabetes.
18: DTX 500
23: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
18: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
23: masaligat,
18: epektibo.
23: DTX 500
18: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
18: yung may PCO.
23: Ang PCO
18: yung may D3.
23: Makakas mga butika.
18: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
18: yung may PCO.
23: Ang PCO
18: yung may D3.
23: Makakas mga butika.
27: K5.
28: K5
27: News FM.
29: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.
31: K5 News FM. May dayag nga gabi, Western Visayas. Kamusta? Wow. Opo, da sa mga hindi mabangbang nga guest sa mga gabi. Grabe, Ged. Kaya sa mga gabi, alas 10, 10 na mga K5. Sino akong guest sa mga gabi? Well, tamyaon ko, anay, ha? Si Nanay Nenfa nga nagatutok subong sa aton. Share the live! Si Ma'am Kathy Castaños. Happy birthday kay Uncle Gerald sa 15th. Anay, makakaon kami na. Mayang gabi sa imo sa quiet. Sa quiet, good. Mayang gabi sa inyo. Arin ang guest natin sa buong mga KK5. Bongga ni siya. Hindi pa bang? Palapakan po natin. Heto na. Lakay mo ni Tarzer. Ayan na. Okay. Yun! Ito natin nga guest tonight. Alright, wow, grabe. Amo gina dapat ang imo nga entrance fee? Share the live. Alas Jess, onsen na mga KK5 naton. Upo naton si, paano nabasaw? Ano imo nga ayo sa vlog mo?
32: Actually, Zin Leroy gid siya. Zin Leroy Vlog.
31: Leroy.
32: Yes.
31: Wow. Grabe, gid siya. Nga mo gina imo gid pangalan sa imo nga vlog ya, how?
32: Actually, sir, sa Zin, siya actually is a licensed Zumba instructor. So, member wow. ako sa Zumba Instructor Network. May grabe. License kita sa Zumba. That's why we are called, ginatawag kita nga Zin.
31: But we are called.
32: Cold. As in, malamig.
31: Okay, so mga gabi, ti amat-amaton ta ikaw. Ti, siyempre, number one fan naman ako mo. Kag si Sir Andre, fan niya man ikaw. Pero mas nami itsura mo kung sa picture po, sa personal, ganun mo itsura, doon ka baliga, alubira.
32: True. For today's video, okra po tayo.
31: Anyway, eto. Madam, may pamangkot lang si Matt Chocolate sa imo. Paano ikaw nag-start sang imo nga vlog?
32: Okay. Binag-binago
31: naton.
32: Actually, nag-start ako before pa lang. Ga-upload-upload naman ako. Mm-hmm. So, it's more on dancing and mga wala po loose ko mga vlog-vlog about life. A day in a life. Kumaamu ko na kita, di bala. Always, amo gina-iya kung ga-start ka pala mga vlog-vlog a day in a life. Uh-huh. Mm-hmm. So, natabo na siyang one time. Gatudlo ako sa Guimaras for Manggahan Festival. Mm-hmm. Gina-video, gali isang ako nga student. Mm-hmm. Sa isa ko ka student, gina-video niya gali nga story ako sa life ko, mga naagyan, mm-hmm. sa akong mga kabataan.
31: Wow.
32: Na,
31: okay. Pila edad mo, sir, nga na-discovery channel mo, nga ikaw isa ka-member sang LGBTHIJKLMNOP.
32: Correct. So, na-discover, feeling ko bata pa lang ko, balaan ko nga jugels na ang agi.
31: Fetus ka pa lang.
32: Fetus pa lang. Arap lang sa chan, gadan sports na ko sa isang chan, sa iloy pa. Correct, di ba lang? Gahulag-hulag na kuno, hulagan kuno kambal ni mother.
31: So, nakibot si nanay mo nga doon maghulag, at may step in ikaw.
32: Correct, correct.
31: O kontinyong imo nga pagsalaysay sa imo nga kabuhi sa subong gabi.
32: So amo na to gin-upload niya ang video, then out of the blue grabe ang views dayon the next day. Mm-hmm. So gin-tag niya na ako, then nakibot man ako nga gina-mention na ako ba ara sikat charito. Tapos gina-mention ako, then at first wala lang niya sa akon kay tido ka mga normal malang nga mga upload. Uh-huh. Nakibot na ako the next day na nagsaka na siya. Shout out ka ng Shera May sa Guimaras.
31: Oh,
32: sa Hordan. So, amo na to, sir. Sige-sige na dayon. So, damo-damo nag-a-add sa akon. Uh-huh. Or ga-follow sa akon from 1,000 followers. Nagsaka na siya in a day. Siguro may mga gadugang. Siguro mga 200, 300 followers. Uh-huh. Until amo na siya, the rest is history. Wow, history.
31: Ano ang ginpamangkot sa imo? Bisa isa-isa, bisa amon nga nga nakalabot ikaw sa muna nga status. Mabaton ka bala sang imo nga pamilya nga ikaw isa ka aglipay?
32: Actually masalimuot ang aton kabataan. Mm-hmm. Ba masalimuot. Okay.
31: Mapiot magaginhawa.
32: Yes, masakit sa dughan dumdumon no. Uh-huh. Pero whatever nga mga natabo no, it leads us to a better place right now. Pero balikanta ang mga nagliligad. So ang akon to ang storya about sa kabuhi ko is about man lang sa mga experiences ko sa life nga at first, hindi kita baton sang aton nga amay. So, hindi kita mabaton sang aton amay. So, mga normal lang guro nga may mga naagyan kita nga mga sakit. Ang ginasakit kita. Kasakitan sa kalawasan. Na. Uh-oh. Tapos, amo na to, sir, nag-decide ako nga, ang mga story ko man nga nag-decide ako nga maglayas, anak.
31: Anong rason nga ginang nag-decide ka, sir, nga maglayas? Kinatakad ka mang hugas pinggan, ano?
32: Hindi, siguro, sir, siguro isa sa rason is gusto takuro bilang bata, no, or bilang teenager, gusto ko guro ma-explore, abalang pagka-teenager ko, kay
31: Explorer.
32: Dora, sa muna. Dora girl.
31: Uh-huh.
32: Na. So kay kunara ko balaan sa puder sang akon nga ginikanan or amay. Mm-hmm. Daw imposible bala nga daw mahimo naton tanan. Uh-huh. Hindi kita kaingkit sang tubo. Chades.
31: Kag balatong.
32: Correct.
31: Anyway, anong kadako nga tubo ang wala mo na expectaran sa una nga makalabot gidya sa imo nga kapipitan nga pagpangabuhi? May gina-expect ka bala sa una nga abi mo i-meet up mo na sa kay tinaka na-expect mo nga dako daw notice of disconnection nga permi lang ga burn out?
32: Yes, actually ang expect ko ya sa mga nota Notre Dame na
31: mga whole notes.
32: Oo, yeah, whole notes. Oh. Pero daw lain gidya ang nakuha ko no.
31: Sub note
32: kada dos per dos ng notes. Nagbiyahe kita sa

0: Sorry, sa hatag tumalanaw na to. This tawa program is tao lang po tayo, agi pa.
1: Garot. Ay, dali lang yun, ha? 1.5 na viewers to, ho? Oh. Oh. May continue. Pagkatapos, wala kanya kagi boyfriend.
0: Wala actually ko kagi boyfriend. Oh. Pero sang nag-start ako dance, siguro saot-saot, may mga along the way, may mga kilig-kilig moments lang. Pero do hindi, kitsa mambal nga. Serious, kitsa nga relationship.
1: Pila edad mo gagin paltak ka?
0: Wow. Actually, if I recall it right, kung madumduman ko siya, guro, sir, ay 13 ako, guro. 13. Tapos wala pa na, sir, ang pinaka-funny thing about that is wala kabalo ang akong parents nga nagpa-SRS ako.
1: Oh. Ah, wala kabalo, papa, mungin pa utod, mungin.
0: Wala siya kabalo. Pagpuli na lang niya nabalaan ang agi gapalda-palda. Correct.
1: So, gini-improve mo na yung skills sa palda mo. So, dito mo na Discovery Channel nga dapat kaligamitin mo yung mga alambre nga gamiton mo to ang palda-palda nga para maging fashion designer na forever and ever, amen.
0: Correct, correct.
1: Ay, grabe, galit.
0: Tapos nakibot sila nga, nakapalda ako.
1: Oho. So, sang that time nga hindi ka mabaton sa ginikanan mo, kagi mabala pulpog sa ginikanan mong imo nga ulo o kagi kasakit?
0: Actually, hindi lang siya pulpog. Nikianay ko ginlubong sa lupa.
1: Ilubong ka sa lupa. Kaya nga ilubong ka sa lupa.
0: Charot, kay treasure kuno ako, so dapat gold. Inalubong ang gold. Wala, actually, damo man sir tanagyan, no, nga mga ano, na dumduman ko pa sa una, parts ang akon nga story nga, before ang agi, gaskapar, gaiskapo para ka disco. Sa mga time nga daan nato ng mga naga-hinurusgan, ng mga naga-dinalaga, kundiin may naga-lagbong, pamatian ang hangin, kagkadtuan.
1: Okay. So sa pila edad mo, madam, nga nakatilaw ikaw sang pag-marinate sang iban nga tao sa imo?
0: Actually,
1: ano na sa Boulevard system?
0: Nagpa-molo Boulevard gid ako. Nagpakal sang chocks to go. Barato sa lang chocks to go. 20 pesos lang.
1: Ang una, peanut butter.
0: Awis, peanut butter.
1: Kaijin, di na niya ang may
0: correct.
1: Ano, may nakaskwela sa testa.
0: Correct,
1: So, whisk peanut butter.
0: Whisk peanut butter.
1: Cleanliness, gijan.
0: Yes. Kaluyan man, wala kita na, ano ha, wala kita na disappoint sa atong na first audition.
1: Audition.
0: Sa audition naton.
1: Pero ang imo nga talent, hibi to first audition mo?
0: Ay, hindi lang siya hibi. Sing and dance while crying.
1: Wow. Yes. Ano na tabu, how nagbulhogid ang tubo pagkanto sa nawasa?
0: Actually, ang drama, sang una, ang agi, uso-uso, di bala, ang mga rida, sang salakyan, sang ano na, ang guma, bala sang motor, bala tricycle or motor, ginapaligid-ligid, bala sa unang panganan, bala oo, di ba? Uso na na. Tapos, may bet ako nga Noche Buena. May bet akes, kaya that time, ara kami sa Sambuanga, naka-transfer kami sa Sambuanga, naka-star kami sa Sambuanga. So, may bet ako sa Rosirahan. Panggaling sang palay.
1: Wow.
0: About it.
1: Lalaki na sa Guapo.
0: Correct.
1: Ano height niya?
0: Do ma-amaze ka bila sa lawas nga mala Adonis. Nga lawas nga may abs, may muscle. Tapos, ang tall, dark, and handsome.
1: Amugin ang imo.
0: Yes.
1: Okay. Pagkatapos ka nakita mo sa imo nga eye-to-eye contact, nag-ano ikaw dayon? Ano ang inbuhat mo? Nagkaon ka alugbati o pinipi?
0: Wala. Dapat ano anay, pa-girl anay ko, no.
1: Paano ka mong pa-girl? Sige be.
0: Ginafera lang ko ba yung tit? Go dayon. Pa-girl.
1: Sige, ako ka noong nalaki. Ay, ngari ka di si Bungaw. Gano ka di?
0: Wala ka. Kaya nga wala't ko balaan sa kay, ano, kay nanay sa gwa, sa ari ko ting.
1: Do, permi mo ko ginatulok-tulok ka.
0: Ha? Wala,
1: Gusto mo makita ng akon nga abs?
0: Pwede ha.
1: Wow!
0: Di ba, wala na damo, free, no? Pwede ha.
1: Tapos, gin-ano mo sa dayon?
0: Actually,

0: ang agi, nagtumbling, nag-audition ako tumbling.
1: Sa Pilipinas
0: Got Talent? Oo, Pilipinas Got Talent. Nag-try ako gymnast, anay, no, kung kaya, ang one leg balance.
1: Wow.
0: So, successful ang one leg balance naton.
1: Uh-huh.
0: Then, after sang one leg balance, dito naton, discover nga, pwede kita mag-contortionist.
1: Uh-huh.
0: Bali-bali lawas.
1: Bali-bali lawas.
0: Yes. And tapos sa to, puli agi. Kundi chupos na.
1: Oo, tapos na.
0: Happy Earth.
1: Ah, so may nag-contact lens gid jaga
0: lang. Yes, contact lens gid jaga nagkadtugid ko gani nagbakal ko chokes to go sa Boulevard Molo.
1: So with saliva.com nga gin-apply mo
0: para may touch man, may actually may ara.
1: Ah, saliva herbal capsule ang ginagamit.
0: Yes, correct.
1: Para mag-ano ina siya mag?
0: Para mag-lapuyot. Tugabang? Ano?
1: Ah, tugabang.
0: Di ba lang? Kung may tugabang, ang laswa, malapuyot, di ba? Nami, madanlog. Oo.
1: Pagkatapos nga, nakita mo ng tagok, nag-ano ikaw?
0: Ang agi daw naghibi-hibi ang agi mm-hmm. nahibi. Puli sa balay.
1: Ay,
0: wala. Siyempre, wala with nose, no, ang mga family feud. Ang agi, dayon, una ko nga nakita, ang funny thing is, una ko nakita sa balay para iban news, ang bitit.
1: Bitit? Bitit ang nakita
0: half,
1: mo?
0: Half-di daw. Doon mga 3 days, guru ako.
1: Wala ka man, sir, nga naging ulcer, sir, nga ginpabugsukan mo sang muhon, miskan wala pa titulo?
0: Ah, wala man. Kay daw, dito nga time, amo gito ang aton nga turning point, no, sang aton nga. Nga life no nga na discover tagid nga pwede gali kita nga mangina performer.
1: All right.
0: So dito sa natin discover.
1: Sa una gahuni pa siya nga gahuni pa subong nga
0: wala lagi siya. Na. Wala lagi siya huni. Welcome to Tamburong Festival.
1: Pero sa una naga.
0: Oo, bala sa una. Siyempre ka chabaw-chabaw kagit sa una, di ba?
1: Sa sound niya biga.
0: Wala gijaya.
1: Wala gijaga.
0: Ato na.
1: Wala gijaga baka do pang alto ang sound.
0: Wala gijaya.
1: Ay grabe gani. Aha.
0: Di kapin pagid sir nga kapin pagid nga naka-experience kita mag-work sa Middle East.
1: Dito pagid. Yes.
0: Assalamu alaikum.
1: Sa Dubai.
0: Oo, sa Dubai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa atong mga kauturan ng mga Muslim.
1: Ano ang gwapo sa Dubai? Ang panghambal sa Dubai.
0: Ang balaan ko lang guwapa is Shamela.
1: Ah, Shamela. Ang gamayas, Jamaica.
0: Katir. Katir?
1: Ah, may mga katir mo dito?
0: Yes, katir. Ang dako, kabir.
1: Si Sir Andre, dako na kabir.
0: Kabir.
1: O, kabir.
0: Ako naman yung kabit.
1: Ah, kabit ka. So, if you don't mind dito ka... Kagi kagin repalo dito gini.
0: Dito tagi na discover kag nagamit ang aton nga hidden talents.
1: Ah dito gid ang first yes. Mo galing nga nakahigda kagin sa folding bed.
0: Hindi lang folding bed.
1: Mm-hmm.
0: Sa ano pa sa carpet ni Aladdin.
1: Ay to naka sa carpet gid yes. Gali
0: iya. Correct.
1: Kagin mo list chahan kag dito do at is ma-report ka sa police gid enjoy mo na lang.
0: Wala man ako okay man lang ti imbis nga ma-report kita ti ginpadayon ta na lang
1: ang imo mission.
0: Yes, ang mission naton nga is spread ang love around the world. One step at a time, one door at a time.
1: Grabe gali imo agyan. Okay.
0: Correct.
1: Sang that time sir wala kang gidya balat chagon sa babae nga naluyag ka.
0: Actually sir before confused kita no.
1: Mm-hmm.
0: May mga appreciation kita towards opposite gender.
1: Mm-hmm.
0: Pero as time progressed, gadula siya kay tungod upod mo pero may mga lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Pero before may ara, may crush ako before. Pero subong wala nagit siya wish. Murat cancel.
1: Oh, so kung may makita ka sa babae, wala gid ka autograph.
0: Wisgit ko ga pa autograph.
1: Ah, wala gid ya.
0: Kung may makita ka cancel ang show.
1: Kung may makita ka mga man lalo, dito gid naga autograph imo nga pan double pen.
0: Yes, hindi lang autograph, sir.
1: Oh, ano na sa kasi mo panda or lotus?
0: Ang piling ko ang lotus, siya nga 1.5.
1: Ah, lotus.
0: Lotus.
1: Manustok.
0: Yes.
1: Pero kagay ka man bala nag merry making nga dako daw notice ka paya compare sa gin Noche Buena.
0: Hallelujah. Pero subong drama, subong. Uh-huh. Actually, subong, sir, ang drama natin subong, Barbie, Barbie Top.
1: Uh-huh, Barbie, Barbie Top. Cool. May lalaki man subong yan nag-ingkit, aw?
0: More ingkit, more chances of winning.
1: Ay, doon, pila na ka-judges, ayahan na maagyan.
0: Actually, gaagi na siya sa ibang mga auditions. Mag-auditions na sila.
1: Sa iban-iban nga mga televisions.
0: Yes, iban nga televisions. Oh. Hasta mag-abot na siya sa imo kay True Recommendations.
1: Oh. Ang mali, Sir JV. Gwapo ni ba si Sir JV Young, ha? Mainit-init nga topic ba? Oo, oo. Actually nga mo, mga words of honor, gin-eskwilahan namon sa Equator, no? Ang maka-inchindi lang ni ang naka-eskwela sa test na ka nakakuha sang, ano gani? NC3. Huh?
0: Okay. Correct.
1: So the time, sir, dito sa Gwa Sang Pungsod, wala kay kami nakapamana or nakamigo?
0: Actually, sir, honestly, ha, kung nara ka sa Gwa Pungsod, ginalagas ikaw. Kung balaan nila nga, jugilaj ikaw.
1: Ah, di, kung wala kapagid sa mga...
0: Vongotse.
1: Di, what do you mean nga ginalagas ka nila? Mang ginapaypay ka lang nila?
0: Sir, ginasundan ka nila kung di ka makadto. Tapos alam mo lang yung feeling mo daw laba-laba buhok mo nga. Gusto nila baklo ng buhok mo. Ginapilit ka gid nila. Daan mo na.
1: As in kung mag-meet up ka mo dayon, ma 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka mo dayon or makaluyag yes, sila sa imo?
0: Correct, correct, sir. And ano ka, sir, may sustento.
1: Ay, to?
0: Yes. May ara ko before nga... Pakistani siya. Actually, Pakistani siya sa Saudi. Uh-huh. Every time nga nagutom ako, ma-message ako na, Habibi, nagutom ako. Uh-huh. Pila ka minutes lang may McDonald's na ko sa door. Ay, ginatawagan ako nga, Habibi, I buy you McDonald's. Oh.
1: So, gina-finance niya ka para sa pila ka daw madialysis. Ikaw, kaya mo nagnapakaon sa imo.
0: Correct.
1: Karabi, wala ganyan sa mga utan.
0: Wala. Pero in fairness, gautan man kami kaysa amon, compound, uh-huh. Ang amon nga isa kaupod, may garden. Mm-hmm. Of garden of the Ascension.
1: Garden of Eden, upod muna si Adan kag si Eva.
0: Correct. So kompleto.
1: So that time, sir, wala ka ganyan naka-boyfriend dito sa Guam?
0: Wala, good so far.
1: Wala ka balatsagon sa ila or hindi ka lang ganyan mag-commit yan?
0: Hindi, honestly, hindi kita ko fans ang iban nga lahi. Pinoy pa rin tayo.
1: PBB.
0: Yes. Oo. Ang kanta nga wala pa rin tatalo sa Alaska. Correct?
1: And ang kanta nga, I have two eggs, the left and the right.
0: No? Correct.
1: The center is long, the hair is kulong.
0: Kuko.
1: Grabe. Magbalik pa kami, ha? Mabalik pa kami. Painit-init ang pag-inamon, subong inyong agabi yun. Ako si Matt Chocolate, upon ko this year.
0: Zin Leroy Vlog.
1: Dari lang sa 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika.
6: My family history, bala kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhaw?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful full compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
11: Mabasa sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman from man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina allergy?
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500
26: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
26: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
26: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3.
26: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
26: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5.
31: K5
30: News FM.
32: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
33: K5.
0: News FM.
1: We'll be right back. 37 after 10 are your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Happy birthday sa akong magulang buwasa. Happy birthday, Toto Mimi. Buwasi mo birthday? Tanong celebrate, ha? Well, small gabi, mga K5. Ari na tong guest liwat. Ano gintawag permi sa mga friend mo sa imo permi, gadya, madam?
2: Diyan ako nga.
1: Laroy. Laroy. Laroy. So, kon sa mga Ilonggo, laruin mo. Ah, sa Tagalog, laruin.
2: Laro.
1: Ah, laro. Laroy, gadya. Oh, grabe. Okay, si Madam Laroy. Sang nagazumba-sumba ka, hindi kinamalikawan kung isa may mga hisa-hisa sa imo.
2: Yes, especially subong. Especially subong, Sir Matt, nga basta, naka-build kita sa name.
1: Name, correct.
2: Oo, daw nagdamo ang aton nga ano, doon nag-wide ang aton nga reach. May ara, gijaya, may mga hika, hisaon, gijaya.
1: Correct.
2: Pero that's part of the job, as part of ano lang ginakuno, sa work mo, normal lang ginakuno nga may ara mo na. And it's up to you on how you deal with it.
1: Tapos, kung saan nga nagaguba sa imo, makita ya ka sa personal, nag-hi hello man.
2: Oo, alam mo lang, nami lang sila sa post, sa Facebook, social media. Pero when it comes to personal, okay man sila, ga-smile man sila sa imo.
1: Tag-abi mo doon mga sisino, kay gali, pula bibig, martayulit ang ginagamit, no?
2: Oo. Correct.
1: Alright. So, Madam Luray. May mga question ng kita. Doon medyo ara kita subong sa ginatawag natin nga medyo sa middle-middle lang ang questions. Okay. Sang the time nga muli ng status mo, ano bala ang kanami batsagon nga makabakal ka na sa mga needs ng imo nga nanay kag tatay? Maupod mo sila panyaga, panyapon. Anong feeling mo da, ma'am, sa una? Kasi hindi mo pa mapabatsag na sila sa una.
2: Actually, lain na gidya subong. So before kaya taman no ma-provide taman, but right now though nag-change siya slight kay tungod may mga nag-a-approach sa aton, may mga ga-sponsors. Shout out sa tanan ng mga nag-sponsors. So and ang income naton no sa kay Meta maka-help siya, although hindi magi siya dako, pero somehow ang feeling bala nga daw rewarding siya sa part mo bala. As a child, as a kid, nga ma-provide mo ang mga ginapangayo sang parents mo. And at the same time, maka-share ka gidya sang blessing sa family.
1: Ah, ang muna ang pinaka namin.
2: Ang muna, pinaka-rewarding part siya.
1: Sa subong nga panahon, sa una nga edad ka, 12, 13, 14, barkada, gidya ginapangunahuna mo.
2: Correct.
1: Sa muto mga oras, ang mga barkada mo man yapon o kung best in kalaban festival mo na subong?
2: So thankful kita ko no, DJ Matt, no nga ara man sila gihapon, and at the same time we're friends man sa gihapon. Gakit anay kami gihapon, pero not the usual na nga just like before nga gaupdanay gid nga ulupdanay kami sa tanan ng mga butang kay grupo. May mga kanya-kanya na nga life, pero somehow we managed to see each other kid. Kung may mga time kami, like sa mga diskuan, hindi na ta pala night out sa buong, pero kung kiss akong mahagadan kita, makilit anay kami dito, or something like coffee. Mm-hmm. Makilit anay for coffee. Ito mo na.
1: Doon mo na lang na.
2: But thankful, gid ko yung friends ko sila before, they're still friends with me right now.
1: Lain gid siya. Lain gid siya. Alright. So, ti, sa muna mong nga time sa subong, ano gibala, madam, ang gusto mo pa ihatag sa parents mo? Siyempre, kinchindi ka naman siguro sa una nga, hindi ka mabaton, katingin mo nga visa kay tatay mo, ay pinakarmahan.
2: Siguro, subong, ang pinaka-rewarding part, siguro, pinaka-highlight, siguro, is ma-provide ko, gidguro, ang tanan-tanan. I'm not aiming for wealth, gid nga doon kadako-dako, gid. As long as makita ko yung happy ang parents ko, like, a good house. So although may balay naman kami no, may balay kami nga na patindog, pero hindi kita fully finish pa. So mapatapos lang ang muna nga balay, and syempre makita ko gid yang makita ko lang yung happy ang parents ko, I'm all good with it. Wala na gid ko ga aim for too much.
1: importante yung nanay mo, yung lipay, ang tatay mo, wala ka pang abudlay, gatul.
2: Correct.
1: Kamu wala may nagatululay.
2: Parang magkadto, makadto lang sila sa balay, sa dalan, pero sa uma sila actually ga stay subong, kay may ginpatindog kita to nga balay, and may nabakal kita nga lupa while we are still working abroad man. May na-invest kita gamay. So, dito sila ga stay, may mga kasapatan. Okay. Mm. So, makadto lang sila sa dalan if makuha sila sang bugas, supplies,
1: grabe, no?
2: And kung ihambalan sila nga diri ka mo panyaga kay may lutuon diri nga amo ni or may mga muna. Kagakadto sila kay tungod may apo na sila sa akon nga magulang, so lolo and lolas ano gid ya. Time for apos.
1: Okay. Sa subong bi sir, kung may mapalapit bi sa imong nga foreigner, kag ti may chance ayhan nga mahatag mo na ang imo nga Monica Street sa foreigner.
2: Pwede get. Pwede tagin mo offer ang na, wala ka bala kabalong nga star ako sa Santa Monica. Shout out sa mga taga Santa Monica uton sa inyo dira.
1: Ngalan pa lang offer
2: yes,
1: na.
2: Yes, do bilo do na bilong nakita sa mga muna ka mga offer. Monica, Santa True. Monica.
1: Correcto.
2: Oh, pwede ta na siya i-offer, no? Depende kung ano nga klase ang baylo.
1: Grabe. Hindi gali iya langulango. So, subong. Iti maghambal ka nga amuna. Kita ko naman subong ang zumba mo, bis kandiin ka lang gaabot. Anong pinakalayo mo subong na sumbahan?
2: Actually, recently lang nakalabot ako sa Quezon Province. Like 12 hours travel.
1: 12 hours travel?
2: Yeah, kaya halin ako balan. Actually, halin ako sa Kalibo for an event man. Then from Kalibo, dito na ako nag-halin, going to Manila. Then from Manila to Quezon Province. And natabuan, gin nga that time, ga-inulan. So na-cancel ang mga bus going to Kalawag, Quezon Province. So I need to take another trip. So trip to
1: Jerusalem ka?
2: Jerusalem. So nag-trip ako to something nga may mas lapit gid nga may bus station nga may biyahe, then nag-silo ako sa another bus going there na sa place nga katuan ko. And kalayo, shout out sa lahat ng mga followers natin from Quezon Province, especially sa mga taga Kalawag, Quezon Province.
1: Grabe.
2: Hello sa inyo.
1: All right. So the time sir nga nagalibot-libot kina sa Zumba mo, di magsakay ka sa aeroplano pero imo yung utok family gyapon, no?
2: Yes, kag ang actually subong ang akon nga utok is aside from family ang akon nga mga fur babies.
1: Fur babies kid.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Fur babies.
2: This four, subong, four babies.
1: Four babies.
2: Hindi siya four. Four. Apat ka bata. Grabe eskwela to subong charot.
1: Okay, grabe yun. In a way, Miss Zin. Wow, grabe. If you don't mind, naari mga question nato nga ti kabalo ko makarelate ng iban. May mga ara, gadya kong gabi, may naga PM-PM sa imo nga. Ti langga, may Gcash ka da. Masend ako picture frame, isendan mo ko Gcash. May kakatabo mo na sa imo?
2: Yes, may ara, gid. May nag-offer, gid, nga. Isend nila oh lapas batchoy isend nila ang borderline nga kurir
1: equator
2: sa baylo 200
1: di wala sila nahuya nga basi maglapta na bi ang borderline nila.
2: Actually normality subong nga mga tinion
1: isnuwang sila bahala na
2: oo do amo na kiti that's easy money. So give her do amo na bala.
1: Kasi siyempre may ara, kapi mo. Kapi gaduhon.
2: Yes, correct. Kapi pa'y confirm, ilang kapi ang ginainom mo sa matag-adlaw.
1: So, gasend ka man kung isa kumatripan mo.
2: Awis. Hindi kita dali-dali mabudol sa mga amusina, no? Pero may mga offers. Pero hindi kita dali-dali mabudol. Kay tungod, hindi man kita gid muna, gid ka uhaw.
1: Kaya ginainom mo is living water.
2: Yes. Purified.
1: Purified.
2: Correct. Crystallized.
1: Crystallized.
2: May crystal. Ganyan nga bumukbuk na crystal. Charot.
1: Okay. So, damo galiga pa ngayon isang Gcash siya mo. So, number two question. Mag-inom-inom, be. may nagapakita gidya nga motibo sa imo nga do gusto nila ikaw lutuan gidya pinakas.
2: Honestly, wala gid ko gaupod daan sa mga inom-inom.
1: Wow!
2: Virgin! Virgin! Virgin here. Hindi, hindi kin man ako pala night out ever since. Kaya hindi ko pala inom ever since. So kung igina-invite ako like mga friends nga mag-inom, wala gid kuya ga join bala talaga sa lagid ko ga join. And KJ gid kuya daan.
1: Aba.
2: So pag mag-start na ang mga Genomax, mga mamamsi, ang agi kapulit na dayon.
1: Oh, grabe.
2: Yes, kaya ga-pray kita sa rosary.
1: Disciplinary action.
2: Yes. Kay naglipas ang mga panahon.
1: Oho, grabe galing.
2: Subong niya sir, makatulog. Kaya okay na yan. Basta makatulog, kaya sang tsak to.
1: Pero may time, ganyan ko isa, nag-apangita. Kaya diya kalanon, eh, no?
2: Yes! Kapangita kita sang different nga mga putahe. Food. Na food.
1: Like, unlike ano nabi, mga bago naman?
2: Oo. Dinuguan nga gin-mix ang kare-kare.
1: Mga
2: different style na naman bala nga. Ang ubad nga may Balinsyana.
1: Uh-huh. Hiway ka pa katilaw sang Bombay ahos sinigang. Nakatilaw ka na sa
2: nakatilaw naman kita sang Bombay ahos. Yes.
1: Uh-huh.
2: Yes.
1: Maayo man ang okay.
2: Maayo gid no. Uh-huh. Ang may ano talang naguro no ang perspective talang naguro towards uh-huh. them na though unpleasant.
1: Uh-huh.
2: Pero most of them were okay, get the lowers. Pwede isunod sa maleta.
1: Ay, correct. Kaya abi nila sa Bombay ahos, bitsin na. Kaya isa doon ba ho, guab ko
2: no? Maitas. Ah. May mga few nga. Pero kung sa Middle East ka, masasanay ka na lang talaga.
1: Ay, tuhod.
2: Correct.
1: Pwede, get.
2: Hindi ka pwede ka panabon. Gapanipa.
1: Ay, tuhod. Ang baho.
2: Correct. Pero most of them were clean naman.
1: Alright. Sir Henus, si Peda, good evening, sir. Garantaw si sir sa aton. Grabe, ganyan gali, no? So, hindi, basta-basta. So, sa gwa sang pungsod, kung magpadiwal ka, ano but silingon na?
2: Manyak. Ay, sorry. Mata na pong gano. Kung magpadiwal ka, igwana ka.
1: Nagali. So, mapalapit sila na yun sa
2: yes.
1: iyo.
2: Yes. Ang gwa mo, na pala awal na nila kung magpadiwal ka, daw si Igwana Alawi.
1: Ha? So, kung gusto mo, gali, yung magkaon beefsteak.
2: Yes.
1: Sila pa mismo nga kaon sa imo beefsteak or si Laya ang ginakaon sa beefsteak?
2: Same. It's a win-win situation.
1: Bali buffet system.
2: Yes, buffet system. You kaon ka, makaon man ako. Pakanon ta ka, pakanon mo man ako. Do amo nang drama.
1: Tripping. Yes. Miskan lalaki gid si Laya.
2: Yes.
1: Ito.
2: Correct. May ara pa gani akong experience nga ang Jusawi gashisong say.
1: Oho.
2: Ang agi ang Cavite.
1: Oto.
2: Taga Cavite ang agi.
1: Ti okay lang.
2: Kasi ang actually no, hindi ko man mabal. Hindi man ako kahambal no as someone nga naka-experience man sa Middle East. Pero hindi ko na makahambal sa whole. Mas prefer yes ang mga Arabo or sa mga taga Middle East ang agi compare sa murat sa babae.
1: Ay to.
2: Yes. Kung agi ka sa Middle East, reyna ka.
1: Ay to.
2: Yes. Kulang na lang butang ang ka-corona.
1: Ay, grabe. Palangga kanila, palangga.
2: Yes. Babahi kagid nga tunay.
1: Wow.
2: Pwede kaharanahan. Wow. Pero ang ialay sa imuya, mga bindita, mga muna.
1: Mga muna. Ang pakontang kugo mo.
2: Yes.
1: Ang muna gali.
2: Early ang Semana Santa.
1: Mga muna. Pag early ang Semana Santa, tinatural early man ang November 1.
2: Yes, correct.
1: Tiko hindi ka tungkol ikabalo mapasakay, dead ma, kagad niya ilubongse ka.
2: Super.
1: Very. Grabe, yes. No?
2: One-way ticket ang team song mo.
1: Dito, gali.
2: Yes.
1: So nag-abot ka dito sa guwasang pungsod, medyo gakuba-kuba ang dughal mo. Doon nag-audition ka sa Starstruck.
2: Actually, masa ko ni tatay, isang una, no, isang father ko, maano ka sa Middle East. Kaya wala agad sila kabalo nga nag-apply ako sa Middle East.
1: Uh-huh. Ano nag-apply mo dito, madam?
2: Waiter.
1: So kung mag-waiter, katuluan ka man, may training man dito?
2: Wala, gidyas ang training. Natabuan lang gid that time nga, naka-work man kita na sa Greenwich. Ang first work naton is sa Greenwich, uh-huh. service crew. Uh-huh. So balaan, tanong kung paano mag-bus out sa table, paano mag-limpyo, mag-serve. Uh-huh. So may experience na kitas dira. So One time, nag-call center ako, nag-silo, nag-apply, gusto ko mag-apply sa bagong call center. So, sarado, panaang muna, ang call center, mm-hmm. sa front niya, agency.
1: Mm-hmm.
2: Yes. The timing, mamayana, at a passport.
1: Wow.
2: Ang agi-arisgada, nagsulod, uh-huh. nag-interview. The next day, gintawgan, pasok sa top 10.
1: Uh-huh. Automatic?
2: Automatic. Wala damo-gamo, sulod uh-huh. sa top 10. So, ginpa-process. Uh-huh. Process. Ulihi ko na ginambal sa akong parents nga mapa-Saudi ang agi.
1: Oh. So, nang utang naman ka mo para makalabay yan.
2: Luckily, ang agency lang nagtana nag-provide. So, wala kami kapangutang.
1: Grabe. So, pag abot mo dito sa guwasang country, wala ka man nag-kiss na duta?
2: Wala man. Ang una ko nga nabatsyagan, excitement.
1: Oh.
2: Oh, welcome to the land of fame excess.
1: Oh.
2: Are we gonna fit in?
1: Ga-excited ka nga, dapat may celebrity show dayon.
2: Yes, dapat ma-start na yun ang production number.
1: Oh. Wala ka dito kagiging lagas, nga grabe dalagan mo.
2: Ay, may itas, may experience ako na DJ. Nga one time, gin-invite ako.
1: Oh.
2: Ang agi, tawag nga ang da ko nagbabahi ako ang ngalan ko si Katleya no
1: Katleya actually subong so far Katleya subong hindi na bakal subong no
2: correct
1: okay mga oo no
2: kay talbugesh na talbugan na sila sa mga apps na subong
1: tapos continue
2: okay so nagsunod ang agi nagsakay sa salakyan sang bata
1: mm-hmm.
2: oo tapos gindala nga giginlibot-libot nakalabot na kami sa kong diin. Gulpi, ginkuha ang akon nga cellphone.
1: Oh, ano ito mga unit? Basi bila mga CKK?
2: Uy, ano? Hindi. Naka-iPhone na kita. Sa nag-Middle East kita. Nag-level up na kita. So, hindi pwede nga anak kita sa Middle East. Kung ano ang cellphone, tanga Nokia, amo mo dyan. No. Dapat naka-iPhone. iPhone dapat.
1: Tapos. Alright.
2: Tapos, kuhaon niya ang cellphone.
1: Oho.
2: Kay ang agi, samtang gakaon kita sang tubo, gapangus kita sang tubo, may gamay kita nga mga show-show nga ginahimo,
1: uh-huh.
2: nga ga-camera-camera kita.
1: Uh-huh.
2: So at first, gipamangkot na siya, okay man lang no, uh-huh. okay lang sa iya. Then suddenly, after na sang show, tapos na nag-finale na no, closing remarks, gulpingin ko ang cellphone ko, tapos gulpi nag-dialogue nga, naog sa salakyan.
1: Ang bali sa imo?
2: Yes.
1: Ano gin-hold up ikaw?
2: Though ang drama is dapat hold up cure.
1: Oho.
2: Okay?
1: Oh.
2: Pero ang agi arisgada.
1: Te, ano gin-ubra?
2: Gin-captain ko gijang bayo niya kagin-liso. So bagunta ka, yatag mong cellphone ko.
1: Do lalaki na.
2: Sige, o nagwa, gijang pagkalalaki sa
1: agi. Okay, go! Lights, camera, action!
2: You give me my phone or I'll beat you.
1: I'll beat you.
2: Correct ko, di ba? I'll beat you.
1: So, bali ang I'll beat you mo, ginkuha pa sa elementary mo sa una ka learning.
2: Kaya daw wala.
1: Ang muna nandamdaman.
2: Di ba la? Pag abot ka na, anak ka na sa eksena, dumadula ka na eh, mablangko ka na eh. So, kung ano nalang gagawa sa bibig mo, anyways, hindi mo na sila kayo chindi. Gapon, importante ang inumol mo, gatoon. Ang muna na pag-chindi, laasong bago niya kuni.
1: So, din balik bayan box niya.
2: Balik bayan box. Tapos, ang agi, team song sa agi, run to you.
1: Okay. So, sa high school, wala ka man nag-intra sa FCNSA sa dalaga. For that time, ginggamit yes. yung imo yung akusog kakapangyarihan.
2: Luckily, ka-athletics kita sa elementary.
1: Wow, very good.
2: Mm-hmm. So, na-apply tagid ang aton talents sa pagdalagan.
1: Oh. So, pagdalagan mo sa ano na, sa Maihipto ka nagdalagan?
2: Yes, sa mga, actually, malapit lang siya sa mga panimalayan.
1: Oh. So, ano ginubra mo, madam?
2: Diretso, wala na liso-liso sa likod. Kaya kung magliso ka, huwag kang lilingon ang drama mo, kay wrong turn ang drama.
1: Titultulan mo puli?
2: Oo, ako yung nadaan ang tipo sang taos, DJ nga. Once nga maagyan ko isa ka lugar, very ano ko eh, observer ako.
1: Wow, tali nag-apply yes. ito, Google Drive.
2: Google Map, Google Drive. sa dalawang dalawang metro, lumiko sa kanan.
1: Oo.
2: Isang drama ko.
1: Tapos, sige talaga mo.
2: Sige, Ran, wala na liko-liko. Pero balaan ko yan nga ang nag-atras ang salakyan.
1: Oo.
2: Jipe, tumigil ko tani sa salakyan niya.
1: Ay, bunggo.
2: Yes, yes. Pero tikay ang agi, nakapraktis, matadalagan, no?
1: Uh-huh.
2: Kapangalihid kita sa mga balay-balay para hindi ito mabunggil.
1: Uh-huh.
2: Tapos, timing man nga may mga nag-aagi, ang mga Pinoy, so nasabay ta sila.
1: Oo.
2: So nalagyo na to dayon ang Matet de Leon.
1: So ginam-inform mo sa mga Pinoy boxers.
2: We sing inform kay Manos nga ang agi Katleya.
1: Ah, so kung information.com mo sa ila, kang mabalaan nga Katleya.
2: Surveillance.
1: Surveillance. Kadalaan ka na sa form 137.
2: And a one-way ticket to Jerusalem.
1: Ah, magali. Dito ka na magayaob sa bulan.
2: Yes, correct.
1: Grabe.
2: Correct.
1: So, grabing kubakubas ang dughan mo.
2: Super.
1: Adrenaline rush ang peg mo.
2: Correct, correct.
1: Okay. Sa pag-abot mo sa house and lot, nag-ano ka, grabe imo hapo?
2: Correct. Siyempre, ang agi daw hindi, kabala ka ano, hindi ka kastorya sa mga upod mo na trauma ang agi.
1: Hindi na nakakala sa mga pinto.
2: Tulalay. Tulalay, kay kung wala, tukuro na ka-run to you, basi isa na tayong malamig na bangki.
1: Basi kay bot kami sa blakad na.
2: Kapin, pakinggan daan, DJ, ano lang, on a serious note, uso, gito that time nga ang mga kabayan, ang mga Pinoy, ginadala sa disyerto kag masapuan nga patay.
1: Mm, yung dead ball
2: yes,
1: nila.
2: Gina-dead ball, kid. Di, mayo
1: grabe,
2: lang.
1: No? Tiso po si Lingon, gali isang that time to nang natabo sa imo nag-run away ka, why ka na nagliwat-liwat?
2: Liwat man kita gyapon.
1: Liwat man gyapon.
2: Pero so, this time,
1: alam ka na
2: yes, no? Dito na, na-fuel ang aton nga desire to push pag it in our limits.
1: Pero ti sa pagdalagan mo, ya, madam, wala mo gibigin isip ang imo nga tikang kung pila kabilog para
2: wala.
1: Next week, i-improve mo naman.
2: Kung amuto nga time, sa amuto nga time nga ara ka na sa situation, wala ka nagit sang maisip. Pero ang importante, makalabot ka sa finish line. Kaya kung hindi ka kalabot sa finish line, sorry. Eliminated kagid.
1: Kibot ng pamilya mo, may mga BlackBerry na nag-aabot.
2: Correct. So, amo na to.
1: Oh.
2: Wala naman to, and so, ang drama na lang natin, subong, malapit-lapit na lang.
1: Aha.
2: Dito naman kita sa mga Plaza Libertad.
1: May mga plaza man dito sa Gwa, sa
2: yes.
1: Kungsod.
2: Oo, nami, ito yung mga plaza nila kay may mga playground. The Lomshay.
1: Okay.
2: Ingod niya balaan mga ano, ang ingod sang ground nila, usually nagatapik siya sa ilang simbahan, ng ilang mosque.
1: So dito medyo madulom-dulom ang area.
2: Yes. Kakapin pa, no one dares to go there, gijaya, kay ti holy, doa muna bala. So ang agi, tambay sa plaza.
1: Okay. Ang nagalalabay, gatulok-tulok lang sa imo.
2: Yes, correct. Gatulok, kag syempre may gamay nga kindaters.
1: Ti wala kagi binaggamit sa mga whistle bomb. Ang
2: may i-touch, may ara, git siya nga gapamilit. Wala lang yung whistle bomb. Diretso na approach, what's your name?
1: What's your name? Do ba yung data ang dati?
2: Yes. Do ka interview, so do ka job interview, what's your name? Where you from?
1: Okay. Age mo.
2: Where you from? Filipini?
1: So, di ba ilabayo, na mabalaan mo, may nagkakawil-kawil, amo na ang first imo nga ginalanta.
2: Correct. Amo ginaya dapat. Hindi ka na yung magtulok, anay sa itsura, tulok ka anay sa
1: maringgi.
2: Kung neat and clean ang bayo.
1: Ah, okay.
2: Diba? Kaya di na mo mabalaan mo kung neat and clean, pasok sa banga.
1: So, may ara man ibang palapit sa imo nga ang pulo ka piso, nga kilo, nga bayabas masimhutan mo?
2: May ara, gijaya. Oo, may ara, gijaya. Pero ti, ala ba lang ambal ko earlier, nga nasanay ka na.
1: Uh-huh.
2: So, once nasanay ka na, normal na lang na. Oo. Tapos, hindi mo ba lang ma-feel nga, ay, ako ba o siya?
1: Oh. So baka simbol ka sang Angsun International School, so wala na lang.
2: Wala na lang. Though offeran mo na lang sila sang deodorant. Pero pinaka-hate nila ang deodorant.
1: Ah, nga man na makakita sila do ka insulto sa ila.
2: Yes, insulto sa iya, sa ila.
1: Pero tuod gimay ka, no ko nang imbaho, mo kanod pang money maho.
2: Yes.
1: Bakod ka doon lalaki, kagid ko, no?
2: Correct, correct. Amugin na iya ang ilang abasihan. Maski ang ilang mga murayta.
1: Oo. Oh.
2: Mga super shuak semi-finalists.
1: Ay, palugot festival man.
2: Yes, correct.
1: Ay, wow, grabe, gali. Wow, madam. Ang aton nga istorya, do hindi mautod. Pangtamyawaan na yung mga chismusa mo da nga mga kaibigan.
2: Okay. Alright. So, gina-shoutout na to, no? Una sa tanan, no? Si Hill Palmang, aton nga friend, Baklaan TV. Hello, enjoy watching.
1: Amo na siya sa may, ang upod mo.
2: Yes, amo na siya.
1: Mag-guest naman siya, Tani, no?
2: Hopefully next Sunday, okay. No? Maka-guest.
1: Maka-guest siya. Dapat inom siya, siya ta siyang, supplement.
2: Correct. And also, we would like to say hello, no, to Mami Lani Ngangam Galicia. Yes, ang talent mo, sir. Shout out sa mga staff and management sang Jojo's Lechon and Seafoods Restaurant. And ang atong mga students from Atabayan, Atabaynon Zumba Squad, sa atong mga students sa Tigbawan, yes, Tigbaw Group, Zumba Group. Tanda na itong mga students sa atong Zumba. And tanda na itong mga clients and sa tanan natin ng mga ex nga wala natin na dayonan. Charot. Well, ay, sa family, kugali.
1: Family size.
2: Yes, sa family tree, no? Sa atong nga family, Laminaris Family of Santa Monica, Uton, and sa tanan nga mga taga Santa Monica, hello, hello, hello sa inyo dira. Kabay pa nga subong nga mga tinion, tulog na kamo.
1: Oh, correct. Don't worry, mga ka-K5, magabalik pa niya sa Sunday. Next week, ano, mali, sir, ano siya yes. Mga sir, kung ma'am?
2: Miss Baklaan. Mama, natawag ko siya, Mama Baklaan TV. Pwede din chunta na lang sa talas dosi tadi, ah.
1: Oo. Grabe. O grabe si Madam Hila Palma. Muna siya nagigapakute-cute sa iyang vlog.
2: Ano na siya nag-comment siya next week. Yes, Mama Hil, next week po tayo, sabay-sabay po all tayo, right. Sumaya at magpasaya.
1: Subong mga K5, si Ms. Loray, grabe. Ang common sense and common denominator, hindi mabangbang sang 45 nga manok. Kanami maalam gid. Kung tagaan ka chance ang mag-president sa ini nga sa Pilipinas, ano blay mo nga plataporma, madam?
2: Tanan nga mga shonarchy. Tahiers. Para patas ang labanay. Bolivia ang labanay.
1: Bolivia. Correct. Grabe gid. Pero well, naga-enjoy kita. Hello, kaliki attorney, Matsokolit. Naga-enjoy kami sa mga program. Kanami, gidsang imong guest. Kung maglantaw, kaya yakag may sense of humor ka, hindi iya kabastusan, na-enjoy kami. Yes, why man iya kabastusan ng ginambalam? Depende niya pag-absorb sa inyo nga pangunahuna. Kung ang inyong utok, duwalang ka-function, tiuntat pamate. Ma'am, may gusto ka patamya mo? Subang wala nag-shampoo, kinakulabo sa kita sa oras naton.
2: Sa tanan gali nga followers ko, thank you so much for following and continue to support me. And sa tanan nga gusto mag-follow sa akin, you can follow me, Zin Leroy Vlog on Facebook. Thank you so much, Atanan. And thank you, man, K5.
1: Salamat, sir.
2: Thank you so much, 88.7 K5 News, right? FM. Wow. And to, of course, Sir DJ Macho Kulit. Thank you so much for inviting me. And please continue to support this program, Kasadyagid. Dili nyo rin ma-feel nga ang kagabihon nyo, masalani ka mga buang, kay gahariki ka mo kadlaw kagabihon.
1: Hello, galiki po, Mami Nita. Lani nga nga ba? Ma'am, kita like kita sa 25, sakto. Good evening sa imo na. Kamaling talent ko nga hindi ulog-tasa. Madamang salamat kayo mga K5 Buhas. Mantayan ng programa ni Macho Kulit. The same time, the same stations. All here to your favorite radio station. Duhan kita, K5 News FM. Ining ang programa. Ginahatag sa ato sa DTX Beauty Shop sang K5 News
2: FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
0: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500
3: garantisado,
0: epektibo,
3: Aramis wow. DTX 500.
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimus ang bata.
6: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
6: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga simin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
6: Grabe.
5: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
6: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Sa likas.
8: Epic Tibo.
7: DTX 500.
9: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
5: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
6: So,
9: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
6: Mm-hmm.
9: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan Sir GP ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
6: Aha.
5: Juices.
6: Pusto.
10: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection.
6: Uh-huh.
10: Ang involved din no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance no sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag maitisi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag maitisi.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM.
12: K5
13: News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
16: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programa Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
22: Wow!
16: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato.
22: Oh.
29: ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Happy Sunday sa tala natin yung mga friends. Siyempo ta na subong, subang, Dead Time Secrets. Sunday edition sa ating program, K5. Upon yung gayapon at pinapag yung DJ si Matt Chocolat Kagina ang subang si Madam Usang na upon niya. Kumakulit si Matt Chocolat, mas makulit si Madam Usang na may dalaga green joke. So, MG. Well, tonight mga K5, kung ikaw na kumatitas mo sa Facebook, i-type ang imong radio or digital radio model sa imong car sa 88.7 K5 News FM. Kasi damo, kata music more fun, more music kita subang every Sunday sa ato niya program. And specially pag sa mga friends naton, dili sa may binidiktuharo, naratutok man subang kay Madam Usang, specially pag sa mga friends naton nga nagapamati, mga taxi drivers naton, mga sika drivers naton nga always nakatune in good sa ating program. Happy birthday sa tanan ni Mimar birthday. Ay, grabe good. Sa mga friends naton, Mimar birthday dila. Happy birthday, more birthdays to come. Kamay pagdamo, kamahuyo, nga kandila. Oh, kasi mga friends naton, Sunday sa mong kabalo po ti ibay, huwag mo nagapulaw kaya ti buwas Monday, di ba? So, kung Monday, I am sure nga ti office or grabe ka busy. Di ba? Grabe, bongga-bongga agad. Pero sa mga kikifide na po nga nakatune in sa ating program, kabay pa nga, tagaan ka mo sa maayo nga lawas, hindi ka mong masakip, always kita happy. Kabay pa more blessings kita every day, no? Like, was Monday naman, Monday to Friday naman, ba? Grabe. Pagka Saturday di palipay, naman ganun, syempre, wala kita work. O, di ba? Day off. O, di ba? Pero sa mga K5 natin, nagapamati subong mga taxi drivers natin. Good evening sa inyo, mga taxi drivers. Kamusta nyo income, sir? Kabay pa more ang inyong income? Ay! Dapat kaway pa nga ang income yung damo-damo get. Kag more get ang inyong income. Ang inyong pinakinabit. Kag specially pag it's more friends naton. Dili sa may Ponta Vedra Aptis. Oh, nakatutok man sa aton. And specially pag it's si Sir Romulo Espinosa. Nakatutok man sa mong sa aton. Nga nagalibot libot. And kay Sir Matt. Oh, hello nga kay Sir Matt. Good evening sa imo dira. And sa kay Sir Efren, ginagawa natin sa mong sa atpon. Sa mga friends man naton, dari sa may utpon, kung gusto nyo gali magpatamyaw sa K5 News FM. Patamyaw ka mo dari, text nyo ko, or i-message nyo sa K5 News FM Philippines. And sa mga friends man naton, dari sa may Inguri La Paz. So, good evening sa inyo, ha? Happy birthday man kay Tita Milan kano, wow, grabe ha, Sunday edition kita. Kasi mga friends man natong, yung nagpamati sa K5 upon yung giyapon si Madam Usang later, chika-chika naman kita ha. Hindi ka mo magkabalaka kay si Madam Usang ang bahala sa inyo kagabihon. Ako mapatulog sa inyo. Ako ang mahatag sang kalipay sa inyo. Aba, porte. Kag sa atong yung mga lalaki dira nga hindi makatulog, inom. Extend food supplement for men para mag-tindog ang inyo pangabuhi. Wow, gage. Di ba kalibag mo extend food supplement for men, ha? Karami, ina. Amo lang na painom ko sa bada pa per me. Habaw ko, got. Inom kamula extend food supplement for men. Dugay-dugay, nag-mabatsagan mo gang ara. Kanad ka sa may heaven. Biska hindi ka makasakay sa airplane. Ara ka na sa heaven. Oh, bangga. Well, sa mga ka-K5 Not Fun, we'll be right back. More music, more fun. On your favorite radio stations, the number one, K5 News FM. Upo dugiya po na bang laptop po lit na DJ Madam Usag. Magkabalik pa ako. Relax.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala gina energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC.
1: Mabaka mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kumbinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag

0: sa mga taga-Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3. Mabagats
6: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: Good evening, everyone. Bedtime Secrets. Upon yung giapan si Madam Usan. Hello, everyone. Sa mga taxi drivers na pag sa mga viewers, listeners sa radio, good evening. Okay, sa naman kanetter, ang ating basaho na naman ay ang bota ng gida. Para di naman ay sa isa kababahing mahilig magutang. So, tagkukunta na ang galan niya na si Gorilla. Si Gorilla, mahilig magutang, kag mahilig man maglagaw-lagaw, biskan wala puwarta. In short, mga kag-A5, maluho siya. Nahilig siya maglagaw, siya wala siya puwarta, mabakal siya kung anong gusto niya, basta importante mag-enjoy lang siya. Which is, okay man na, no, na mag-enjoy ikaw. Pero si Gorilla naman, ayan na letter, naghulam siya sa iyang ka-classmate niya, si Kate. Is 90,000 hamba niya hula mo niya pano kay process niya sa iya nga panlakad sa guwasang pungsod. Pero what bagsak siya sa medical, tapos hamba niya wait may mahimo. So ginlagaw niya ang kwarta sa Metro Manila nga dapat ibalik niya ang ingasto niya mula actually no more than 50,000. So by 30,000 pa siya nga sobra. So ginagulagaw niya hasta nga ginasukot na siya sa iya nga friend niya si Kate. So si Kate na amo na yung obra ya Madam Usang nga pautanggin man. So nagabot sa tiyempo nga si Kate ginasukot na sa sambanan niya, hamba sambanan niya hindi na nga ang bayad sa imong nga friend na si Gorilla. So wala gyapon more than 2 years na. Madam Usang, in contact ko iyang habana nga si Man nga taguon talang sa ngalan niya si Elmer. Gin-contact ko Madam Usang si Elmer kag ginpakilala para pakilala ko nga ako ang nag-utang. Tapos ang bago kay Elmer, tani ko makapuli kade makapigapit. Doon ang kagatman si Elmer sa akin Madam Usang. Sa pagpuli niya, ginambalan ako ni Elmer nga kadto kadi sa Manila. Nagsambat man ko nga adik ko sa Manila, hindi ko yakapuli kaya di nag-utang ko sa imo asawa o sa imo. Wala pa ko inubayad, nangita pa ko sa ibayad. So, amo naman na busang sa nag-abot si Elmer sa May Manila, ginpakadto niya po sa iyang nastiya niya kondo. Nagkadto man na po eh, kay siyempre mabanding-banding. In short, Madam Usang, daw grabe gin ang tulog ni Elmer sa apod. Tapos kinopin up ko kay Elmer nga muna ng utang may gusto kong mangguha sa pungsod, naling wala ko nakapasar sa medical, kay may bato ako. So, mambal ni Elmer, buligan niya ako. Nakibot lang ako Madam Usang, yung painom-inom ako ni Elmer as na natabuan. Nga wala na tao, duwan na lang kami ni Elmer. Dito gin Madam Usang, nagbago ang tanan. May natabo sa amon ni Elmer. Paghambal ni Elmer sa akon, hindi gin manugid. Namit ka gin siya. My God, grabe, hambal niya. So, hambal ko, tipa ng utang ko, hambala lang ang asawa ko na nakabayad kina sa akin. So, every time, Madam Usang, nga ginahambayan ang asapon, thankful ako. Gintawagan na panuwas ang asawa, niya, hambal niya dahi, managpulit na si Elmer. Ginreplyan ko siya, ma'am, madam, last mate, ginkontak pa ni Elmer, ginbuyayaw yung pagani, di. Kaya wala ko nakabayad sa utang. So ang sabat sa asawa at anong ba niya, naging bayarad kung dito ara na sa iya. Nagsabat man si Kate, thank you. Pero Madam Usang wala siya kabalo nga may natabo sa amon. Kung baka ito ginbayad na nato siguro ni Elmer sa afon. After 2 months, nagkakontak si Elmer sa afon. Kiti, ang bali Elmer hindi ko magkontak kung ara ko sa balay. Si Elmer man mismo, Madam Usang, kapangita sa way nga magkitanay kami. Before siya maglakat, huwag sa kaliwat sa barko, nagkitanay kami dari hotel dari sa siyudad sa Nilo. May natabo naman sa amon, Madam Usang. Naghambal niya sa afon, hindi niya po kung malipatan. Ay, grabe. Well, Madam Usang, share ko lang sa imo. Manami lang yung obra po, hindi. Siyempre, hindi eh. Ay, naano ka. Pero may asawa na naiday. Dapat, buta ka malimitasyon. Kanain mo na yung may asawa na yan ang lalaki. Kabalo ka naman, tuwan na sa utang. Mapat, will to will ka na sa imo. Yan nga, turutot. Di pwede. Tama busong ka daan, wala tatay matindog sa imo. Hello, ngiyang imo nga potasyom. Kaya ka maiguan na ganis ang tambis, kag magraga ak mawaza ag ba? pertagad. Hanungan mo gid na kay hindi niya pwede. Okay, no, gid na. So di po si lingon niya, minatabo na sa inyo, butang tabi bayad na itong utang mga 80,000. Pero ang question dira, gintuntum mo niya asawa ka, gintuntum mo niya mukha o garingon. Pero sinapasahan ko di ba sa message niya, sa iya letter, ang lalaki yun mismo nagkalagas-lagas. Di mo na rasman madambusan nga wala kong mahimo. Oh, dumitin din mo letter. Why ko ka ba? Noong nagliyagay ka mo sini. Pero tandaan mo giba sa mas may asawa na or may bana na isa katawo, hindi ka na mag-intra dira sa ila. Nangita sila partner sa life nila para may kaupon sila ka pangita, aman? Pangita, kind niya. Tula, kayo na huya, abala no? Ay my God. Dapat pangita, tasong way kung paano ka man mag-enjoy. Pero so, sa mga advices nang hindi na pagdiwata ang ginobra mo. Kaya was kumanda pa na siya, basi ikaw pa mismo makaguba sa pamilya nila. Or, basi filean ka mo kaso, may kasal sila. Mabudayan pa ka mga diwa, mangguba po obra ni Elmer, di ba? So, halo. We break in na, for may katabo sa inyo, kung naging ka mo, palayo eh. Kanita, tayo sang lalaki nga wala asawa. Well, be right back, Madam Busang. Bedtime Secrets, only here to your favorite radio station, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 KFAT News FM. Kanami, isang problema ni girl, ah. Grabe na utang, na 80,000. Tapos, at ba na yahin mo yung chikahon para makatilaw ka sa iya yung pipino? Sana gisagin patilaw na si, gipatsangin patilaw na ni girl, ah, pa. Ang lalaki, ba, automatic na dula ang utang. Grabe for almost, klato ganiman, 80,000, grabe. Te, ba, huwag ka na konsensya sa sobra mo dahing, hindi mo nabi, ha? Unta, tinanang imo nga bistro, kung may utang ka ba, hindi pagpadala sa mga bum-bum pa, okay? Di, kauluya, may ban, may asawa na ang lalaki, tapos ikaw matinunto ka pa, hindi na yung nabi. Well, mga kikifay, wala na kita tiyempo sa atong Sunday edition. Apod yung giyapod si Madam Usang sa programa. Bedtime Secrets only here on 88.7. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino nga tay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
15: may Physio.
11: Physio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
11: Ang D3.
15: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
5: Tigasing!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
6: Ang BCO
5: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
6: Ang BCO
5: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Napamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigil
7: kasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 K5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7 D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant Oxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. KK5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay. At yes,
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Dali na mga langaw! Awi na ang paborito nato niya, ilaw!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng tagpamati, isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan ng mga ka-K5, kag aton mga kapamilya, sa aton mga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sige hapon, kabatanan, yara sa mga iyong kahimtang, sa inyong panglawas, kag ang inyong pagtuo, nag-uswag, ang inyong espiritual nga kahimtang, nagatubo, agud nga makapadayon, nga magalikon sa pagpangalagad. Dumdumong tagid permi, nga ang aton lamang relasyon sa Diyos ang pinaka-importante sa sini nga kalibutan. Luwas sa sini, tanan nga manggad, tanan nga mabutang temporary, kag madula. Pero ang aton nga kang tanan sang Diyos, amuna ang aton nga pinaka-manggad sa sini nga kalibutan nga hindi gid madula. Mapahimuslan naton o mapuslan naton sa sini nga kabuhi, kag labaw sa tanan aton mapuslan sa walay katuktuban dito sa harian sa Diyos. Amuna nga dumdumon tanan firme magaturan. Na importante katama ang pulong ng Diyos. Sa mga kamo nga nagapamati sa aton na palatuntunan, padayon kamo pagtuon. No, stay where you are. Pabilin kamo, kundiin kamo ano ang inyong simbahan, ang importante inyo i-maintain ang inyong honesty and sincerity sa diin kamo ng mga grupo sa inyong mga religion. Kaya ang Diyos lamang ang nakabalo, kundiin kamo dalpon basta kamo sincero. Pero nakabalo na kita, suno sa Biblia, usalang kalugar sa isa kaduog lamang ang aton gaduhan. Ang langit nun nga duog, ang langit nun nga puloyan, itigana ni Kristo dito sa langit nun nga puloyan na iyang giniprepararar para sa aton natanan. Ang manang hinaliwat naton repermi, ang hatagan gid naton first priority, amugid ang aton tangtangan o relasyon sa Dios. Kaya kung hindi, kita ang walay mangin, walay pulos ang kabuhi sa kalibutan. Nga man, kay madula man lamang, pero ang masakit, nga daw, hindi lang, daw, kundi ang di tamabaton, nga sa paglambot sa tiyon, ato nunahuna tani, hindi ka gusto sa impyerno, pero makadto man kita sa impyerno. Nga man, bangod ka hindi, kita takos sa langit. Muna nga, subong ko lamang, kung sisahon na ton, takos bala kita sa puluyan, ng intigaran ni Kristo sa langit noon ng puluyan. Kung hindi, ako na nga, padayunon ta, padalman ta ang aton pagtuon sa Biblia, agod nga sa sina nga pamaagi, aton masiguro ang kaluwasan nga din prepara sang Diyos para sa mga aluyag magalagad sa iya. Ako na nga, padayon kita sa aton na palatutunan, sige hapon. Aton pangabay nga ara kamo sa physical, mental, spiritual, financial, and protection sang Diyos. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami po'y dumudulog sa inyong banalan o kulukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong banal na masalita. Nawa aming maunawaan sa tulong ng banal na Espiritu. At nawa sa magitan ng inyong pagpapala, inyong biyaya, grasya, ang lahat ay aming magagawa ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mong ginagamit ng bilang K5 News FM Philippines, ngayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasal laban sa inyo upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala na kinakailangan. At itong lahat ay misamot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton pagtunaan mga uturan, sige hapon, padayon kita sa aton ginatunaan. Ang hindi si Kristo nagkanto di sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Manang kung aton ginkabig aton kamulingon na kita makasasala, kag si Kristo naghanggan permi, nag-offer permi sa iyang grasya, agon nga kita sa aton pagka makasasala, makabaton o makahimo sa pagkabuhi sa nga wala na isala, ay di nga ang hindi naton siya mo. Naman ang importante katama lamang, kung masahon naton ang ginhampal ni Kristo sa Kapitulo 8, versikulo 31, diri sa Juan. Ambag diri sa aton ng Ginoo. Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudyo nga nagatuo sa iya. Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutunan ko kamo. Dayon aton basahon man ang Mateo 16:24-26. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gibutunan, ang bisan sino nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kumalingon, pagpasan siya cross kag magsunod sa akon, adlaw-adlaw, kada-adlaw. Sa Lucas 9:23, kay ang bisan sino nga buot magluwas ang iya kumalingon, kabuhi madula niya ini, pero ang bisan sino nga managadula sa iya kabuhi bangod sa akon, makita niya ini. Ano bala ang makuha sa ang tao kung maangkon niya ang bugos na kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang mahatag ang tao agud mabawi niya ang iya kabuhi. Magkaturan, grabe kaathag ang ginambal sa ato ni Jesus Kristo. Unas tanan, kung kita nagatuman sa tanan nga ginatudlo ni Kristo, iya kita kilalanon. Iya kita kabigon na matuod ng mga gintutunan. Ang kondisyon naman ni Kristo, nga kada-adlaw, kung kita luyag man magsunod sa iya, kada-adlaw aton kalimtan ang aton kagulingon. Pas anon ang iya cross? Anon yung cross? Kung aton iliteral na hindi man ang mahimo, kasi siyempre kabung ato sa cross ngin pasaan ni Kristo. Bisan magahimo ka dira cross na ang kahoy duldol, gaan man na, magaan man akong magmalana. Dayon, mga 4-4-8 ang kadakoon, 4 pulgadas, 8 man ang kalapad doon. Dayon, mga 8 man kataas para nga hindi ka matungkan sa duta ilang sangka or pasanon mo siya kadaan law, abaw, on iliteral ta siya. Pero ang cross diri, ang mga bagay-bagay nga hindi ta naanad sa paghimo, mangin-cross aton kabuhi. Bungat. Huwag ka maanad, imuhimoon, bungat, hindi ka kauyon. Kangailan na sa pagkaon o kalanon. Huwag ka maanad kaon, hindi ka magkaon. Pero kung naanad ka kaon, apangitaon mo siya. Amo na nga di rin makuturan, importante katama nga dumilian ta aton kabulingon. Naman, kung luyag kita nga magsunod kay Kristo, inalan kalimtan ta, dumilian ta atong kabulingon lamang ang mga tingtuyo. Pasanon ta iya cross, ang iya guya, ang iya guta, ang iya kaubuton, ang cross sa aton, dubong at katama kay ngaman, gabunlay magsunod. Pero kung gusto natong luwas sa atong kabulingon, anong butambalon nga ang gusto magluwas iya kabulingon madula sa iya? Kay gusto kita magpalagyo, gusto kita hindi magsunod. Kay gusto tang aton kabulingon kabuton masunod. Patuyang kita sa aton kabulingon ng mga kalipayan. patuyan kita sa atong kabulingon nga mahandom, mga tinguha, mga kung ano na lang ang atong ambisyon sa kalibutan. Pero sa katapusan, nadula man. Adi, munang hambal ni Kristo nga ano ang makuha sa tao kung maangko niya ang bugos ng kalibutan pero madula man sa iyaya ka, kabuhi. Kay may imperno man. Adi, wala. Wala gid. Baldere. Munang ang tao wala mahatag. Wala gid siya mahatag. Agod nga mabawi niya iya kabuhi. Ang mutang balon nga, life or heaven once lost, it is lost forever. Sang madula ang aton nga kabuhi, madula na siya sa walay katubtuban. Munang subong pa lamang, termin aton ginabalik-balik din na usisakon aton. Takos na bala kita sa kabuhi nga walay katapusan? Or hasta subong nagaduha-duha pa kita o wala pa'y klaro? Walay klaro kung maluwas o hindi. Kung kisa, pasuritin na malang kita ang maluwas, maayo. Kung hindi, pasensya na. O, amo lang na una-una kung hindi tayo sindihan, pero kapait sa kalayo nga walay katapusan, pwerte ka bugat, pwerte ka pait, pwerte ka init. Amo na nga, pinsaroon ta na maayo. Amo na nga, ang mangin isa ka disipulo ni Kristo, amo ang pinagpagsikway sang kagalingon, kagpagsunod kay Jesus. Paagi sa malaot man o maayo nga report. Anong ba't na malon? Ang maayo nga report, kung ikaw sang una may mga bisyo, dayon nakita ka sa imo mga barkada nga buot, mabal dayon, uy, maayo si Juan de la Cruz, o maayo si Pat, si Bay, si Brad. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo kay buot na siya, way na siya bisyo. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo. Ang bad report naman, ang hindi maayong report is, daw yagutaon ka. Ah, daw pastor ka naman ay. Ha? Tuon-tuon nagpa, Diyos nun ka na. O, di, damo na mga magyaguta sa imo. Amo na nga, pero ikaw ang nakaintindi, ikaw ang nakahibalo, pabayaan mo sila. Kaysa subong, damo mga tao nga daw mahuya, mabalaan nga sila, matuod-tuod na nga Kristiyano sila kabuhi. Nga aman, nahadlok sila nga yagutaon sila, nahadlok sila nga muna. Mayo lang kung dayawon, pero kung hindi gani, bawo, mariskarid ka gini na dayawang mag-alagad, labi na kung ano ang handog sa kabuhi. Ang muna makuturan, kung hindi natun na siya maintindihan, sayang. Kaya, pero, pila lang ang nagahimok sini. Sa atong subong, pila lang nagahimok nga agwantahon niya, bisan ano, himbal sa mga tao sa iya. Nga man, kaya siya mismo ang naka-intindi. Nga, siya naka-intindi, muna nga siya nagasunod. Munang makita pa natin sa atong team yung subong, madamo ang nagmanagnasing butig. Mga manalagna daw sila, mga propita sila. Nagatagna-tagna sila nga muna si Kristo, balik ang katapusan sa kalibutan, amuna ni. Ay hindi na siya, hindi na siya dapat patihan. Kay kun gahuna-huna ka lang mag-alagad ka sa Ginoo tungod kay nahadlok ka kay gali kalapit na matapos ang kalibutan, bangod sa mga panagna-tagna ng mga butig, binutig. Hindi man na makapangtakos sa imong kabuhi sa kalibutan. Hindi man ka matakos. Nga man, nag-alagad lang ka sa Ginoo bangod sa kahadlok. Wala ka mag-alagad sa Ginoo bangod sa imong gugma sa Ginoo. Hindi na siya mapinaday. Manang, hindi maayo nga managyapon. Okay? Ang mga tao na namian nga manginamuni, abang ano ang himuon sa katapusan sini? Wala gin. Ano ang mga desisyon kung ang ilabuluhaton upod ang tanan nga mga resulta sini? Pag-usisahon na sa tubangan sang Diyos. Kabalo kita nga ang Ginoo mag-usisa sa aton. Hindi nga sa ginasiling na naton, hindi kita mag-alagad sa Ginoo bangod sa kahadlo, kundi mag-alagad kita sa Ginoo bangod kay nahikuma kita sa iya. Agon nga kung kita nahikuma sa iya, tandaan ninyo, kung may gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Di ba? Amo na expressions. Kung nakauyon ka, bisan ano ang himuon, sige, kato ta, sige, kahit kauyon man. Kay may gusto man. Pero kung hindi, kadamo. Damo yung dahilan. Damo kay kabangdanan. Damo mga rason. Amo na nga, pero kung nagahikugma ka sa Ginoo, bisan ano kabudlay, bisan ano kapait, sige lang, ano man. Bangod kay, gugma ang nagtulak sa imo, ang nagtulod sa imo. Amo na kung nahikugma kita sa Ginoo, amo na nga, dapat natun, dapat maintindihan ang kamatuuran. Intindihon nato ang sakripisyo ni Kristo kay tumagalagad kita sa iyang bangod sa iyang katapungan dako magugman higuma kita sa iya bangod sa sakripisyo mo na nga handa kita magsakripisyo kay si Kristo gani nagsakripisyo nga para to sa aton nga kayuhan kita payahan nga para sa aton gidang aton sakripisyo ay di pwerte ka nami mo na nga labos tanan paglabot sa tiyon o sisahon pagin kung ano ang aton mga binuhatan. Muna nga ang kabuhi ng Kristiyano ay isa ka, inaway. Nga ang inaway. Ang aton kagulingon amo ang aton awayon. Nga man. Kaya ang aton kagulingon, bugalon. Awayon ta na siya. Ang aton kagulingon, matinumanon sa aton gusto. Self-willed ba? Ang aton gusto among matuman. O, awayon ta na siya. Agod nga, paagi sa Espiritu ni Kristo, paagi sa gahong ni Kristo, kita mangin man din nalagun. Si Apostol Pablo siya kagulingon naghambal siya nanungod sa pagpakig-away batok sa mga prinsipyo kag mga gahom samtang nagpakig-away siya sa maayo nga pagpakig-away paagi sa pagtuo. Mumana sa iya. Kay so basahon ninyo ang 1 Timoteo 6 bersikulo 12 hasta sa unahan. Ngayon sa 1 Corinto 9 bersikulo 27. Iya mismo nga ginaway ya kagulingon. Sa liwat, nagpahayag siya. Wala-wala ka mo makabato, tub-tub. Wala pa ka mo makabato, tub-tub sa dugo. Nga nagapakig-away, batok sa sala. Ah, hindi. Sa karun ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Amunan, delikado. Sa pagkasubo o sa subong, ang sala ginatipan maayo. Ang sala ginapasaylo. Mutambalon nga, daw wala lang. Okay lang, padayon lang sa paghimo sala, padayon sa mga bisyo. Hindi ginkabig nga mga bisyo na isa nakasala, nga aman tigin gumata ang aton kagulingon. Ang matalo mga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-utod sa kalag. Nagbago na bala, o ang aton nga kabuhi, nabago na bala ang reliyon, nabuhinan na bala ang kawayo ni Satanas kagso Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi naghatag-anay sing mga kabudlayan kag nagkinahanglan sing pagdumili sa kagalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon, o man ang problema karon kay bangod kaayo na kuno kita sa moderno nga Christianity, ginhimo nga mahapos samtang ginklaro sa balaan kasulatan nga may duha lamang ka alagian ang malipot kag ang malapad. Nagawang. Muna nga, ang tanan ginhimo na mahapos gitaron nga man kay siyempre ang sala daw ani lang daw ang sala nagapadayon na kay labi na ang nagawaling walay na kasuguan way naman kasuguan adi wala na ang nagapangangkon nga katawhan sang Dios nagakompromiso sa gahom sa kadudulman ang tagsa kasosyon nga aton ginaporma bisan anuman kay limitado may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga impluensya, pagapaturon sang karakuon, sang pagkasuod, sang pagka mapinadayunon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Kay ngali ka sa aton na ginabasa ng bersikulo, kung sino ang aton ginalagad, amo man ang aton gina, muna ang aton agalon. Gani, paagi sa pagkilalahay, kag sa pag-ubod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya. Ang isa, kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kung si Kristo nga aton ginkilala, agod nga kita mangin kaangay sa iya, aton ginhimo nga daw kaangay sa isa kabarkada, nga siya nga aton barkada kada adlaw, kung diin man kita magkadto, aton siya ginapinsar pinmi, aton siya ginakuntak, paagi sa aton mga pangamuyo, sa aton mga pagpamalandong, matingala na lang kita nga ang iyang halimbawa mawala sing kasawayan amat-amat nga amuna na ang aton mangin kabuhi. Ang pagpaking ambit kay Kristo daw ano kamili. Ang among nga pag-ambitay aton pribiliyo nga makaagom or maagom naton kun aton ini pangitaon kun kita magahimo sang bisan ano nga sakripisyo agod masiguro ini. Sang mabatian sang una ng mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, nabatyagan nila ang ilap pagkinahanglan sa iya. Nagapangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa kay Kristo. kaupod nila si Kristo sa balay, sa lamisa, sa guwa, sa latagon, o bisan din sa kabundukan o sa mga kalasangan. Pero dito sa una, dito sa Bukid sa Olibo, kabukiran man to. Bisan din lang sila, danay sila pirmi. Amo na nga sa aton man, kung si Kristo ang aton nga mga aton kabuhi o sa aton nga kaupod, pirmi sa aton nga kabuhi. Bisan din, sa lamisa, kaupod na si Kristo. Sa puluyan, kaupod na si Kristo. Sa panlakatan, bisan din kita magkanto. Tani aton siguraduhon nga si Kristo aton kaupod. Kangay man subong, kaupod nila siya sa subong nga mga estudyante nga may manunudlo adlaw-adlaw nga nagabaton gikan kay Kristo o sa kay Kristo nga bibig sa mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila kay Kristo subong mga alagad sa ila galon. Agud, matun-an ang ila katungdanan, nagalagad sila sa isa, sa iya sing masinadyahon, makagmalipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado, nagsunod sila commander, na nagapakig-away sa maayo, nga inaway sang pagtuog, ang mga paupod niya gintawag, mga pinili kag mga matuto. See? Sila nga nagasiling, nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sang iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tawo nga wala sa espiritu, sing espiritu ni Kristo, hindi man siya iya ni Kristo. Suno sa Roma 8 versikulo 13. Amo na nga hindi kay 8 versikulo 7. Dayon 1 Juan 2 versikulo 6. Ini nga mga pagsunod kay Jesus, hindi mangin, hindi matalupangdan sang kalibutan. Isa ini katupiko sang pahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya pagbalingon apang makita kag mabatyagan ini sang kanan sa balibot niya. Amo man sa labi nga kita napalapit kay Kristo, sa labi nga makita nga kita mangin mapainubuson. Kasi si Kristo hindi man bugalon, pinaubuson siya pagani, di ba? Ginayaguta, pero wala lang sa iya. Muna nga, yadtong may pinakamadalom nga inagihan sa mga butang sang Dios, amo ang pinakamalayo sa bugal o kon pagpataas sang kagulingon. Mayara sila nga pinakamapinaubuson nga mga pangunauna sang kagulingon, kagisang pinakamataas nga mga paghangop sang himaya kag pagkahalang do ni Kristo. Nagabatyag sila nga ang pinaka manubo nga lugar sa iya pagalagad tuman kadungganon para sa ila. Si Moises, wala makahibalo nga ang iya naong nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala kaangay ni, wala kaangay niya nagapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapinubuson gid nga mga opinyon siya kagulingon nga pagkuswag sa Kristiyanong kabuhi. Sinang siling, hindi subong nga ako nakalabot na o kunhimpit na. Naghambal siya, nahanungod sa iya kagulingon, subong ang pangulo sa mga makasasala. Apang si Pablo, ginpasidunggan gid sang Diyo, sang Diyos. Gindala siya sa balaan nga palananaon si katlo nga langit kagdito nakabaton sang mga revelasyon sang Diyos nun na himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Suno sa 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 2 hangtod sa 4. Si Juan Bautista, ginpahayag sang aton maluwas nga labing dako sa mga manalagna apang daw ano ka kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos kag ang madamo ng mga nagapangangkon ng mga ministro sang Cross. Sang ginpamangkot, kun bala siya ang Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya galon. Sang nagabot ang iya mga gintutunan na may reklamo nga ang igtalupangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom nila sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manubuna lamang sang isa ka ginsaad, si Kristo bilang nobyo, isa sang unang lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga atong akon kalipay natuna. Dapat siya magdako apang ako dapat magbuhi. Ang nagahalin sa ibabaw labaw sa tanan, siya nga nagbaton sang iya panaksihon, nagbutang sang patin sang na ang Diyos matuod. Amoy ini ang mga maumugon. Amoy ini nga mga maumugon ang akon sa kausa sang Diyos karon. Ang mga mahimo sa ila pagulingon, himuon ang mga mahisaon kag mahisaon nagapanghisa sa ila pagulingon, ang mga kritiko nang ginpili ang sayop, ang mga sayop gid o sala gid nga maluwas gikan sa ila sagrado nga ginpuha. Hindi sila dapat sa ministeryo bisan pa nga bisan nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sing kabudlayan para sa mga tao nga mahisaon, di malipay ang Ginoo sa mga kahisa muna nga delikado sa mga mamugon. Nagtawag si Jesus ang mga mamugon nga matuod kag matahong, putli kag balaan para sa una nga mga nakabatyag sang ila sang pagpasaguli sang dugo ni Kristo kag ang sang nagapakabalaan nga grasya sang iya espiritu. Mga utod ko, mga kauturan, ang Dios nasubuan tungod sa mga kahisa kag mga pagsilos sang mga kapaitan kag mga pagkabinahinbahin sa sini nga mga butang nituhayan ang pagtuman kay Satanas kag indi kay Kristo. Muna nga delikado kayo, mga panungdong, mga paantam ni sa aton. Muna nga kung makita naton ang tao nga malikuon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, makugay sa kausa sang Dios, apang mapinubuson kag kumus, malulo kag malo. Mapinubuson, mapailubon sa tanan, handa sa pagpatawad, matuod sing gugma sa mga kalag para sa ila. Napatay si Kristo, hindi naton himuon na mamangkot. Mga Kristiyano, bala sila. Naghatag sila sing indi masaypan nga mga pamatuod nga nakaupod sila kay Jesus kag nakatuon sa iya. Kon ang mga tao sang kabaliskaran nga mga ginahimo, kon sila bugalon, wala sing pulos, wala sing maayong hinimuan, ginhimo sing pang mga pangangkon dahil mahampunon, hindi maluyuloyon, mapintas, hindi naton mahimo nga sugiran kung sino ang ila gina Paking of the night, kung sino ang labing ilasuod nga abyan. Hayaan na, bayan lang natin kung ano ang ila kahimtangan. Basta kung amuna ang aton makita, kabalo kita kung diin na sila nakatuon. Amuna nga, ang importante sa aton, karon, makuturan, inyo lang taon ang kamatuuran. Hindi magtulok sa tao, ang aton tulokon si Kristo. Si Kristo ang aton halimbawa, amuna nga, dapat natin intindihon nga si Kristo ang aton halimbawa nga nagakadto des kalibutan, hindi agud nga undi hindi para sa mga matarong kundi para sa mga magsasala. Kay sa iyang ginsiling, wala diri magkadto anak sang tao para sa mga matarong kundi sa mga magsasala sa paghinulsol. Muna nga importante katama ang pag-intindi sa mga kamatuoran, kay amo ni ang dako nga mapabulig sa aton kung kalawasan ang aton nga ginalantaw sa unhan. May naman kita sing tiempo magpadayon pa atong tapuson sa lubo kapag amoy. Nakilang Diyos sa sikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, lumunulog na binalalukulukan at pinasalamatan po namin ng nakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inipinagalob sa amin. Pagpalaan mong manatinisipilan pong ito, nawa magkatulong sa paglago sa espirituhan ng kalagayan sa mga pungayan sa inyo. At pagpalaan mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin. Physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga katalanan laban sa inyo. Patuloy aming hiniling sa pagitan ng matamis na pangalan ng Metinesios. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka babala ni mga flowers na damok probiotic.
4: Basta.
2: Ano tayong interval?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at
9: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gin malikawan, bilion ang puti ng karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung secret po niya?
3: Mahilig siya taguay?
6: Huwag siya panago, sige na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pila edad, sir boy.
11: DC ko no, DC.
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sang vitamin C, no? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, mabalas na may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya. Kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, na
6: glutathione na. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
15: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
15: correct.
16: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga, anong aras sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
15: Oh. Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsable sa pag-create sa ang ginatawag

0: Para hindi kita mag malipaton kay ang giton sa muna nga panghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pag diya Sir Boy ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang gitawag good fats para magnami ang komunikasyon kon pagdala sang impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
1: Grabe no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man, aktaktibo. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, ginapatagot may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Mil.
2: Kung wala kagainom D3Bio Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3Bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Isa lang.
3: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala
3: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation Sir Boy nga makakos ang gitawag
1: cancer.
2: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian?

0: hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
2: Ang bisan dengue, ganig inom
3: ko. Di ba dengue subong, grabe agwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria.
3: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
11: Salamat gid. Sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News at Pembroke Center Time, alas 4:35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa taskarawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa.
17: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: K-Bar, Rey Espeja Umalay, para sa balitang K-Bar sa Umaga.
1: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga sa inyo kinaandaan. Ako ang inyo alagad sa kahanginan. Kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si K-5 Rey Espeja Umalay.
0: K-5 Rey Espeja Umalay, para sa Balitang K-5 sa umaga.
1: Today is Monday. Adlaw kita sang Lunes, mga ka-K-5. Happy, happy, happy, happy Monday! Sa aton sini nga mga pinilangga nga mga tagpalamatian, may klase, may opisina kita. Sa talantara na aton sini nga mga kuturan, sa mga nagahimos kang nagapreparar na sa ila sini nga pamahaw, sa nagapangape na da siyang klinika, DTX Coffee Mix, nagatimpla-timpla siyang kape kag nagapainit siyang tubig. Sa aton sini nga mga ka-K5 med, ayad nga aga karinyong tarano. Si Manog Ihaw na ni Tarina Mapaw. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay aga para gabugtaw ka nagasugbasan nga isda na kagbaboy. Sa may Rizal Apos na gapangape na siyang klinika, DTX Coffee Mix. Alas 4.39 mga ka-K5, ginaabi-abi na ng presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalabati. Ang aton sini mga ka-K5 nga mga vendors sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sini ng mga taxi patrollers, mobile patrollers, na nagapasada na aga pa. Sa aton sini ng mga ka-K5, good morning kid sa inyong atanang. Sa aton sini ng mga overseas Filipino workers abroad, OFW, na nakatuto karaga pamatigid sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is Monday. E gani dapat arangkada, aga pa bugtaw. Bawal malate, basta Lunes, bawal malate. Alas 4.40 mga kakita. Ngito Guanzon, good morning. Of course, ginapasalamatan tang Ginoo for giving us a wonderful morning every day, because every gising is a blessing from above. So una mong obrahon, gid pasalamatan mong Ginoo for a brand new day. Katong sini nga mga ka-K5. Good morning, Ma'am Ning Ilumba. Father Almighty, thank you for giving me another morning, another chance to begin again. Lord, give me a new strength and a fresh mind. Help us release mistakes we cannot change and focus on opportunities you have placed before us. Give us courage to begin again where we gave up, and give us wisdom to do things differently where we went wrong. Please breathe new hope into our hearts and keep us believe in better days again. May we walk today with confidence, peace, and gratitude. A blessed Monday morning sa imo, ka-K5 Rey Umalay. Kakaroon may ara kami sa nga sports event sa Banwasang Pututan. Namo na kapangagad si ka-K5 Uting Guanzon nga mabasket. Pero nabasin mo, oh, nyo kuya ko niyang kladawan. Mo nga way kuya ga pangagaw bula pagpasa sa ako niya, haboy ko na dayon sa tres. Morning mga aga na kay Tatay Kuroy Poras sa nga Barangay Rumbang kag Barangay Barasan Pototan. Nga pamatigid sa aton sini baruang pag pangalagad. Alas 4.42 na sa aga. Sanbay kamoy balonta ang lakat sang panahon with pag-asa Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, kamustang aton sini nga latest weather bulletin update? Kagang nga pila na aton sini ka mga natipon nga mga balita sa aton sini nga mga unit field reporters. Karon sa patrol with ka-K5 Karen Barilia sa pinakalatest nga sitwasyon ka mga follow-up report. May transformer kaging kawat sa aro, madugay na nga guba suno sa police. Si KK5 Elmer Salve, may balita makaroon sa masubra isa kamilyon ng balor sang suspected Cebu nga nakumpiskar sa SBI sa distrito sang Lapus. Tag si KK5 Reggie Di Mayo, pito ka mga armas no tang din turnover sang kapulisan sa barwasang Barota Cabiejo. Ayun nga galanda kay KK5 Edmar, kag kay KK5 AJ Cordoba, nga nagalagaw-lagaw padulong sa Cebu City. Sana all! Din kayo kita mga empleyado, ginapalagaw-lagaw lang ni Doc Ramil. Oy, man! Oy, si KK5 Enrico, ninyo na mabatian, anay si KK5 Enrico, surita sa isang simana. Kay malagaw-lagaw sila sa Cebu. Makadto sila to sa mga beautiful beaches of Cebu City. Beaches, ha? Hindi beaches, ha? Sir Earl John Pandagani. At Darlilia, good morning. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo. Nagpamatigil siya to si Libarwa nga pagpangalan. Isuryanta makaroon ang kapod na ton mga KK5 si KK5 Raymond Almudal. Tawagan mo na karoon ka KK5 Andrea. May number ka man ni KK5 Raymond Almudal sa KK5 News FM Palawan. Agod di baloon na ton mga KK5 ang mga latest developments sa itong natabo nga sunog sa MB June Aster. No? Sa itong sining mga KK5 ka KK5 Alira Api sa News Center. Di baloon na ton pinaka-latest karoon nga numbers ang mga casualties. Nagsaka na ni Kapon sa pinakalatest nga update, 42. So atong 86, tanan ka mga nagkalam, 84, tanan ka nga nagkalam missing. Kiti una-una, 86. Ang duha, maswerte nga way makasakay. Na-cancel sila, banwa? Na-cancel ang ila sining asakay sa MB June Aster. Sumot siya ningon, 84 lang tanan ka bilog. So sa tons ni mga pinalangga ng mga tagpramati, makaluluoy gid mga kabyanan tungod nga sang gintalik dan gid lamang nga mga inadlaw. 42 na ka mga bangkay ang nakuha mismo sa sulod sang MB June Aster, mga ka K5. And unfortunately, ang kalabanan sa ila hindi na gid ma-identify, mga ka K5, kay ti sunog na gid ya, totally burned ang ining mga bangkay, mga ka K5, nga nakit-an didto sa sulod sang MB June Aster. So ang pinakapwede lang nga himuon sa mga otoridad amo ang pagpatigayon sang ginatawag naton sininga DNA test para mas madasig na ma-identify ang identity sang mga bangkay kag ma-turn over balik sa ila sininga mga pamilya. Kadamo kita da sa mga videos ka K5 Andre nga mga naghililibi, may ara dito nga tawag sini, may ara dito ka K5 Andre nga ti kalaslon sila tani sang iya asawa. Ma-celebrate sila mga ka K5 sang ila wedding anniversary. Oh, bata tungod mga ka K5 no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Tungod nga natabo atong MB June Aster nga trahedya sa aton sini nga mga ka K5 no. Wala madayon no sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ka K5 Alira, may latest ako dira nga developments no sa aton sini nga mga K5 no. Basi mas ka K5 Alira ra nagapamati sa aton sini nga pangalagad sa News Center no. Latest update na kag development sa number of mga casualties. Now, dito sa may MB June Aster sa aton sini nga mga ka-K5. Para na nga aton sini Luis Di Pagasa. Why pa? Why pa maka-standby? No? Sa aton sini nga mga ka-K5. No? Sige. May ara ko naging sense mong numbers of latest casualties. No? Kung tabi si ka-K5 Alira Apin sa News Center, pila na kabilog suwong ang reported nga casualties ka K5 Alira.
2: K5 Ray, subong as of September 14, no, 2026, nagsaka na ya sa 76 consistentay sa east ang death toll sa nagluntad nga sunog sa
1: 76.
2: MV. K5 Ray.
1: So may pulo, may hindi. 76, so may ara sa more or less nga walo pa kag napangita.
2: Mm.
1: Okay, go ahead.
2: 76 subong K5 Ray, no, ang death toll as of now September 14 sang naglunta'd nga sunog sa MV June Aster sa diin na K5 Ray, no, sa MV June Aster digto mismo sa Coron, Palawan sa diin K5 Ray, no, suno sa mga forensic team sa nga PNP tungod nga nasunog gid, no, o ko na totally gid nga nasunog ang amo nga barko, nabudlayan sila nga mag-identify sa mga na-recover nila nga bangkay kay tinagsalalamo na K5 Ray, no, ang mga bangkay nga yara digto, mayara nga mga bangkay sa mga ido, mayara sang may napatay nga ido digto, mayara man nga hindi na ma-identify gid K5 Ray, no, kung kabataan bala ini o ko na lalaki o kung babae. So ang ilang nga ginobra K5 Ray, nagpatigayon sila, no, sa nga DNA sample sa mga himata man, no, nga nagpresentar sa PNP nga mayara sila sa nga mga himata nga nakasakay sa among nga barko, agud nga mas mapadasig ang pagkuha, no, o kunang pag-identify sa mga nasambit nga mga persona nga napatay sa among insidente. Actually, K5 Ray, nagpanugyan man, no, o kuna naghambal na mismo, no, ginunahan na sa nga PNP nga medyo madugayan, no, sa nga mabulanan gid ang ilang pag-identify sa mga nasambit nga mga ano nga mga persona kay ti ang DNA samples K5 Ray. Amo man nga makabulig man ko tani sa identification apang ang proseso ya sina K5 Ray hindi naton nga yama dali-dali man. So nag-request na ang ahensya, no, sa nga mga dugang nga mga forensic specialist kag nga mga volunteers, so, no, nga mga dentista agud nga mas mapadasig pagid ang proseso kay ti hindi man langulango K5 Ray nga magkuha sang samples sa 76 tanan ka mga persona, no, nga dugang mga persona nga ano nga na-identify nga nakuha, no, K5 Ray sa among ship sang nag ano na sang nagtahaw na ang sunog sa MV June Aster. Actually, K5 Ray ang mayara pa sang sa 76 K5 Ray, no, kaiti ang nauna digto ang nakuha is lima kabilog ang pinaka initial gid nga una gid mismo nga nakuha nga mga na recover nga napatay is lima kabilog. So ang the rest nga nakuha sa nasambit nga June Aster nga barko kun Roro is 71 kabilog, which is ang 71 nga ina K5 Ray amo na siya ang padayon subong nga ginakuha ano sang samples para sa ilang nga DNA testing para nga mahibaluan, no, kung kay sino nga mga himata nga nagahulat man, no, ang magmatch sa persona nga nasunog sa among nga barko.
1: Hmm. Subong ginapangita kuno ang kapitan sang barko kay hindi makita sa ton sini nga mga K5 para mahibaluan kung ano gid man ang natabo, no, subong ini sa taga dumalahan sang MV June Aster kay ti una na nga na-report ka K5 Alira kag na-confirm sang aton mga awtoridad kag kapulisan nga wala malakip sa nasunog nga barko ang kapitan mismo sang MV June Aster. The question is, diin na ang kapitan sang MV June Aster sa aton sini nga mga ka K5, ano ang natabo sa iya diin siya, because probably isa siya sa mga pinaka-importante nga mga tao na makadeterminar kag makahambal kung ano ang ginhalinan sang sunog sa sulod sang sining MV June Aster Gabarco, mga ka-K5 nga nag-utas gid sang kabuhi sang kapin 66 tanan ka mga pasahero. Lakip na ang pila ka mga crew, mga ka-K5. Nagsunod bala si kapitan sa standard operating procedure. O kung SOP sang mga sakayang pandagat sa mga ginabawalan kag gina-allowed nga mga dipang pasahero o kon private vehicles nga nagasulod sa ila sini nga barko, because may ara kita initial nga update ligad nga ang ining mga electric vehicle do ginahugot ni nga ginadumilian, no, sa pag pasakay sa mga pila naton sini ka mga sakayang pandagat. If ever ginapasugtan gid man may mga hugot ni nga mga protocols ka K5 ba Alira, ini tungod nga prone ini sa sunog sa ton sini nga mga ka K5, no, kay ti may mga ara kuno nga naglupok, may naglupok, may nabatian sila, nagdaba-daba ng klayo. Kadamo sa mga napatay ini tungod ba nga ka K5 nga kung lantaon na ito ng layers ang sinang barko, sa idalom sinaamo na siya ang mga, kumbaga, ang ginaparkingan sa mga salakyan.
2: No?
1: Mm. Sa second layer ya, dira ang mga passengers nga ano bed, no?
2: Mm.
1: Nagatulog sila da.
2: Mm.
1: Sa ibabaw ya, may ara pagid, no? Tapos ti ang ababaw ya sini amuman tululugan man.
2: Mm.
1: Pero kung maglupok ini kag nagdabada ba kalayo.
2: Halin sa dalom.
1: Halin sa dalom.
2: Mm.
1: Ka grabe ang paglaptas ng kalayo, aso pala nga daan. Makala piit, makala ano na ni, makala ano nang matasang pasero sini, masakit na makita na ni kay K5 Alira.
2: Especially
1: so,
2: K5
1: sila kag trade magwa. Unlike sa babaw, kag K5 Alira,
2: pindi kalumpat.
1: Sa pa, mga makalumpat pa sila. Kay nga gaw pa sila lumpat kay K5. Amo ina ang nakita naton kung nga madamogin sa mga casualties kag mga nagkalamatay sa sining sunog na nagluntad sa sulod mismo sang barko nga MV John Aster mga kakipay dito sa may Coron, Palawan. K5 Alira.
2: Especially K5 Ray, since nasunog na no, nagumpisa sa idalom, posible nga nagumpisa gidman sa idalom, pagka ibuwal sang kalayo kay K5 matik na ina nga may ara sa mga wiring sang kuryente sa sulod sang nasambit nga barko, which is nagtuga pagid sang brownout. This since brownout, hindi makakita o kuno posible nagluntad ang stampede nga ginatawag kay K5, kay siyempre nagakarankara na ang tanan, no, para lang makasalbar man kun tani nga maglumpat, magtinguha man maglumpat sa barko apang nagstampede, posible nagstampede amo na nga madamo sang tawo nga natrap sa sulod sang barko.
1: Okay. Sa to siling mga K5. So i-check ta ini ang mga developments karon sa to siling mga pinalangga ng mga tagpulamati. Adud nga ti makakuha kita sa mga dugang nga mga updates sini. But balikan naton ang pila ka mga masubo nga mga statement, mga testimonya sang pamilya sang mga nagkalamatay, no? May ara nira nga interview si K5 Raymond Almural sa isa kalalaki nga kakalo nga ginahulat yang iya sinang asawa, because ang iya asawa is isa sa mga pasahero nga nakasakay sa MV June Aster. Ang pinakalulihi ko nga medyo nga gisensi mo K5 Andre. Ara na? Okay. Ang balya, naga 70 Adventist ang ila reliyon, no? Nagaplano ya ila sininga church nga ikaslon sila liwat. K5 Alira, pero ti ang kasal na tala na nga kasal nga ilag na planuhan, hindi na matabo tungod gid lamang sa isa ka trahedya nga nagluntad, no? Sabay bayon sang Coron, Palawan, kung sa dinagutas sa kapin 66 ka mga kabuhi sang mga pasahero kag mga crew sang sining barko sa ton sining mga kakipay. Himalaw naton sa interview ni kakipay Raymond Almodal ang ining pahayag sang isa ka bana nga nagahulat sa iya sini nga asawa.
3: Kasi mayroon kaming gaganapin sana this coming Sunday na renewal of vows. Ito ay matagal nang pinaghahandaan, maging ang iba naming mga kamiyembro sa Seventh-day Adventist. Meron itong special na event para sa mga kasal na, para sa senior citizen, yung pinakamatanda na kan, mula sa mga bagong kasal. Pwede silang mag-join doon sa event na yon. Yun nga lang, ang napag-usapan namin ni Mrs. na talagang bababa siya. Noong last Friday pa, September 4, ang sabi niya sa akin, ni, eto yung hinihingi ko sa ating Panginoon, na kung ipahintulot niya, walang masamang panahon sa aking paglalakbay. Pero kung bibigyan man niya ng katugunan yung sign to, basta yun yung hinihingi ko, na kung lumakas ang panahon, sabi niya, ito yung sagot sa akin na hindi na ako tutuloy sa Coron. Ngayong Sunday, yun na po ang renewal of vows para sa pang-apat namin na pagpapakasal kami ni Mrs. So naging special para sa amin, kaya sabi niya, sige, darating ako. So ang inaasahan ko na yung decision niya na yon, hindi ko talaga hindi ko naramdaman na mayroong panganib. At that time, nag-video call pa kami, nandun na siya sa kwarto. Nakakabin kasi siya. So sabi ko, sige, i-message mo ako pagpaalis na kayo. So that time, nung gabi na yon, nag-video call uli kami. Sabi niya, paalis na kami para sa kwan. Para, sabi ko, bakit parang ambilis? Nung dumating siya, sabi ko, paano ka nakakakuha ng ticket agad? Na alam ko, na monitor ko yung kanyang pag-alis mula sa bahay. Pero pagdating doon sa pier, sabi niya, pasakay na ako ng barko. Sabi ko, nakakuha ka na ba ng ticket? Sabi niya, oo. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, 6 o'clock, nag-worship kami ng aking pamilya dyan sa Coron, Barangay 1. Habang nag-worship kami, bigla siyang tumawag. Naka-live. Naka-video call sa akin. Sabi niya, Ni, kumusta na kayo dyan? Sabi ko, mag-join ka muna sa worship. Mag-join ka muna sa worship. Sabi ko, bakit ka nakakakuha ng signal? Na alam ko, that moment, wala talagang signal sa barko. Kahit tunti. Sabi ko, paano ka nakakuha? Sana kayo, bandang Tara na ba kayo? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi ko, pakitanong dyan yung staff ng barko o kaya sa kapitan kung saan na kayo ngayon. Bakit meron kang signal? So sabi niya, sige, mamaya sasabihin ko sa iyo. So sabi ko sa kanya, huwag mong patayin ito. Mag-continue tayo ng video call. So that moment, sabi kong kan na mag-join ka sa prayer. Biglang nag-cut. Sabi ko, sige, total may signal naman. So, nag-pray ang aking mami. Pagkatapos ng prayer niya, tinawagan ko kaagad uli. Nagkuha na ako ng tawag. So, that moment, hindi ko na siya na-contact.
4: So, yung inaasahan nyo ngayon sa ginagawang retrieval operation, mayroon ba kayong, naiisip nyo ba na nandun yung asawa nyo or nakatalon siya or napadpad lang sa mga isla?
3: Ako, 100% magkaparihas ang kutob ng aking dalawang anak, yung panganay at saka pinakabunso na nandito kasama ko ngayon sa van para gawin ang kung ano man. 100% na hindi talaga siya tumalon. So, na-trap talaga siya at that moment. Kasi medyo sakitin na rin siya. Diabetic siya. So pag hindi na ganun ka alerto yung kanyang pagkilos pag mga ganyan. Pero sa bawat insidente na ganyan, mayroon tayong instinct na kikilos ng pinakamabilis, bubuhat ng pinaka mabigat na bagay na hindi kaya kapag normal tayo.
4: Ilang taon na po ba yung asawa niyo?
3: 55.
4: So ano yung nararamdaman ninyo ngayon? At yan yung inyong kumbaga pinaniniwalaan na baka na-trap talaga siya doon?
3: Ako, dahil sa sabi nga ng iba, nung alas 6 na yon, Papa, sabi ng family ko, nagparamdam na yun si Mama. Kasi wala talagang signal yun. Wala talagang signal, sabi ko. Parang hindi ko pinapansin yung sinasabi nila na nagparamdam na. Pero dahil nga naging totoo halos ito mga ilang oras na lang makikita na natin kung ano talaga ang totoong resulta ng tugon ng mga rescuer para sa kaalaman ng lahat. Tanggap ko naman. Pinapahanda ko rin ang aking buong family kasi mayroon akong tatlong anak. Nakaka-graduate lang sa kanilang mga kurso, sabay-sabay sila. Last June. Ngayon, sobrang iyak ng aking dalawang anak na pan. Itong lalaki, ito din ang kasama na nag-graduate. So, masakit na masakit. Ito, kasi kung hindi dahil sa schedule na ito, hindi uuwi yung misis ko. Dahil lang sa renewal of vows, yun yung isa sa pinaka-special namin na pan na gagawin sana ang bagay na ito. So, katulad ng sinasabi mo, kung anong naramdaman ko, sobrang sakit. Pero nakahanda na ako.

0: kasakit kakaipay ba alira no? Ang bana nga naghulat si asawa for the renewal of vows. Sa aton sini nga mga ka-K5 and ang tatlo nila ka mga kabataan nga nagdululungan graduate sa kolehiyo. Nga tani ma liwat nila nga makupan ang ila sini nga Iloy pero ti sa masubo nga bahin. Hindi na nila mahimo ka-K5 alira tungod nga hindi kita. Ang asawa ni Sir John's Boy Tibay ang nalakip sa sining nasunog nga barko nga MV June Aster. Ka-K5 ba alira? Eh, tisyo kada ka-K5 ba, Andre? Kay ka-K5 ba alira? Tulog ng luha. Yan di mapungga, no?
1: Pinasubuan man kita sa mga ano no, sa mga scenarios, sa mga nagkalain-lain nga persona, kay ti syempre may lain-lain man nga istorya ang tag sa ka mga pasahero sa mga barko.
0: May ara pagida ka K5 ba Andre, sinsya gid sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamatian napakamugin na pahibia, pero you know what, kita nagakasubo gid kag nagapalabot kita sang simpatiya kag pagpalangga sa tanan nga mga pamilya nga nabilin no sa aton sini nga mga ka-K5 kag mga pamilya nga ti ang ila pamilya ang ila himata nga ila ginahulat nga mag-abot na sa masubo nga bahin. So hindi na gid nila makit-an tungod nga sa sining natabo. Paunta ang isa sa mga report sa aton sining nga K5 news reporter sa aton sining nga mga pinalangga nga mga taga-palamati with ka-K5 Michael Spark Sase sa sining hilibion sang nanay ni Ferdinand Hidalgo. Si Ferdinand Hidalgo, isa ni siya sa mga pasahero nga sakayman sang MV June Aster, no? Sa interview ni ka-K5 Michael Spark Sase sang K5 News FM Palawan. Hibalo naton sa report ni ka-K5 Michael Spark Sase.
2: Naging emosyonal si Ginang Webina Mihurada nang makapanayam ng news team. Ito ang nanay ni Ferdinand Hidalgo, isa sa mga pasahero ng MV June Aster na nawawala sa kasagsagan ng nangyaring sunog sa barko noong Miyerkules ng gabi sa karagatang sakop ng Curon, Palawan. Ayon kay nanay Webina, halos 3 taon sa Manila si Ferdinand, kung saan ngayon lang sana nila ito muling makakapiling nang hiram pa umano ito ng pamasahe para lang magkauwi ang anak. Kwento ng pamilya, wala na umanong ibang barko na biyahe patungong Palawan noong mga panahong iyon, kaya napilitan ng sumakay sa MV June Aster si Ferdinand bago umano masunog ang barko. Nagawa pa nitong i-update ang kanyang pamilya na malapit na ito sa Curon, Palawan. Ilang oras pa, kumalat na ang balita sa social media na nasunog na ang barko. Dito, muling kinontak ng pamilya si Ferdinand, pero out of coverage na ang kanyang telepono. Bagamat hindi pa makontak hanggang sa ngayon si Ferdinand, umaasa ang pamilya nito, naligtas ito at muli nilang makakasama kasabay ng panawagan ng kanyang ina sa mga otoridad at mga mamamayan ng Corona na kung sino man ang nakakita o nakasakip sa kanyang anak, agad lamang silang tawagan sa mga numerong na ipos nila sa social media.
3: Sa mga taga-Corona po, parang away yun akong makita niyo yung anak po. Sana magpapakauli siya ng mong buhay at masaya. Marami, masaya kami ng mong buhay.
2: Ito ang inyong kakipay Michael Spark Sase para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, Kipay News FM.
0: Bali mamning ilumbas, so sad, but God has purpose why He let it happen. Sa ton sa nga mga ka-K5. And kabalo kita nga ti everything happens for a reason. Sa ton sa nga mga ka-K5, no? Ka-K5 alira, bisan masubo pa. Sometimes God allow it to happen, no? Sa ton sa nga mga pinalangga, nga mga taga-palamati. But you know, ang realidad lang, no? Nga kung tani, may ara or naglabay sa insusto nga proseso or kung ano man da, ang kakulangan, kagkapaltahan sa MV June Aster, sa aton sining mga ka-K5 nga nag-cause ang sining sunog, no? Tani, nalikawan na ito ng ining kamatayon sa kapinsisintay sa isubong, no? Or di gani, we expect that why man ato ang ginapangayo ini ka-K5 Balira, but sa initial to the being update, 84 ang missing, no? During yes. that time. And now, 76 na ka mga bangkay ang nakuha sa sulod mismo sa sining MV June Aster nga barko, no? Sa aton sining mga pinalangga ng mga taga-palawati. Kaya Ma'am Rosemary Bacafuro Bailaran, condolences to the bereaved family and rest in peace sa mga napatay. May isa pa kita ka-interview dira, no? Nagahilibion man ini ang pamilya ni Marlon Dairit, no? Isa sa mga wala pa makitaan, no? Nga bangkay, no? Sa sulod sang o wala pa makitaan, no? Nga pasahero sa sulod sang MV June Aster. Sa aton sini nga mga ka-K-pop kinagalaom ang pamilya nga tani buhi lang, no, kag nakaluwas sa sining sunog ang ila sini kaanak nga si Marlon Dairetta.
4: Umaasa po kami na sana kumatok yung kapatid ko na buhay sa pintuan namin. Nababalik siya.
5: At siguro, Kap, dahil na meron din tayo simbahan dito, paano natin papag-pray natin itong ating kababayan na
6: sana natin siguro na sana makabalik siya.
5: No, so far, pero meron na pumunta sa inyo, no?
4: Ngayon pong araw nito, ngayon pong 1:15 po yung flight nila.
6: Opo.
5: So check-in time nila dito sa Clark is 11 o'clock.
4: Opo.
5: Makakasabay niya yung si Sir David, yung ate nung si Reynaldo. So ngayon din ang alis.

0: ginapakita naton sa inyo ang mga pasahero na amuna siya ang reported missing that time sa nagluntad ang sunog. It's 84 sila kabilog, no. Gina-flash naton sa aton sininga Facebook ka K5 Alira, no. And kaluluoy lang iban, may tigulang, may bata, may magpamilya, may mag-asawa, may bana, upod nila kabataan nila, ang iban bakusyonista, ang iban mapuli sa koron, ang iban dugay nga nagatrabaho sa Maynila, amo pa lang mapuli sa koron kay mamuti ang koron, isa sa mga ginakabig na toni nga duka probinsya, klase isang lugar, no, nga ti siyempre ang mga tao na ka K5 Alira nagatawag ni nagatinguha nga makakadto sa Maynila makatrabaho. Kagti amo lang gina ang time nga makapuli sila, makagkilitaay sila sa ila sini pamilya. And amo paning natabo, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Masubo gid, masubo. But ang gusto lang naton diri nga mapadasig ang imbestigasyon sa aton mga otoridad, mabal-an ang rason kag ti ang kapitan tong hambal nila ginapayag nila nga naka-survive. Di na to subong, no, kay ti nga auna pa sa lumpat sa mga pasero. Pero galing gid lang taw manada ka kay Pebble Ray, no, if ang kung ang sitwasyon wala kaya pa niya loot o buligan ang mga pasahero or hindi na, no, sa aton sini nga mga K5 during that time. Pero ti dapat mapakita siya, no, ka K5 ba Alira apin nga para at least sa aton sini nga mga ka K5, no, maatagan once and for all, no, ka K5 ba Alira maatagan ang mga ang mga pamilya sang sining mga pasahero ka K5 Alira.
1: Sa ulihin naton K5 ring update, no, regarding sa kapitan, may yara kita sa interview man, no, nga nabatian o kung nabasa man nga ang nasambit nga kapitan K5 Ray ang nag-recover sa subong sa trauma, amuna nga hindi pa siya makasaysay gid fully sang kung anong natabo sang amunga tion sang nasunog na ang barko, no, o galing kay te sa aton man niya nga pagpanalawsaw man niya K5 Ray kag sa pagpamangkot nato, no, sa mga seaman man, no, nga mga kakilala naton, may ara gid ya sang standard operating procedure man nga ang kapitan amuna kuntani ang pinakaulihi nga maghalin, no, sa barko o kung na magtawag sina nga
0: salba gay secure man self kay ti siyempre siya ang kapitan mo sa rangko pa lang kag sa tinaga pa lang ang kapitan, you are the captain of the ship, no, sa aton sini nga mga K5s and risgo mo kag imo ning responsibilidad ang imo sini nga mga crew members kag ang mga pasahero ka K5 Alira. Nagdaba-daba pagit ini ang kalayo because ti siyempre may mga karga nga mga salakyan mo. Yes. Just try to imagine nga maglulupok na tanan nga mga salakyan.
1: Dululungan.
0: Nga may mga gasolina na, may mga diesel na, no? May mga petroleum products na da. Sa to sini nga mga ka K5 nagpagdululungan niya na lupok doon, ano pala, man nga dumay bumba sa sulod siyang barko man. Sa aton sini nga mga ka-K5, muna nga kumakita naton, no, grabe kag terrible gid ang sunog, no, halos lamuno niya bilog nga barko. In that case, hindi ka nagid ya kagwa sinada, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang iban siguro pag aso, lumumpat sila dayon, wala na damo hesitant ka K5 Alira. Yes. Bahala da mabilin na mga kwarta ko, bag ko, etcetera ko, cellphone ko, makontak man ko gyapon sang pamilya ko, malumpat ako. No? Pag aso, pag lupok pa lang to, kung dito kas babaw, may chance pa. You have a bigger chance nga makasurvive, no? Kahit malumpat ka pa yan ka K5 Alira. Pero kung ara ka dito sa second floor, sa tunsuni nga mga ka K5, kag nagdabadabang kalayo, ginlamo na tanan sang kalayo ang bilog nga area, ka K5 Alira apin, mabulubudlayan ka na gidman, no? Sa prangka nga istoryana, mabulubudlayan ka na gidman ka K5 Alira apin. It is because nga sa aton sini nga mga pinanang nga mga taga palamati, no? Why ka nalusutan mo? The worst thing that you can do is to sacrifice mga ka K5. Bahala masunog ka. Kung makayanan mo, pero ti human instinct ka K5 Alira. Aso pa lang gani gina maano na kita, nasakitan na kita, di ba? O init pa lang gani sa ininit, mulaan kasi kamot mo masakit na. No? So survival na lang dito kung marumpat ka nga laganon mo ang area ang bintana nga may nagaharang nga kalayo, di ba? Sa mga usually sa mga pelikula mo lang ni makita, but you know what, sometimes nagkakatabo man pero medyo malaka lang eh, no? Kag ang barko, di ba, kung sa passenger area ka, may mga bed dira that is made of light materials. Nga pwede gid ya tawag ni dakpon sang kalayo dayon, no? Kasi amo nang masubo bala, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinanangga naton nga mga tag palamati. Ang oras alas 5:18 sa aton sini nga mga ka-K5. Sa pagbalik naton dugangan naton ni karon mga developments sini sa aton sini mga ka-K5 nga update, no? Natuhoy sa sining natabo nga pagkasurog sang MV June Aster nga barko sa aton sini nga mga ka-K5 dito sa may Coron, Palawan. Oras, alas 5:18 sa aga. Magabalikang Balitang K5 sa umaga.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX

0: Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM.
7: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Pulso.
1: K5, Rey Espeja Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
2: 26 minutos na kaligan sa takdang 5 sa aga, Philippine Standard Time. Welcome back sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga, mga ka-K5. Sa gihapon, kaupon ninyo ka-K5 Rey Espeja Umalay. Sa mga kauturan naton, ka mga K5 naton, gina-remind naton ka mga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Nga sa ragin makamulig sa ton sa ningay kayong lawas, ang Klinika D3 Bio, Mighty C, Kag DTX 500. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Nga sa ragin makabulig sa ton sa ningay kayong lawas, pang tapna sa mga blatian sa da... COVID-19 virus kag ining mga bacterial infections nga saranggid makatuga sa mga balatian kasubong sang TB, pneumonia kag iban pa. Likawan ang malala nga balatian na magtumar maginom sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist na food supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Mag-inom sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Basta vitamin C gani mga ka-K5, i-Mighty C mo rayan. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Kasi rin makabulig sa ito sa ringa, ika-ayong lawas. Ang Klinika DTX 500, Klinika DTX 500 may ara sang superior antioxidants. Nga sarang makadetoxify ka makakaka sa mga higko toxin sa lawas naton, tuga sa mga ginakaon naton nga unhealthy. Kaya ganit limpyuhan nga aton sa ring liver kag kidney, mag-detox kita gamit ang Klinika DTX 500. Nagaparami sa blood circulation, sagot marikawan na ito ng balatian sa diabetes kag hypertension. Mag-inom siyang Klinika DTX 500. Alas 5:28 sa aga sa itong sining mga ka-K5. No, naka-standby na si Karen. Badilia, sige. Naon tanay patrol tapos si try to connect our line later sa aton sini counterpart sa Palawan kung may ara pa sang oras. Ang mga nagapanguna nga mga balita ka-K5 Karen sa patrol, go ahead.
3: K5 Ray, sa subong ginahulat pa no sang aton nga kapulisan, there is may traffic enforcement unit o kon TEU sang Iloilo City Police Office o kon ICPO K5 Ray, ang ining desisyon sa mga drivers nga tinaulamid ni sa nagluntad nga vehicular accident there is may Donato Pison Avenue, Barangay San Rafael kahapon sang kaagahon alas 2:40 K5 Ray, no? Kung madumduman nga ang ining Ford Mustang K5 Ray, nagapark ni siya una-una sa may higad sang dalan dere sa may Donato Pison Avenue, pero may ara sang isa ka Toyota wagon K5 Ray nga halin dito sa may direksyon sang Barangay Tabukan padulong dere sa may Benigno Aquino intersection K5 Ray nga medyo mahulo dasig-dasig ni ang iyang pagpadalagan kag since nga ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon ang driver sang Toyota wagon K5 Ray na ano yan ni nabungguan yan ni ang likod nga portion sang Mustang nga nagapark sa higad sang dalan K5 Ray kag tibangod sa impact nagabanti ni ang Mustang K5 Ray kag nakabunggo sa likod sang Mitsubishi sedan. Pag kung sa diin ang ining sedan nag-abante man at nabungguan niya ang likod sa Yamaha nga motorsiklo. Ang motorsiklo K5 Ray dumasok man to sa likod sa Mitsubishi SUV nga ara naman sa iyang atubang K5 Ray, no? Sumaswerte man nga wala man ni nakaangkon sa mga patalabing kapilasan ang mga persona nga ara dito sa area K5 Ray. Pero ang ining driver sang Toyota wagon K5 Ray nga wala naging hingadlan sang aton nga kapulisan, gin citizens arrest ni siya according sa kapulisan ta, then can turn over dere sa may Iloilo City Police Station 5. Pero sa subong mag-aistoryahan na iliwat ang ining mga drivers kung ano ang ilaya nga plano kung bala mag-aariglohan ay o kung hindi iya K5 Ray.
2: Okay. So mga ano get exactly oras na tabo ni?
3: 2:40 a.m.
2: Okay. Ang mga salakyan ara para subong?
3: Wala na K5 Ray, no? Napangkwa na ni sang aton niya kapulisan dere sa may area sang insidente.
2: Ayaw lang kay Iway ginmatamaan ang ining mga nadalahig, no? Sa sining vehicular accident ka K5 Karen?
3: Yes, yes. Temoni sa subong ang ginahulat-hulat sang kapulisan ta ang settlement kung may matabo, no? Between ni sa mga drivers nga naulamid K5 Ray.
2: Sige, sa dugang mga balita, kakibay, Karen.
3: Kag sa ibang pagid naton nga mga balita, kung madumduman kahapon, manisang kaagahon kay 5 Ray, mga alas 2, imidya, may ari dire isang isa ka tricycle nga nasiplata, no? Sang pila ka mga residente, dira sa may barangay MH Del Pilar sa distrito sang Haro, nga kung sa diin, may ginabanta, apat kalalaki kay 5 Ray, nga nagdumiginakuti sila sa sunod sang ilang nga motorsiklo, pero sa natalupang dani sa iban nga mga naglinabay dito sa may MH Del Pilar, ano ni gali ang may transformer nga ginakarga ang ining apat ka mga wala pa makilalaan nga lalaki, pero ang ining mga sospetsado sa naabot nila kay 5 Ray nga may nakakita sa ila, nagdinalagan ini sila kay 5 Ray pagwa dito ya sa may portion sang MH Del Pilar, pero sa pagpangusisa or sa pag investigate sang aton yung kapulisan diri sa may Iloilo City Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Dexter Sevilla, ang hepe kay 5 Ray ginpahayag sini nga ang ining transformer halin ni siya dito sa guwasing isa ka building nga nagsirado na malapit sa may Central Philippine University kay 5 Ray. So dito natugin kuha sa mga suspect ang ining transformer nga ginabanta duha na katuig nga guba kay 5 Ray, no? Tingin bululigan ini sa mga suspect nga kargahon kag posible nga samtang nagabiyahe kay 5 Ray no nagkaaberya ni siguro ang ilang nga motorsiklo sun or tricycle sun sa kapulisanta, rason nga nagpundo sila dito sa MH Del Pilar kag may ginakayo ti una kay 5 Ray sun sa mga residente nga nagreport dito sa kapulisanta nga abi nila una-una kung naaberya lang, pero ulihin na lang nila nga natalupang dan nga transformer gali kay 5 Ray ang ginakarga sang ining apat ka mga sospetsado. Ti sa subong way pa ni sang identity ang kapulisan ta sa mga suspect kag ongoing ang ilaya nga pag-track sa ining location sang mga suspect kay 5 Ray.
2: Okay, pilayan to ya bilis ang transformer to. Gin na laban-laban pa kilo nila to kay 5 Karen.
3: Yes.
2: Si kay guba naman to, di ba?
3: Yes, guba.
2: Pero ti ang transformer nga ni kumbaklon mo ni sa aton sini nga mga ka-K5 ka magpatakod ka transformer, di magdobo 25-30 mil pesos mo sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung pakilo mo ni makakwarta-kwarta ka man gapon, ugaling kay ti pabangkot dira nga natingwaan nga makuha nila ni why sang ano ni ka-K5 ka rin gipabayan lang.
3: Yes, ara na sa higad dito sa guwasang building nga nagsirado na kay 5 Ray. Kaga muna ginkwa sa mga suspect. Kiti, ano na eh, ang almost 2 years na according man sa caretakers ang building kay 5 Ray. Nga dira, no, naka, ano itawag, gin, kumbaga blado, ginhaboy na lang ni kay 5 Ray ang ining transformer kiti hindi naman magamit.
2: Ati, so kung ginhaboy, ano, why naman plano lagson sang tagiyan ni ang transformer naging kawat?
3: Amo pa ni sa subong ang gina-coordinate sang kapulisan ta dugang, no, dito ya sa may establishment.
2: Na pagpangawat kung ginpahigan nila kag ginahaboy nila kung para sila basura na kakita ni
3: yes.
2: Karen.
3: Yes, yes, K5 Ray.
2: Oh, sa tong sini nga mga ka-K5 baka ti basiya abiya sang nagkuha sini scrap na mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, may tani ko nagsulod sa skudal to kag nangawat, no?
3: Yes.
2: Nagsulod, no?
3: Oo.
2: Ka-K5 current, basi kag ano lang ah. Abiya, di na mapuslan, ginaboy na, muna nga ito kuhaya, kag ti kapinpaway naman ito sulod ba ka ano ni ka sinang nagsirado nga baligyaan.
3: Yes, kag according daan sa nakakita pagid kay 5 Ray nga sang ginpalapitan sang nakapalagyo na bilang mga suspect ginpalapitan pagid nila, may nakitaan sila nga doon may nagatagos bala nga liquid halin dito sa transformer.
2: Normal na siya aton sini nga mga ka-K5 kiti transformer may ano gina sa no sa aton sini nga mga ka-K5 medyo I do not know kung may mga liquid nga substance sa sulod niya. But then, sa aton sa mga ka-K5, ang punto mo lang dira kung kinawatan nila o kung why na ya ginagamit kiman tuod sa ano mo, sa tagiya mo, ka-K5 Karen, kaya ang caretaker, no, balya, dugay na kunoy na boy.
3: Yes, according sa dugang naton nga pag-follow up sa Sinaki 5 Ray, ang scrap, ang term niya scrap ang inang transformer nga dito sa tubang sang building nga nagsirado kay 5 Ray.
2: Sige. Salamat gid kakaipay Karen Badilla.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upon sa patrol sa K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang oras alas 5:36 sa aga.

0: Bago tabagya sa loob kag magkakadto sa pilanaton sa nay ka mga balita sa K5 Western Visayas, kakwanta ka nay ka balita ni K5 Elmer Sable, ay nang isa ka milyon nga balor sa suspected sabo nga nakumpiskar sa isa ka HBI sa distrito sang Lapus. Ka K5 Elmer sa report, go ahead.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
2: Masobra isa ka milyon nga balor sang suspected shabu na kumpeskar sa HVI sa distrito sang Lapus. Arestado sa ginkasanga drug buy bust operation ng isa ka high value individual nga si alias Janjan, 44 anyos nga residente sang barangay Kalubian Haro sa barangay Mansaya, Lapus, Domingo sang hapon, Setyembre 13. Ginkasang operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6. Nakuha sa iya paghinakop ang 11 ka plastic sachet sang ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 grams kag sa diin ini ang may market value nga 1.3 million. Sa karon yara na ini sa kustodiya sa mga kapulisan kag mangapangatubang sang kaso nga paglagpas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Ang Extend Food Supplement sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramil Uy. Ang nagahatag sang manami nga sirkulasyon sang dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang ekstra nga kusog kag bastante nga oras para kay misis. Ini si ka K5 Albert Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kadto kita sa K5 kamustahan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag pramati ara na nga aton sini nga K5 Western Visayas kamustahan, naka-standby na. Okay, kung wala pa, diretso kita sa reporting ng K5 Reggie Di Mayo. Kung wala pa, ara na. Okay, K5 Reggie Di Mayo, pito ka mga armas dutag in turnover sa kapulisan sa konsa kapulisan sa Banwasang Barotac Viejo.
3: Ka K5 Ray gin turnover sa Barotac Viejo Municipal Police Station ang pito ka armas lutang bilang kabahin sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa mga indi lisensyado ukon illegal nga armas paagi sa restrict track and turn in ukon ang Oplan 3389 K5 Ray. Ang pito ka mga armas una nga gin turnover sa mga barangay officials antes gin turnover sa kapulisan sang Barotac Viejo Police Station. Nagapangabay naman K5 Ray no ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station sa mga residente nga nagahupot sang armas nga makigangot sa kapulisan kag voluntaryo nga i-turnover agud nga malikawan ang posible nga paglapas sa kasuguan K5 Ray. Padayo naman ang panawagan sang kapulisan sa publiko nga magbulig sa kampanya batok sa indi lisensyado nga armas lutang K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafemex. Nakakapi ka na, nagka-detox ka pa. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Oras alas 5:40 sa aga. Salamat kid ka K5 Reggie Di Mayo. Sa ton sini nga mga ka K5. K5 kamustahan sa sini nga mga Trion. Pura nga ton sini K5 Western Visayas mga ka K5 standby kamo. Sa ton sini nga mga kuturan. Good morning kay Sir Norito Sumbong, kay Higino Sumagaysay, sa kay Ma'am Annalyn Bahade, Annalyn Bahade sa ato sini nga mga ka K5. Ka K5 Ray Copitas ang DTX Coffee Mix. One week man nga wala ko ka-update. Mayo lang kay gin pa-connect kami sang kapitan sa internet. Salamat gid. Sir Rolito Sumbong dira sa Maynueva, Vizcaya. Sa ano ka mapuli ni Siloilo, Sir Ryan Christopher Batalyones. Good morning ka K5 Ray from Sara, Iloilo. And kay Sir Kent Rapista. Good morning, sir. Shout out lang sa Rapista family, Latombo family sa barangay Kahigon, Sitio, Makagwat. Nagapamatigin sa imo always. Salamat kid. Veli Alarilia. Good morning ka K5 Ray. Kasakit Batsagon. Nagatulo man ang luha ko samtang nagapamati sa imo sini balita o tukay na to sa na, mga pamilya to sa nga na trap to kag naklasunog to nga mga pasahero mga ka K5 sang MV June Aster sa ton sini nga mga kuturan. Sige. K5 kamustahan Western Visayas ha? Sa ton sini nga mga ka K5 gaway pa sila i-chat ka sa ila si Dada no update mo sila. Okay, dapat masunod na kita kay 5:41 na sa aga. sa ton sining mga ka-K5.
1: K5, Ray Espeha Umalay. Para sa balitang K5 sa umaga.
4: K5, kamustahan? Naka-standby na? Ano nga, ton sining mga sensation? O sige, unahan na to ng Iloilo. Kunwari ng Iloilo, Iloilo.
0: Iloilo, ang banwa ko. Good morning. Nakapangapi na sa Klinika DTX Coffee Mix. Kami dari sa Klinika o sa K5 News FM, Iloilo. Balik sa Imodra, ka-K5 Baby Gantalaw.
4: Sabi ko, anay ko, baby, gandang hari. Salamat, Sir Ray. Sa Iloilo, mga ka-K5, katuhan talaga ito. Sini nga ka-peace, ang Pilar ka-peace, Sir Jobert Lago.
5: Good morning, Sir Babes, ABP, Sir Michael, and Sir Nestor. Welcome, gagmayong aga. Kami din sa Pilar, maulano ng kaagahon, halin pagkagabi. Kapan na ka-mighty sina. Matagang signal sang Bacolod. Back to you, Sir Babes.
4: Salamat, good, Sir Jobert Lago. Katuan tang antike, ang tambalang Nismar, sa Sir Nestor and Sir Milmar, antike.
6: Good morning, Daddy Babes, Sir ABP, SM Jobert, Sir Michael. Kampiyon ang signal ga sa antike. Nakainom raman kami kang kampiyon nga kapi ang DTX Coffemex. Balikan ni mo, Bacolod.
4: Salamat kay tambalang ni Smart sa Antiki. Katuan tanang Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
7: Good morning, Daddy Babe. Sir Robert, kag kay Sir ABP, Sir Jobert, kag Antiki. Good morning. Kampiyon ang signal, manayan na yan. Tiyempo di saman, pero kaina, may power interruption naman. Naka-detect, coffee mix na kita. Kag-kampiyon ang signal, naka-mighty si pa. Balik sa imo, Bacolod.
4: Salamat kay Sir Michael Celorio. Dira sa Kalibo, mga ka-K5. Sige, dira na kita sa itong sinadalag ko ng mga balita karon nga agad. Dira sa itong sinigapagpangalagad. Kato ang tanang Iloilo, Sir Ray Espeha Umalay, Iloilo.
0: Good morning sa liwat sa itong sinigang mga pinalanggag, mga taga palabati sa mga nagapanguna na itong sinigang mga balita. Kahapon nga daw, nagpatigayon sa workshop and lecture ang K5 News FM Iloilo para sa 15 tanan ka mga secondary level, kag 12 tanan ka mga college level para sa K5 News FM Iloilo Enter-School Live Reporting Competition. Kung kahapon, mera ka mo dira sa Negros Island Region Radio Broadcasting. Diri sa Iloilo, natalana naman sa September 27 ang pagpakitang gilas sa 15 tanan ka mga bulutuan sa sekundarya, kag 12 sa tertiary level para sa makahawat-hawat nga kompetisyon sang K5 News sa FM Iloilo Live Reporting Competition. So upod ang mga coaches kahapon, nagpatigayon sang workshop and orientation kag lecture ang K5 News sa FM Iloilo agud mas mapasangkad pagid ang hibalo sang aton mga kabataan sa patagsang pagbalita bilang isa ka mga reporter. So balantayan ini ka K5 Babes sa September 27 diri sa my K5 News FM Iloilo sa Robinson's Place Main Center Activity. Sa dugang naton sini ka mga balita, no? Sa aton sini ka mga pinalangga ng mga taga palamati, isa naman ka drug bypass operation ang ginapatigayon sang aton sini ka mga operatiba. Kung sa diin kapin na masobra isa ka milyon ka pesos ka balor sa suspected shabu ang nakumpiskar sa isa ka makabig na high-value individual sa distrito sang Lapus. Ginakilala ang ining suspect kasi alias Janjan, 44 anyos kag residente sa barangay Kalubihan Haro sa barangay Mansaya Lapus sa Domingo. No? Sa itong sining mga ka-K5 na tabo, ining pagbayba sa iya, no? September 13. Suno sa kaya saging kasang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team sa tonsin ng mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? Nakuha sa paginakop ang 11 ka mga plastic sachet sa ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 gramos kung sariin ang may yaray risang market value nga kapin 1.3 million pesos. Natala naman nga magkapagatubang sang kaso ang nasabitan nga suspect sa kaso nga may kangtanan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga balita namon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Baby Gantalaw.
4: Salamat, good, Sir Ray. ay ikaw na ang pinakagwapo sa balat ng... Salamat din, Sir Eloelo. Katuan ta lang ato, sining Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
5: Good morning once again sa tumatag palamatiya ng mga nagapangunan ng balita dili sa amon sa probinsya sang Capiz, ang siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka 41 anyos nga persona matapos nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka concrete barrier sang highway sa barangay Tiko sa Banwa sang Panay, mga K5. Naglungtad kahapon nga dlaw mga K5 alas 10 sang kagabihon matapos nga ginasubay sa nasambit nga persona si alias Danilo ang dalanon, mga K5, nga hinalig lamang madasig ang dalagan sa iyang motorsiklo umunggo sa nasambit nga barrier ang iyang silinga Kawasaki 125. Wala gid ta, wala kaabot sa ospital matapos nga gindeklarar sa aton silinga tining pisyon sa Saruas Memorial Provincial Hospital nga ginbawian sa iyang hulam nga kabuhi ang nasambit nga biktima. Samtang ka, I don't know kung kapigaduhon o kung sugo inisang paggamit sa illegal nga druga, no? Ang eskwelahan sa Mambusa Elementary School sa Banwa sa Mambusa o sinulod sa mga makawat, mga K5. Ilalasa ang duha ka Toshiba nga laptop kag isa ka Asol nga Acer nga laptop na ginagamit sa aton nga mga manunudlo, mga K5. Tuno sa report sa principal nga ginbuksan, ginguba ang mga kandado sa eskwelahan, mga K5, sa classroom kag dito na kuha ang nasambit ka mga kagamitan sa aton mga manunudlo. Wala pa sang lead ang aton mga kapulisan, mga K5, sa nasambit nga kinawatay diri sa amon sa probinsya sang Capiz, mga K5. Samtang subong naman nga adlaw ABP ginakuan man ginatingwaan karon sa aton sa mga kaubalan sa K5 News FM nakapagwa na ang top 15 sa 30 tanan ka mga eskwelahan sa secondary diri sa probinsya sa Capiz nagpartisipar sa K5 Live reporting competition 2026 elimination round nga ginbugusan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan kalakip na ang 8 pagid ka mga kuliyo diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Amo nga balita diri sa amon probinsya, back to you, Bacoloy.
4: Salamat Sir Jobert Lago dira sa Capiz, mga Kaki 5 kag tuod ta nang antike ni kita magpala topleng pa ang tambalang ni Smar sa antike, tambalang ni Smar antike.
6: Thank you so much Daddy Babe, si K5 Nestor lang diyan ay. Sa Banwa kang hamtik ang nagligad nga Biyernes, darwa ang patay matapos nga nakabunggo ang andang ginasakyan nga top down sa kasugalaw nga delivery truck sa may barangay Igbukagay Hamtik. Andiyang top down halinja sa may Banwa kang San Jose, pauli rin kung raad sa may barangay Lindiro Tobias Fournier apang dimalas nga naglapaw dya or nag-overshoot just dalan kang nakabunggo sa kasugalaw nga delivery truck. Sa kadya may pag-istoryahan ay rin kuno sa tanga kang pamilya kang dyang mga biktima kang driver kang dyang delivery truck. Samtang sa Banwa kang Sibalom kang nagligat nga Sabado kang gabi mga alas 11:30 sa may barangay Alangan Sibalom baw magtatay manjaw pila sir matapos nga ginlabo kagin buno kang magbugto mga ka-K5. Nagakaturog kuno ang dyang magamay sa andang balay kang may nabatsagan nga may nagapanglibag gabangdanan nga sanda ka dyang nagwa kagrugturan na tabo Banwa. Nakita dang dyang magbugto nga mga sospek nga nagainam-inam kag may pagbinaisay uraabla ko nonoy nga ginaparapitan kang dyang magbugto ang dyang magtatay baw ang tatay noy ginlabo sa talinga porsyon kang ulo kag sa lebot samtang ang bata naman ang ginbuno sa likod. So sa talad ang dyang mga biktima padayon nga ginabulong sa ospital samtang ang mga sospek na dakpan man kang ating mga kapulisan nga mga pangatubang kang kaso nga frustrated homicide kag frustrated murder. Amara mga balita sa antike, balikan ni mo Bacolod.
4: Salamat gid Sir Nestor, mga kaki 5 dira sa antike. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
7: Morning liwat kay Febis Marvises, nagkaw sa Island Region. Kung may baybas dira sa ilo, may amon man diya. Galing lima lang ka sa Shane. Ang suspect, 51 anyos, ng lalaki taga Banwa ini sang Batan pero nagakadto pa rin diri sa Banwa sang Altabas para magbaligya sang illegal nga droga according sa pagpayag ni Police Lieutenant Palma, no? Ang nasambitan nga suspect na baklan siya sang 1,000 pesos nga na kuha sa iyang bypass money nga 1,000 pesos kag sa body search may apat pagid nga suspected siya po bali lima tanan mga KK5, no, ang na-recover sa iya. Samtang duga naton nga mga balita, may duha kasunog din natabo sa amo, no, kahapon mga alas 4 sang hapon diri sa Barangay Linabuan Norte may natabo nga sunog rason agin sugan ang basura tapos nagakalhit na ang kalayo mailang kay araman ng mga kalapit balay nga nagbakit brigade nga wala nagdako ang kalayo. Kag isa pa'y kasunog ang natabo man sa Banwa sang New Washington mga KK5 ginalantaw nga rason subong kandila nga ginbilin yung nakasindi dito sa altar mga KK5, no? Mixed materials ang balay kag although may bakit brigade pero ang ibabaw nasunog kay mixed materials ang balay kag kahoy kag kawayan ang sa idalom sa ubos ang konkretong parte sang balay mga KK5, no? Amo lang na mga balita di sa amon na Daddy Babe sa balik sa imo.
0: Salamat gid Sir Michael Celorio sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga KK5. Tiya iningit patigayon nga reporting competition ba broadcasting competition sa Negros Occidental mga KK5 bag sudad sa Bacolod. Wow, gin congratulate gin aton mga KK5 gin kilala nga kampyon sa K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition ang Negros Occidental National Science High School Victoria City subong ako kagabi gid lamang mga KK5. Luwas dire nang konman sang grupo ang duha ka special award nga best in script writing kag best male newscaster mga KK5. Samtang naangko naman sang Mansilingan Agro Industrial High School ang ikaduha nga pwesto kag ikatatlo naman ang Sumag National High School. Amoning mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod, hindi ko na pag-ibalik sa inyo.
5: Balita. Yeah. Thank you so much sa ito mga station mga
0: K5. Salamat kid K5 Western Visayas.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.
0: Good morning. Bugtaw na kamuda. Alas 5:55 na mga K5 sa ito sininga pagpangalagad. Good morning kid Tita Rina mapadala sa Maylapus. Kag binabold ang Klinika Detex Coffee Mix na itong tita, ha? Hindi mo pabayaan ang Klinika Detex Coffee Mix, ta, ha? Ha? Alas 5:55 mga ka-K5. Good morning, sa itong sining mga pinanggaga mga taga palamati. Sa itong sining mga ka-K5 ganaga. Always gid nakatutok sa ton si Barwa nga pagpangalagad. Bantayan duga nga mga update karon sa programang Foro de los Pueblos. For the meantime, makaupod ninyo si KK5 Christian Hagurin sa ton si mga KK5, no? And of course, ang pilapagin na ton si mga public affairs program karon sa hapon sa 11 Mbps kag El Castigador. Sa inyo kinanda na kurban ang inyo, lagad sa kanginan, kaupo ninyo sa tag sa kaaga, kurban si KK5 Ray Espeha Umalay para sa kampyon nga servisyo kag kampyon nga servisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa servisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ga antioxidants.
9: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino ang atay.
17: Happy kanunay.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: Epektibo.
17: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
9: Masaligan.
17: Epektibo.
9: DTX 500.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may Physio.
9: Physio.
17: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
17: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: D3 Bio.
20: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
17: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
17: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
17: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidants.
17: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
17: DTX 500.
9: Masaligan.
17: Epektibo.
9: DTX 500.
17: May
3: Nagro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
4: DTX 500!
3: Masalika! DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
22: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
23: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at Oatla. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: K5.
25: K5
24: News FM.
25: K5.
24: K5
25: News
24: FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
28: Oras, alas 6:06 sa aga.
29: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
31: DTX 500 Morning Newscast.
30: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
31: DTX 500 Morning Newscast. Newscast.
27: DTX 500 Morning Newscast.
31: Morning Newscast.
28: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Lunes, September 14, 2026.
32: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makit-an tag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka K5 Reyes Peha Umalay.
32: Kaga ko naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
28: Para sa mga pangulong dinalaan, boylog kaginadulong sa Tuscalawan sa ang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, sarangin makabulig sa blatian sa diabetes kag hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500, agad malikawan man ang makamamatay nga balatian kasubong sang kanser. Klinika DTX 500.
0: The story of the day.
1: The story of the day.
0: Headlines.
28: Sa top story of the day, sa atong sini mga pangulong dinalaan, ang PGH sa oko ng Philippine General Hospital nagsumiter na sa medical report sa kaso ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Sa balita lokal, Guimaras isa sa pinaka-peaceful nga lugar sa rayon sa East kag Pilipinas suno sa PRO6.
32: Banwas ang Ahoy overall champion sa 5th City SME 2026.
28: Kag sa balitang regional, 11 ka mga puluyan sa Roa City, gintupok sang kalayo.
32: Para naman sa K5 and Network News, lalaki nga ginaligar na hulog ako naglumpat sa San Juanico Bridge, padayon nga ginapangita.
28: Sa dugang nga mga balita nasyonal, unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kag iya suring Sal-N, umpisa na nga talakayon sa impeachment trial, subong nga adlaw.
32: Voting threshold mahimo magnubo sa 13 bangod 20 ka senador judge lamang ang nagatambong sa impeachment trial suno sa law professor nga si Attorney Howard Calleja.
28: Sa balita sa lubasang pungsod Pilipinas, utang sa lubasang pungsod sa akon na nursing home sa Chile nasunog 16 ka mga tawo patay.
32: Sa balitang negosyo, utang sa luwas sang pungsod nagsaka na sa $154.93 billion o kun 9.63 trillion sa quarter 2 sang 2026.
28: Sa balita sa patag sang sports, Pinoy boxer Mark Magsayo nalutos kay Andres Cortez via unanimous decision.
32: Para naman sa balitang entertainment, Glyza De Castro malipayon nga ginanunsyo ang iya pagbusong.
28: Kag para naman sa balitang extra special, duha ka lalaki nga hindi man kapid pero magkapareho sang itsura nagsakay sa eroplano nga magkaingod pa sang pulungkuan. Alas 6, Jess, sa aga, diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa Top Story of the Day.
0: Top Story of the Day.
1: Top Story of the Day.
28: Sa Top Story of the Day, nagsumiter na ang Philippine General Hospital o kung PGH sa Sandigang Bayan sa medical examination report ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga nagapangatubang sang non-available nga kaso nga plunder. Paggagamiton ng report sa pagtumod kung kinahanglan pa nga magapabilin sa ospital si Romualdez o kung mahimo na siya ngay silo sa New Quezon City Jail sa payatas kung sa diin nakadetain ang iban pa nga mga naulamid sa flood control scam. Ginalauman nga magapangatubang sa Sandigang Bayan sumungalunis sa si PGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kung ang iya tiglawas agod ituad ang resulta sa independent medical examination kag kung kinahanglan pa nga palawigon ang confinement sang mamalid sa ospital. Samtang ginpayag ni Bureau of Jail Management and Penology BGMP nga gilayon isaylo si Romualdez sa Quezon City Jail pananglitan ni Mando sa Sandigang Bayan kag ideklarar nga fit na siya para i-transfer. Si Romualdez, 62 anyos, ang nagapangatubang sang kapin 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman batok sa iya kag tatlo pa ka mga iban angot sa ginaligar nga kickback scheme sa flood control projects. Sa motion para mapabilin sa ospital, ginpayag sang kongresista nga mayara siya sang type 2 diabetes, hypertension, primary hypothyroidism, kag iban pagid nga mga balatian. Oras, alas 6:12 sa aga. Sa detalye na sa mga balita sa balitang lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang lokal.
0: Balitang lokal.
28: Sa balita lokal, Guimaras, isa sa pinaka-peaceful nga lugar sa rayon 6. Ini ang balita halin kay KK5 Karen Barilla. KK5 Karen.
2: Isa ang Gimara sa pinaka-peaceful nga lugar sa Pilipinas, ilabi na sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Sukon Pier U6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ibaluan nga ang Gimaras ang may manubong accomplishment sa illegal drugs apang sa paatag ni Tuanyo nga nagabalanse ang ilang manubong accomplishment sa manubo man nga kaso sang krimen. Sunod kay Tuanyo, humalin sa nagpungko ini bilang Regional Director sa Western Visayas atong Mayo 22, anum lang ang krimen nga natabo sa Gimaras sa dinlima dire ang nasulbar na sang kapulisan. Samtang kada anum naman kabulan ginavalidate sa mga concerned units sang PRU6 ang estado sang kada lugar sa illegal nga droga.
6: So kung mapapansin po natin kasi ang Gimaras ay isa sa pinaka-peaceful, baka hindi lamang dito sa Western Visayas, kundi sa buong Pilipinas din. Yung pumagmula mo po tayo, ang kanilang i-focus crime ay 6 at 5 po dito ay nasolve na. Kaya mapapansin po natin, nagbabalansi po talaga na makikita natin na yung kababaan ng kanilang accomplishments sa anti-illegal drugs operations ay sumasalamin sa kabuuang peace and order.
7: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
32: Sa pihak nga bahin, nagbisita si Police Regional Director sa PRO6, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa San Rafael Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Kahapon nga adlaw, Domingo, Setyembre 13, 2026. Kaupod niya sa pagbisita si Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan, kagiban pa nga miyembro sa iya partido. Gipangunahan ni Tuanyo ang command visit and talk to men kag nagpakigbahin sa mga personnel sang San Rafael Municipal Police Station. Lakip sa aktibidad nga ilagin istorya among lima focused agenda sang Chief of PNP pati na ang dapat himuon sa mga police para mas mapaayo ang ila serbisyo sa publiko. Naghatagman si Tuanyo sang laygay sa mga personnel nga magpadayon sa maayo kag responsable nga pagserbisyo.
28: Alas 6:15 sa aga, sa dugang ang mabalita lokal, nag-domino effect ang Mitsubishi sedan, Yamaha motorcycle kag Mitsubishi SUV. Matapos na bungguan sa Toyota wagon and kag Ford Mustang sa Donato Pison Avenue, Barangay San Rafael, Mandurriao, alas 2:40 sang kagahon, September 13. Base sa inisyal ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Team, nakapark ang Mustang sa igad sa dalan sang ini ang nabungkuan sang Toyota wagon sa diinyara sa impluensya sa makaulubog ilimnon ang driver sini. Bangod sa impact, nagabante ang Mustang kag nakabunggo sa likod sang Mitsubishi sedan na nakabunggo naman sa likod sang Yamaha motorcycle nga nagdasak naman sa likod sang Mitsubishi SUV. Naibluan nga gikan sa Barangay Tabukan ang wagon kag nagpadulong ang direksyon sa Benigno Aquino Intersection. Citizens arrest naman ang driver sang wagon kag in turnover sa Iloilo City Police Station 5 para sa nagakaigo nga disposition.
32: Sa duga nga balitang lokal, nagluntad ang isa ka vehicular accident sa tunga sang motorsiklo kag tricycle sa Timawa Avenue distrito sang Molo alas 8:30 kagabi Setyembre 13, 2026. Sandig sa panaysayon sang kapulisan, nag-overtake ang motorsiklo sa isa ka auto. Rason nga nabungguan sini ang nagapadulong nga tricycle. Bangod sini, gilayon nga nag-responder ang kapulisan kag responder sa amo nga area. Nakaago man sang nga pila sa ang tricycle driver. Samtang padayon naman sa karon nga ginatsekyar ang kondisyon sang driver sang motorsiklo.
28: Alas 6, this is 6 sa aga. Pilason ang magkagugma matapos maaksidente sa ilagay na sakyan ng motorsiklo sa Sitio Batuan, Barangay San Lucas, Barotac Viejo, Iloilo kahapon sang hapon, September 13, 2026. Giing kilalang duha ka mga sakay nga sanday alias Ray kag alias Nina. Lunsay legal ang pangidaron kag residente sang Pasig City. Sunod sa inisyal nga impormasyon, pabalik na kung tanay sila ployan sa Pasig City ang magkagugma sakay ang duag nga blue nga Rusi nga motorsiklo. Apang samtang nagabiyahe, aksidente nga na sangit ang jacket ni alias Nena sa kadena sang motorsiklo. Bangod sini na duluan sang kontrol si alias Ray sang sa motorsiklo, rason nga tumba ang mga ini. Nakaagom sa mga pilas sa lawas kag palanakita sa nakalain nga party sang ila sini nga kalawasan. Ang duha kung sinin gilayo naman nga ginrespondihan sang mga kapulisan. Kaupo ng Bureau of Fire Protection o kon BFP kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO. Gindala ang duha sa pinakamalapit nga ospital para sa nagkaigo nga pagbulong.
32: Sa dugang balitang lokal, gin-checkyar sang Iloilo City Police Office o kung ICPO, kaupod ang Police Regional Office o kung PRO6, ang Central Philippine University, kadungan sang ila pinakaulihing nga adlaw sang 2026 bar examination sang September 13, 2026. Iniaging pangunahan ni City Director Colonel Wilbert Parelia, kag Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno kay Parelia, ang primary mission sa kapulisan amo ang masiguro nga safe, matawhay kag secure ang environment sa mga partakers. Samtang ginchikyar man sa mga personnel nga ginassign sa lugar, kag gininspect man sa mga katapos ang City Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 6 o kon CEC U6 ang exit road bilang kabahin sang ilang security measures.
28: Ginbululigan sa pagkarga sang ginabanta apat kalalaki ang transformer sakay sa tricycle sa MH Del Pilarharo last 2:30 kahapon sang kaagahon September 13. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Police Station 9, may nakakita sa malalaki nga ginakarga ang transformer apang sang ila na ibluan may nakasaksi na nga ginahimo nila nagdinalaga ng mga ini kaginbayaan ang ginkawat nga transformer sa subong. Padayom nga ginatumod sang kapulisan ang identity sang mga suspect.
32: Sa pihak nga bahin gin turnover sa Barotac Viejo Municipal Police Station ang 7 ka armas lutang bilang kabahin sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa indi lisensyado ukon illegal nga armas paagi sa restrict track kag turn in ukon o plana 3389. Ang 7 ka mga armas una nga gin turnover sa mga barangay officials antes ini gin turnover sa Barotac Viejo Municipal Police Station. Nagapangabay naman si Police Major Francis Batalyones, hepe sang Barotac Viejo MPS, sa mga residente nga nagahupot sang armas nga magpakigangot sa kapulisan agud voluntaryo o kun voluntaryo nga i-turnover ini agud malikawan ang posible nga paglapas sa kasuguan. Padayo naman ang pagpanawagan sa kapulisan sa publiko nga magbulig sa kampanya batok sa indi lisensyado nga loose firearms.
28: Padayon ang Batad Municipal Police Station sa kampanya kontra illegal fishing agod maproteksyonan ang kadagatan kag pangabuyan sa mga nagapangisda sa banwasang Batad Iloilo. Sang September 12 sa barong adlaw, nagpatigayon sang coastal operation ng mga personnel sang Batad MPS sa pagpanguna ni Police Captain John Predic Padilla, officer in charge sang istasyon. Resulta sang operasyon ang pagkarakop sang isa ka persona, nagpagkumpiskar sang isa ka motor bangka bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance sang Batad Iloilo nga nagadumili sa illegal fishing. Suno sa kapulisan padayo ng ila pagpatuman sang kampanya agod ba proteksyonan ang mga marine resources sang banwa.
32: Samtang arestado naman sa ginkasanga drug buy bust operation sa barangay Mansaya Lapus Domingo sang hapon ang isa ka high value individual nga si alias Janjan, 44 anyos

0: kaga mga partisipante sang secondary kag tertiary levels ang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026 nagtililipon para sa ilang workshop and orientation program. May report si K5 Elmer Sable.
1: Nag-ipon-ipon ng mga participante sa secondary and tertiary level para sa K5 News FM Live Reporting Competition 2026 sumulaan daw sa Noyembre 13.
2: Ginpangunahan ng The Station Manager Warren French kag Assistant Vice President Reyes Pea Umalay ang opening kag workshop program para sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026 sa gintigayon ng workshop para mahanas ang mga abilidad sa tagsa ka mga aspirant reporters. Nagpasakop sa nasambit ng workshop ang mga 14 ka mga partisipante sa secondary level kag 12 naman ka partisipante sa tertiary level. Samtang agudtudluan ang mga partisipante sa mga basic reporting and techniques, nagpakigbahin si K5 Christian Hagurin sang iya mga nahibaluan kaangay sang husto nga pagplastar sang balita. Sa piyak nga bahin, agud naman tudluan ang mga partisipante kung paano magplastar kag magsulat, ginpakigbahin ni K5 Sunny Punay ang iya nahibaluan sa pagsulat sang balita. Matapos ang tips sa mga anchormen kag bilang kabahin sang workshop, naghatag naman sang sample ang mga partisipante sang ilang mga abilidad sa live reporting. Lakip sa mga nag-intra among mga estudyante halin sa nagkalainlain nga bulutuan kag Universidad sa Iloilo. Nagtambong man sa nasambit nga aktibidad ang mga coaches kag mga ginikanan para maghatag sang suporta sa mga partisipante.
1: Report gikan sa St. Clemens, Lampas, Iloilo City. Ini si K5 ang nasabi para sa pag-uyon na balitang service na ito pagkaling ako sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras, alas 6:24 sa aga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa patag sang balita regional.
3: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, 11 kapuloyan sa Roa City, gintupok sang kalayo. May ka-K5 si May Report si ka-K5 Rodney Dalanon.
4: Napuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puloyan kag resto bar pasado alas 6 sang aga Domingo, September 13 sa Barangay 8, Rojas City. Sa initial nga impormasyon, ginkilala ang mga tag-iya sang mga puloyan nga Sanday Mierna Jestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Junel Alparaki, Jandy Jestro, Isidro Bialen, kag ang duha ka resto bar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas inisang 44 ka mga individual sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaluan nga ginapahayag nagikan ang kalayo sa isa ka resto bar nga ginapanag-iyahan ni Emma Aguilar, 66 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Padayon pa sa subong ang imbestigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatiner sa multipurpose center sang barangay ang mga biktima. Para sa Balitang Regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:25 saga.
5: Sa dugang nga balitang regional, bangod sa nabilin nga kandila sa altar, balay sa aklan, ginlamon sang kalayo. Ka-K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
6: Partially born ang isa kabalay matapos ginlamon sang kalayo sa Barangay Tambak, New Washington, Aklan. Suno kay FO3 Enrico Namay sang BFP New Washington. Gilayon sila nga nagresponde matapos makabaton sang tawag gikan sa isa ka konsyal sang barangay. Madasig nga nagpatigayon sang firefighting operations sang mga bumbero. Ako hindi lubos nga masunog ang balay. Naglawig sang kapin sa 30 minutos antes ini nga nai-deklara nga fire out. Human sa mixed materials ang balay kag maswerte nga wala sang mabaskog nga hangin sang matabo ang sunog. Rason nga wala sang may nadama may nga mga kalapit balay. Dugang pa sa mga otoridad nga wala sang tawo sa sulod balay sang matabo ang sunog. Nagagawa sa ilang inisang imbestigasyon nga posible sa naiwanan nga kandila sa altar ang ginumpisahan sang kalayo. Samtang nagalabot naman sa masobra 36,000 ang inisyal nga danyo sang sunog base man sa BFP Operational Procedures Manual. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:20.

0: 7 sa aga. Nabatian ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa Balitang Regional. Diretso kita sa mga balita na sa patawag sang K5 Network News. Lalaki nga ginaligar na hulog o kuraglumpat sa San Juanico Bridge. Padayon nga ginapangita. May report si ka K5 Roger Tilana.
1: Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad para sa isang lalaking naibalitang nahulog o tumalon mula sa San Juanico Bridge sa Barangay 97, Kabalawan. Banang alas 5:41 ng madaling araw, kahapon September 13, nang makita umano ng mga tauhan ng PNP Regional Mobile Force Battalion ang lalaki habang nagsasagawa sila ng foot patrol sa tulay. Tinatayang nasa mid-20s ang lalaki at nakasuot ng itim na sweatshirt at itim na shorts. Agad naman na rumisponde ang Police Station 3 at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bureau of Fire Protection, kasama na rin ang PNP Regional Mobile Force Battalion at Tacloban City Rescue Unit para sa search and rescue operation. Kasama rin sa paghahanap ang mga opisyal at barangay tanod ng nasabing barangay. Patuloy na sinusuyod ng mga rescuers ang mga kalapit na baybayin habang hindi pa rin tukoy ang pagkakilanlan ng lalaki at ang eksaktong mga pangyayari sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Alas 6:28 sa aga sa aton sining pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa dugang K5 Network News, isa ka nursing assistant arestado sa drug buy bust operation sa Manhuyod, Negros Oriental. Ka K5 Rufa Divero sang K5 News FM Dumaguete sa report.
4: Arestado ang isang 31-anyos na job order nurse assistant sa isang buy-bust operation sa Sitio Bakong, Barangay Balaas, Manhuyod, Negros Oriental, alas 8:20 ng gabi noong Sabado, September 12, 2026. Ang naaresto ay kinilala sa alias na Kim Binata at residente ng Barangay Tinaugan na lungsod ng Bindoy. Ayon sa Manhuyod Municipal Police Station, ang operasyon ay isinagawa ng matauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major JPF Dagami, hepe ng Manhuyod MPS, as may pagtulungan ng PDEA. Nakuha mula sospek ang pinaghihinala ang shabu na may bigat na 2 gramo at tinapay ang nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang 500 pesos na buy bust money at isang maliit na 18 na pouch na ginamit sa patatago ng mga droga. Pagkatapos ipinalam sa sospek ang kanyang karapatan sa konstitusyon, dinala siya sa Manhuyod MPS para sa wastong dis sa posisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:30. Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso kita sa mga balita national. Ang balita national, ginadulong sa Tos Kalawan sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Bulong sila na tubot ng kaso sipon, mag-Klinika D3 Bio.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Sa detalye sa mga balita national, igaplastar sang house prosecution ang mga ebidensya angot sa aligasyon sang hindi matag nga mapatag na manggad ni Vice President Sara Duterte sa padayon nga impeachment trial sining Lunes, September 14, 2026. Kalakip sa una nangaw si Saon ang iya statement of assets and liabilities and net worth o consal ends kag mga records sa mga kumpanya nga ginaangot sa iya kag sa iya bana nga si Man Scarpio. Tatlo ka testigo ang natalana nga iya tubang sang prosecution kalakip na ang isa ka retirado nga sandigang bayan justice kag mga opisyal gikan sa Office of the Ombudsman kag Securities and Exchange Commission o CONSEC, masobra 1,800 ka mga dokumento sa bangko, buhis kag iban pang mga financial records ang ginahanda sang prosecution bilang kamain sang ebidensya sang Article 2 sang impeachment case sang Vice Presidente.
3: Sa dugang balitang nasyonal, mahimo nga magnubo sa 13 ang numero sang kinahanglan nga boto agud makonvict si Vice President Sara Duterte, konvyente ka senador lamang ang legal nga makaobligar kag makatambong bilang senator judges sa tingon nga magpagwas ang desisyon ang impeachment court. Ini ang ginplastar nga interpretasyon sang abogado kag law professor nga si Attorney Howard Calleja base sa provision sang konstitusyon nga nagakinahanglan sang concurrence sang two-thirds sa mga miyembro sa senador nga present para sa conviction. Suno kay Calleja nga wala nalansang sa 16 o konvyente 4 ang numero nga pagagamiton nga balasihan sa pagsuma sang two-thirds sa bylaw mahimo nga magbag-o ang denominator. Depende sa numero sa mga senador nga legal o kung aktual nga makaobligar sang ila katunglanan bilang senator judges. Sa karon nagapabilin nga 16 ang conviction threshold base sa naunang nga ruling sa presiding officer sang impeachment court nga amuman ang posisyon sang house prosecution.
0: Alas 6:32 sa aga oras sa tusi barwa nga pagpangalagad sa dugang amaritali sa balita national. Nakaabot na sa Pilipinas sa mga bangkay sang duha ka mga Pinoy seafarers sang Biyernes, September 11 matapos ang nagluntad ka pag-atake sa Strait of Hormuz. Ginsugata ini sa mga opisyal sang nyahalin sa Department of Migrant Workers o kon DMW kagsang ilang mga himata. Una nga nagabot sa pungsod sang September 8 ang 14 ka mga Pinoy seafarers nga sakay man sang MVSIDR nga nakaluwas sa insidente. Padumduman nga sang Agosto 31 ginigo sang wala pa may baluan nga mga projectile ang barko samtang nagabiyay ini sa Strait of Hormuz. Nagapatigayo naman ang DMW sang maidid nga investigasyon ilabi na sa manning agency isang duha ka mga Pinoy seafarers matapos ngang isa sa mga biktima nagpili nga hindi magupod sang iyan ay baluan nga maagi sila sa amo nga kadagatan.
3: Sa ulihi nga balitang national, tatlo ka mga alkalde sa Banua sa Maguindanao del Sur ang nagsungkas ang anom ka high-powered firearms, lakip ang caliber 50 machine gun nga gisurrender sang ilang mga constituents, suno sa mga opisyal. Ginbato ni Brigadier General Ricky Bunayog, Acting Commander sang Army's 6th Infantry Division ID o kuna 6th ID ang mga loose firearms nga nakolekta gikan sa mga municipal sa Sheriff Aguac ang patuan. Pagsultan sa Barongi sa Dong Sabado bilang kabahin sa padayon ng pagtinguha ng mapabilin ng kalinong kagsiguridad sa probinsya. Nagpadulong sa headquarters sang 61st Infantry Brigade sanday Sheriff Aguac Mayor Ahmad ang patuan. Ang patuan Mayor Dato Rasul Sangki kagsultan sa Borongis Mayor Alandato M.A. Angas Senior sa Barangay Kamansi, Banuas ang ampatuan. Ang good formal nga i-turn over ang mga armas lutang kay Bunayog. Ang pagsungka sa mga armas ang nagresulta sa ginpabaskog ng kampanya kontra loose firearms ni Brigadier General Grimel Brual sa 61st Infantry Brigade, commander sa bulig sa lokal nga opisyales sa mga gobyerno.
0: Alas 6:35 mga ka-K5 dapat yan ang kabugusan ng detalye sa mga balita national. Ang mga detalye sa balita national ginadulong sa Kalawan sang Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa luwas sang pungsod, Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Good morning, Ma'am Nimpatahala sang Uton, Iloilo. Nakatutokid sa 88.7 K5 News FM. Kang nagapamati sa DTX 500 Morning Newscast. Kay Ma'am Herminia Tuando sang Barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Helen Sumagaysay. Good morning. Kag kay Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia Kag. Sa kay Sir Benji Asurias, sang Rider Safety Advocates of the Philippines o kon RASAP. Alas 6:36 sa aga. Sa detalye na sa mga balita sa labas ng pungsod, Pilipinas. Patay ang 16 katawo matapos nagluntar ang sunog sa isa ka nursing home sa Chile. Lunsay mga tigulang nga residente ang napatay sa isa ka home care nga nahamtang sa Araucanía Region. Pilaman ka mga tigulang ang gindala sa ospital matapos makaagom sa mga pilas kag paso sa ilalawas. Naglabot naman sa masubra duha ka mga kaoras antes na palong ang kalayo.
3: Sa dugang balitang internasyonal, naglabot na sa 7,000 ang numero sang giniigos ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Sa diin, ginakabig ini nga pinakamalala nga outbreak sang nasambit nga balatian sa ilang kasaysayan. Halin sa 722 ka aktibo nga kaso sang Ebola. Nalista ang 3,398 ka mga napatay, samtang ginabulong naman sa karon ang 837 ka mga tawo. Ang nasambit nga outbreak, ang tugas ang Bondibogyo virus. Sa nasambit nga virus nga ika-17 sininga epidemya nga halin sa naaminhan na silangan nga bahin sang Ituri province. Sa karon wala pa sang aprobado nga bakuna kontra Ebola. Apang padayo naman ang pagpanalawsaw sa mga eksperto para sa nagakaigong nga bulong para sa among mabalatian.
0: Alas 6:38, nabatian ang detalye sa mga balita sa lawas sang pungsod gabuylog nga ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balita sa patag sang negosyo, nagsaka na sa kapin $154.93 billion o kon 9.60 trillion pesos ang kabagusan nga external debt sang Pilipinas sa uli nga bahin sang Hunyo 2026 halin sa anay US amount nga nagalabot sa 147.35 billion pesos US dollars sang una nga kwarter. Bangod rin nagtaas sa 31.6% ang level sang utang batok sa gross domestic product kon GDP gikan sa anay 30%. Sa piyag sa pagtaos sa mga obligasyon nagapabiling nga mabakod ang liquidity buffer sang pungsod sa bulig sang 104.74 billion pesos US dollars nga gross international reserve o kon GIR nga sara makapundo sa mga short term loans. Nagdubo man sa 9% ang debt service ratio gikan sa 9.2% sang nakaligar nga tuig nga nagapakita nga bastante ang nagasulod nga foreign currency agud bayaran ang mga kautangan sang Pilipinas. Ang peso US dollar exchange rate sa bungadlaw, ang isa kadolyar nagabalor sang 62 pesos punto 68 centimos mga kakaypaiba. Alas 6:40 sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Diretso na kita mga ka-K5 sa detalye na sa mga balita sa patag sang showbiz. Ang balitang showbiz, ang ginadulong sa Toscalban sang Klinika DTX Beauty Soap, may guwapang palaya kag papayang sa langit makapakinis kag makapahamis sang imo sininga kutis. Maggamit sang Klinika DTX Beauty Soap, magpangabon para sa mapugis nga panit.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
3: Para naman sa aton balitang entertainment, ginanunsyo sang aktres nga si Glyza De Castro ang iya nga pagbusong. Sa iya social media account, malipayang nga ginpakibahin sang aktres ang iya maayong nga balita. Ginpahayag sini nga lubos ang iya kalipay, bangod makaangko na sila sang anak sang iya bana nga si David Rene. Nagbubo naman ang ang mga greetings, no? Gikan sa iya mga kaabyanan kagasubo nga mga artista matapos mahibaluan ang iya nga pagbusong samtang sa pihak nga bahin naman mga K-5 sa patag naman sang international music. Nagbata na ang singer nga si Lady Gaga sa iya una nga anak sa fiance nga si Michael Polanski. Nagsugod ang relasyon sang duha sang tuig 2020 kag ginpahibalo nila ang ila engagement sang tuig 2024. Ginkumpirmar ini isang kampo sang singer nga si Lady Gaga apang wala na sila naghatag sang duga nga detalye kaangay sa pangalan sang ilang anak. Madumduman nga sang Abrel na tapos na sang 40 anyos nga singer ukon mas kilala nga Lady Gaga kag may matuod nga pangalan nga Stephanie Hermanota nga ang iya nga concert sa bugos nga Pilipinas.
0: Alas 6.42, mga detalye sang balita sa showbiz ang aton sining na batian, mga ka-K5. Ang aton nga oras, builog man, nga dulong sa aton sa kalaban sang Extend Food Supplement, nga may makakaglabuwas ka nga sa ramakatag sang gana sa kama, upod si Mr. kag si Mrs. Good morning, kay Sir Tristan Watgulay, Herlan Sumido. Nga nagpamatigid sa DTX 500 Morning Newscast, kag kay Tita Rina Mapa sang Barangay Rizal, Lapus. Alas 6.42 sa aga oras 3 sa DTX 500 Morning Newscast. Kaupon niyo sa Giyapon, ka K5 Rayo Malay, kag ka K5 Alira Apin. Sa mga detalye na sa balita sa patag sang sports.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang Sports.

0: Oras alas 6.43 sa aga sa ito sininga pagpangalagad mga ka-K5 na batian ang detalye sa mga balita sa patagsang showbiz. Diretso kita sa mga balita naman sa patagsang sports mga ka-K5. Sa balita sa sports, nautod ang winning streak ni Anay WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo. Matapos sa lutoson siya ni Andres Cortes via unanimous decision sang Sabado sang gabi sa T-Mobile Arena. Ginhatag sang tatlo ka mga judges ang pareho nga 97-93 nga score. Pabor kay Cortes matapos kontrolon sang Mexican-American boxer ang dako kabayin sang ila 10-round lightweight nga sambua. Bangod sa kalutusan, nagnubo ang standing ni Magsayo. Sa 29-3, lakip na ang 19 ka mga knockouts samtang nagapabilin nga wala sang pierde si Cortes. Sa 26-0, lakip na ang 13 ka mga knockouts. Ang sambua kabayin sang Zofa boxing event. Kag-importante nga kagayunan kung tani para kay Magsayo nga magpabaskugon ang iya posisyon sa lightweight division. Alas 6.45 sa aga, oras sa ito sininga pagpangalagad mga ka-K5 sa aton sining DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa patagsang balita sa Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balita Extra Special.
3: Balita Extra Special.

0: Sa detalye sa balitang extra special nag-viral sa social media, ang pictures ng duha ka mga lalaki nga hindi man kapid pero halos magkapariwang itsura kag magkaingod pa sa plungkuhan sa aeroplano. Sila mo sanday Neil Douglas kag Robert Sterling nga wala sang kang tanan si isa kag isa apang wala sang kinalis ang ila sini nga itsura. Ginpayag garagpong ko ang duha sa nga magkaingod nga plungkuhan sang aeroplano kag sa wala ginalauman ini sila ang nagatubangay kag pareho nga nakibot bangod kaangay lang nga nagalantaw sila sa espiho. Matapos ma-realizar nga magkatuhay sila sa ila sining itsura, dungan man sila nga nagkadlaw karagkuha sang atensyon sa ibang pagid nga mga pasahero. Bangod sini nag-selfie ang duha bilang remembrance sa ila pagkitaay. Subong man, wala natapos sa aeroplano ang ila pagupnanay bangod sa pag-landing na tukiban nila. Nga sa pareho man nga hotel sila nagatiner. Pareho nga estranghero, apang daw kaangay nga gingtagna sa kapalaran nga sila magtabuay nga ginsuguran gid lamang sang ila pag-abyanay sa sulod sang eroplano. May mga nagkakatabo ng K-5 alira sa aton sini nga mga K-5 pero sa aton sini nga mga kuturan no ulihin lang nila na ibaluan nga magutod gali sila magkapid gid man sila. Pero ang isa gin pa-adapt dumawon na no mga mo na nga story
1: ng K-5.
0: Diba si Malay mo bala, magutod gid man sila. Wala lang slack balo, no? Abas yung isa to yagin pa-adapt or ina, sa mga ospital, kisa nagabayluhan na isang
1: nagabayluhanay.
0: Sa aton sini nga mga kakipay, mga muna nga cases mo, no? Case A sa teleserye mo lang mabalaan, pero gatuod na. Kasi may mga amuna nga mga cases nga gina-feature bala sa mga program sa TV. Nga, abi nila, natingala sila nga na preslatura. May araan to that time sa Kapuso, Visika, Soho. No? Nga atong bata, natingala nga ang iyang kampang sa piyak nga barangay, sa piyak nga lugar, preslatura. Galiti mo kay magutod sila, ging kapid sila, pero ging pa adapt lang ang isa. No? Sa atong sini nga mga K-5. No? So, basi malay mo, ano? Balbas nila, preyosman, blan. No? Ang korte isang tsura nila, preyosman.
1: Ang mata do ka, ano gin, no? Pareho gid ang ila nga. Kasingkito ba? Kasingkito.
0: Ang lahin lang dira, no? Kung, tawag sini, no? Sa atong sini nga mga K-5, hindi man sila kapid, pero nagangid ang gidang tsura kay isa lang ang tatay.
1: Isa ang tatay.
0: Oo, amo nang lain. Pero lain ang nanay.
1: Tapos
0: makita sa asawa mo, parehas ka mo tsura sa mata nga niya. Sa aton sila nga mga kikipan.
1: Wala kabalo ang isa.
0: Tapos kagid, no? Dakop kagid. Sa aton sila nga mga kikipan, K-5 lira.
1: Both silingon sina, ang tatay ang may sala.
0: Dakop gani. Ang tatay dakop mo. Kapit pa ko nga tsuras ang tatay do hindi gid ma do carbon copy gid
1: white kinalis
0: nga, white kinalis gid sa aton sini nga mga K-5 bati piho bata ko na sa aton sini nga mga K-5 ang pabangkot kay sino mo na nga bata na
1: huli sini, pero hindi kulong ah
0: huli pero hindi kulong kahit anong mangyari wag
1: aamin
0: aamin wag aako no. Sa aton sini nga mga K-5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 6:50 oras sa aton sini nga pagpangalagad bayan ang programang Foro de los Pueblos program. Upod kay K-5 Christian Hagurin. Sa aton sini nga mga K-5. Kita ay kita boss nga adlaw. Same time same station diri lang sa mga nagapanguna nga istasyon. Sa K-5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga K-5. Good morning kay Ma'am Ning Ilomba, Gerland Sumido. Mayong agagid sa inyo. Nabatian ang kabagusan nga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si K-5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si K-5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo forever number 1 K-5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Good news!
2: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Clinica Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
11: Klinika DioFresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: 500.
18: Ikaw ba lang
17: ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Sa likas.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
18: Yung may D3.
17: Mga butika.
18: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
18: Yung may D3.
17: Mga butika.
14: K5. News FM.
18: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akon ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
17: Ang D3.
18: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
18: Yung may D3.
20: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
21: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
18: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
17: Ang D3.
18: Yung may BCO.
17: BCO.
18: Yung may D3.
22: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
21: dapat hindi gidya.
22: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
21: kag si atay,
22: atay, no,
21: kidney,
22: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
21: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
21: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kagpat yun sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
23: D3 Bio
3: yung may Visio
23: ang Visio
3: yung may D3
23: mga butika
25: oras sa K5 News FM Iloilo alas 7 impunto.
26: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 PYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron plus 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10 00017 series of 2026.
27: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
23: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
23: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika.
0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubo
1: sang imo blood sugar!
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis
0: DTX 500!
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
0: Magalingin bala ang imo nga uha?
1: Masami nagkapangihi?
0: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na?
0: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo!
0: Sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
23: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
23: sa
3: mga butika.
23: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
32: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
33: Good news!
32: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
34: Libre!
35: Libre!
32: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, Mayor Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
35: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang mapanit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mahigro bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sama sami,
6: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
10: Masalika.
6: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3
11: Bio.
12: E3 Bio
11: with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
12: D3
11: Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kagontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Oras sa Pilipinas, las 7:10 na sang aga.
0: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Pabasko. Mas kin pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

Mayong aga banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga taga Antique, Aklan, Capiz, pati na isla kag probinsya sang Guimaras. Kaya ay ginataga sa ato mga tagpalamati sa bugos ng Western Visayas. Siyempre sa mga nagaupod sa aton online, lagi sa aton duwa ka Facebook pages na may almost 1.5 million ka-followers sa mga Ilonggo, sa bisan nga bahin sang pungsod Pilipinas, kag siyempre sa bilog ng kalibutan. Ginaabi-abi ko gid kamo sa aton programa, Foro de los Pueblos, Forum of the People. Patupod ko siya ka K5 Ray Espeha Umalay. Kaya gusto niya ko isa lang. Petsa 14 sa mga ka K5 sa bulan sa September 2026. Lunes na naman. Basta Lunes na naman, ganyang sugpon. Ito natakaan ka mo sa Lunes man. Ako ang inyo pinakabago nga ka K5. K5 Christian Haguri. Ubdanay kita, tub-tub alas 9 subong aga sa pagtalakay sang pinakadalag ko, pinakamainit ng mga isyu lokal, nasyonal, kag iban pa mga ka-K5. Tutukan taman, pinakapreska, pinakamainit ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Idulong sa aton nga team of reporters, kag-standby na subong sa ila areas of responsibility. Aron dugay-dugay, makaupod taman ang K5 News FM Palawan pati sa latest development sa sining nasunog na MV June or Aster dito sa Coron, Palawan, mga ka-K5. Makaistorya taman karon ang spokesperson asang more power kaya sa tunga sang sunod-sunod kag sige-sige nga rotational brownouts hindi lang sa syudad kag probinsya sang Iloilo, bilog na ni nga Visayas gani. Rodriguez sa aton sa syudad, san paano da may good news ha? Kay posible nga magnubo ang sukot sa kuryente sini nga bulan sang September. Nga tungod bala ini sa ginasiling sang Department of Energy kag sang Energy Regulatory Commission nga price cap o concealing sa suktanay nila. Ibaloon ina karon sa spokesperson sang more power mga ka-K5. Dili lang inatanan sa programa Foro de los Pueblos, Forum of the People. Kompleto sa mga balita at siyempre nagapamati sa tingog kag opinyon sang aton mga kasimanwa. Mga ka-K5 na tundra ng mga mangunguma, managpangisda, nagamanehos ang salakyan, mga driver, tada, mga bulantero, mga rasa merkado, o mga nagapadulong sa ilatagsak ang mga ulubrahan, o kung may dulong ang mga kabataan, makapangapi na kamo sa DTX coffee mix. Ako ya, subong pa lang. Ayugid nga importante, gid. Upisa sa inyo aga, mga ka-K5. Bug tao kamo blasang nami nami gid mos pangape detox do yon na kon morning habit subong padayon na nyo lang inyo ginaobra kami diya bahala sa mga issue kag mga balita.

0: makita ding headline sa Lugayin nyo ko gamay nga pasin sa mga K5. Kamu na maguhan pa ko disang kwano ah. Ang amon ginakuti-kuti di ang mga high-tech nga dani. So yun sa amon umaya. Ari sa gali, ari na ang mga balantayan ng mga headlines subong aga sa aton nga pagpangalagan. Ang sukot sa kuryente sining bulan sa Setyembre posibleng magnubo. Hibalo ng dugang detalye dugay-dugay sa spokesperson sa More Power Iloilo. Kag siyempre balantayan man kung may good news may gamay nga bad news kaysa buwas nga adlaw ginapananaw mga ka K5 nga magsaka naman ang presyo sang gatong. Sa balita lokal, ang duha ka pulis nga napalagyuhan sang preso dito sa Banwa sang San Rafael sa nagligad nga semana ginkakas na sa pwesto suno sa Iloilo Police Provincial Office. May bypass operation sa distrito sang Lapus, mga 1.3 milyon pesos nga balor sa ginapatihan Shabu ang nakuha sa sospechado. Kag siyempre nasilita na gani kaina ang latest nga numero sa mga nasapuan or na-recover na nga mga bangkay dito sa nasunog nga MV June Aster sa Coron, Palawan. Ibaloon ko rin kayo kasi makatandem broadcast kita with other K5 news stations all over the Philippines, mga ka-K5. Kung may tiyempo pa karon istoryahan ta ining fire truck nga maresponder kung tani blas sa sunog dito sa Makati gindalasa no ang naga double park nga auto o ang tag-iya sini ginisyuhan sang SOCOS order sang Land Transportation Office mga ka K5. Now pwede tani man localize because very common man nga problema diri sa ato. Actually mo nang ginaugtasan sa mga responders whether Bureau of Fire Protection o kon ang mga volunteer groups naton pati nagani mga taga barangay mismo, taga task force ACCU, ang taga TTMO nagaugtas no sa pinagusto na lang nga parkingan ay labi na gid sa mga kitid nga mga lugar diri sa syudad tapos densely populated pa pinagusto lang sang parking no may mga salakyan pero wa isang grahe o may sunog karon di magibumbero kundi dala sa on ang mga salakyan mga ka K5. Ginaimbitar naman ato mga tagpalamati especially online. No, kung may mga comments ka mo, suggestions, reactions, wala naman ang asahi sang pwede nyo palabot sa aton. Kung na-delicate man ang information, pwede nyo ma-send sa aton nga messenger. So kung na-usual man lang, putang nyo lang sa comment section kaya tagahantas na san siyempo mga ka-K5. After all, this is your forum. This is the forum of the people. Gusto tambalaan man ang inyong mga painu-ino pag-abot sa mga topiko kag mga issue sa syudad, sa probinsya man, sa Western Visayas o kung sa Bugos nga Pilipinas. Chekyaron tabi anay si ka-K5 Karen Padilla. Kahil ang tanay ko na traffic situation nerda. Kung diin man siya subong nakapahamtang ay karoon na ning balita pati sa pagkakasapwesto ang duwa ka pulis. Actually sa nagligad nga semana na istorya ko isa ka former nasugata ay lang kami sa mola sa politiko sa 5th district. Balya ang kwento, ang nakapalagyo tong lalaki. Migo ni isang upod ko. Ang kaso yato gali. Rape mga ka K5. Ang iya nga ginhimuslan. Allegedly malang ah. Yaman ko nung nubya. O galing ang problema, balan nyo ko na no? Minor de edad. Ibisan nubya mo na iya, ibisan consensual pa nang ginahimo ninyo. Kung minor de edad, why kagida luwas mga ka K5? Ang nubo mo na reclusion perpetua siguro may panadaan bail kay minor. Rana si ka-K5 Karen Badilia naka-standby.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: K5 Karen, muni oras do rush hour ginis palibot sang syudad. Kamusta sitwasyon mo da?
2: K5 Christian, ang aton nga location diri kita subong no sa may Burgos Mabini sa
0: Wow.
2: La Paz. Diri sa tubang mismo sang ESAT University kung sa dinti light to moderate nga traffic ang maeksperyensyahan naton K5 Christian as of 7:21. Pero antes kita diri makaabot sa may La Paz, dito kita naghalin sa city proper especially sa may downtown area K5 Christian. Medyo mahulubugat na dito ang trapiko sa kagina paglabay naton dito K5 Christian, no? Duha luso na yang maghulag ang salakyan bangod man nga ti syempre Lunes subong aga pa ti damo nga mga kauturan naton ang nagahingagaw nga nagapadulong sa ila yang mga opisina, mga eskwelahan para hindi ya malate
0: direct dito sa may K5 Karen sa mga mabuot ang empleyado sang City Hall nga gahingabot nga hindi malate sa flag ceremony.
2: Yes, correct gid. Di halin dito sa may JM Basa, pagadto na nato sa may Bonifacio Drive sa may Iloilo Provincial Capital K5 Christian. Ang light to moderate nga traffic ang aton nga maeksperyensyahan sa paglabay naton sa kaina K5 Christian. No? Then pag-abot ta diri sa may La Paz na sa na mention ko sa may Burgos Mabini, same man K5 Christian, ti subong paliko kita sa may Ilopez. Pa-Ilopez kita, K5 Christian, no? Kay kung may baluan, there is a may Haro Cathedral, ba? O medyo mahulo, ano man na nga daan kung kisa. Kung maga, hindi lang yan light to moderate, kundi heavy traffic. Kaya kung kaisa, ang ma-experiensyahan naton.
0: Kay choke point na da ka K5, Karen, kay naga...

0: damo kay kung nagaulan-ulan damo kita nagasakay sa ano eh sa jeep kay Five Christian pero kung wala
1: Nagapauna-una. Nagapauna-una lang pa sa ira mo kasi
0: oo.
1: ano, mabasa ka.
0: Oo, pero kung wala lang man nagainulan, pareha subong, medyo mainit-init ang tiyempo, makagina, may nakitaan kita, may iban nga mga empleyado sa Provincial Capitol nga nagaalakat-lakat lang ya kay Five Christian.
1: So, expect nga mas bugat pag idang dalagan sa traffic dugay-dugay, maglapit na lang ang lasot. So, pero tawhay man naguro dugay-dugay kay 5 Karen na.
0: Yes, kapin pag-8 kung mga maglapaw na sa 8.
1: Makasulod na lang mga estudyante sa mga eskwelahan. Oh, kung isa ka dugang man ibis traffic ka kay 5 Karen, mga salakyan bala nga nag-drop off lang bala sa ilang
0: Oo.
1: ang mga ginadulong sa ilang ang mga opisina or sa mga kabataan. So, nag-tiner pa pila ka segundos. Di mo pala ginagadugang papugot sa trapiko, K5 ka rin?
0: Yes, correct. Kiti akong kisa ma-observe naton diri bala sa may General Luna kay ti syempre ara dira ang St. Paul's, Assumption, Central School, Sanag, ti mga police stations pakita dira ti medyo ma
1: Damo yung intersection?
0: Oo. Isa ina sa masako nga dalan diriya sa syudad sang Iloilo kon oras niya sang ano ah kung pag inablang gadali kita para hindi kita yama late sa aton nga pag eskwela kag sa pagtrabaho kay Five Christian.
1: Sige, balik lang ko karon kay 5 Karen sa imong balita parte sa pag-relieve no sang sinduwa ka pulis sa Iloilo Police Provincial Office kay 5 Karen.
0: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika di Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha ininawan si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Iloilo Live Report.
1: Batian mga K5 si K5 Karen Badilla. Ibot subong sa syudad sang Iloilo. Dugangan pag yung isa may mga vehicular accidents bla. Sa hindi magid major gid. Yung mga kwan lang ah, mga fender bender tawag nila bla. Gamay lang sa Girana, iti mapundo gid. Tanga lang Madrid so ka kay tukot ka pa insurance. Tanga lang mo police report, imo na nagapatrasar pag sa aton nga mga lakat. No pa kun maghaling kita sa aton nga mga balay, dapat tagaan gid allowance. Ang usual mo nga gina-travel, mga travel time mo abi 20 to 30 minutes. At pagagid usually pagid mga 15 to 30 minutes pagid. Ang preparasyon mo na kuning kaso may mga unexpected matabo sa dalanon. May gamay kang allowance bla. Sa to nga daan subong, why na ginapili ang traffic ko ah? Ang paggutok sa traffic. Alin sa aga udtos ta magabi ah. Sinyales mga ka K5 ah, nga nagkuan na gid ah, nag-progress na gid. Syudad sang Iloilo. Nagadamo ang mga salakyan. Hindi nagadamo man ang mga tao dere. Taga-iban nga probinsya, nag-settle down dere. Dere nag-trabaho. O, dere nag-star. Dere nag-palangasawa, palamana. Dere nag-board. O, dere nag-iliskwila. Pero notice nyo kung weekends in the vlog, at rotawahay man, ating iban nag-apululi sa ilang mga lugar sa probinsya. Sa iban nga probinsya sa Isla Sang Panay. Gimaras, nagahalog-halog. Kunting bon mo, kung ang syudad lang yung Iloilo nga population, kasi sobrang lang tungas milyon siguro. Galing kay duganga mo sa probinsya sa Iloilo kag iban nga probinsya, milyon kada adlaw ang tao sa syudad mga ka K5. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Matilawan ko niya matilawan, matistingan ko ni next week base kun ako makilalaan na K5 Jess. Aga panumbali pa kita makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 7.27.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3.
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito, kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy, DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibilisin yung mga suking butika. Premium Nationwide.
8: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
9: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
8: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
9: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
8: Correct, Mare!
10: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
11: Dry eye, pirmig ka tol, imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
12: Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
14: Mabaka mga butika. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30.
0: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4. Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
20: Good news!
19: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Good news!
0: Good news!
22: Yari na ang madugay nyo na nga kinahula.
14: lahat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
20: Mami, itigil ang drama.
21: Angeline,
20: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: K5 News FM.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Balik diri sa Foro de los Pueblos, mga K5. Oras naton subong las 7:37. Liyog ko kay K5 Karen Badilla para sa Flash Report.
19: K5 News FM Flash Report.
18: May nabungguan nga babae ang nakabunggo, isa ka modernized bus. Ang detalye upod kay K5 Karen Badilla. K5 Karen.
20: K5 Christian Gindapata, no, sang pagpulong sa mga responders ang isa diri ka babayi nga ginabanta ara iya sa late 20s ang pangidaron matapos ini siya nga nabungguan sang modernized bus diri sa may barangay Burgos Mabini sa distrito sang Lapas subong lang gid nga aga. K5 Christian, based diri sa initial nga information nga nakuha naton, ang ining babayi patabok ni siya sa pihak nga lane nga going ang direksyon diri pa haro, pero ang ining modernized bus K5 Christian nagalang-alang mani sa pag-drive kay medyo may kadasigon ang pagpadalaga. Tinalabot niya gid ang babayi kag tinakaangkon gid sang pila sa agtang ang ining victim nga tigindalaman dayon sa ospital para sa mas dugang pagidnong medical attention. K5 Christian.
18: Salamat K5 Karen.
20: Para sa Flash Report, ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: K5 News FM Flash Report.
18: Maraming salamat kay 5 Karen Badilla. Flash report gikan sa distrito sang Lapas. Pagutan lang ginahambal sa nagadugang sa pagutok sang trapiko, mga gamay balang maksidente tinatabo gino. Lantaman nga kun aga nga daan ang iban nga mga drivers daga pakarira. Pakarira kwa pasahero. Ikis ah. Mamalulungan may nagtabo ang iban gulpi lang magtabo nga wala bala naga panilag nilag way naga look sa left and sa right ay ba look sa left kag sa right ay pa nga okay lang ning utod naton na dalasa no, sang modernized bus bungid lang mga aga mga ka K5 yun ko kay kwan Miss Angel Tan sa More Power. Manamyaw tanay sa mga nag-upod sa aton subong online. Sir Nonito Sumbong, thank you so much, Sir Nonito. Balya damo da sila. Nagapangakig kung pahalinon mo sa karsada. Mamugid eh. Ang clearing, abi sir. Subong adlaw, pagadugay-dugay, balik naman na sa hapon. Sir Glandias, good morning K5 Christian. Dari sa service road, pakadto sa dungon, ginahimo nila park. Wow! Correct it. Muna ang problema, K5, kwan, Glenn. Okay, hindi man sige-sige, hindi consistent, hindi regular ha, ang pag-clearing sa aton nga TTMO, kung sang ACCO, yung mga dalanonta. Tapos ang ilang clamp, isang gatos bilog. Hindi makita na kung si gatos lang ang nag-illegally park. Ma'am Lulit Fondal, good morning. Dr. Simon Ledesma Haro. Maman kay Sir Jean Ray Seaman. Ma'am Sir Arman Bacogway. Sir Melvin Garadal, dr. Gimbal, thank you so much, good sir ha. Ma'am Nadeline Shautong, amigo ko Seraphine Celis III, nagamonitor sa iyang salakyan samtang nagadulong sa iyang bata. Ako man iloy, nagamonitor man sa bungo. Try talabot na si Miss Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Corporation. May dumayong balita, kita nga paabuton. Siningabulan sa September mga ka-K5, pag-abot niya sa Suktanay, sang kuryente diri sa mga areas of coverage sa More Power Corporation. Ang isa pa ka good news kay as of 9:30 PM kagabi ini ha, September 13, ang yellow alert sa Visayas grid. No, ginakakas na. Kay sang 8:50 sang gabi, ang capacity sang Visayas grid is aras sa 2410 megawatts. Pero ang peak demand, but sino ba lang pinakadamo ang nagagamit sang kuryente at a given time is just 2,120 megawatts. So may gamay nga oro allowance. Munang Mayo. May baluan man natin ng yellow alert nga naging na-issue kung ang operating margin hindi bastante no, para nga ma-supplyan ang requirement no, sang isa kalugar mga ka-K5. Ara na si abyan naton na ka-K5 Angel Tan mga ka-K5. Sige, punta sa biyak niya live na live si Miss Angel Tan, ang spokesperson sang More Power Corporation. Miss Angel, upon mo si K5 Christian Hagurin diri sa Foro de los Pueblos. Good morning.
9: Good morning. Okay, K5, good morning man sa mga listeners and viewers.
18: Nakabaton kami information nga may posibilidad kay 5 Angel nga magnubo ang sukot sang More Power sa kuryente this month. Amo ni ang gusto nga mabatian sa mga Ilonggo. Iti ang ilang nga panghakroy balaan mo man ga reply ka man gani kung isa sa mga comments personally nga pirmi na kuno way kuryente mahal gyapon sukot ano ka matuo din ang posibilidad sini Miss Angel.
9: Actually this is true, Sir Chris, no, kag maayong balita ni hindi lang sa bahay sa More Power, but to us, all the consumers, all of us are consumers, Mandre, because this implementation nga, or like ang mando sa ERC, or like this announcement, this announcement is under ERC case number 2026-048, Sir Christian, no, buot silingon ining implementation ini siya sang secondary price cap for Visayas and Mindanao grids retroactive to August 2026 billing period pursuant to Commissioner's Regulatory Authority market oversight and ang ining kumbaga mandate man siya under sa IPIRA Reform Act of 2001. So buot slingon ang matabo dere may tikang ang ERC para mapanubo ining presyo sang kuryente nga kumbaga generation side pa lang ini siya ining last time naglabot sa masubra 18 pesos.
11: Mm-hmm.
9: Actually sir Chris, amo ganing hambalta maayong balita ni because gina-forecast na gid man nga by the month of September and October ma-reflect ining yellow and red alert status nga epekto sa presyohan na isang kuryente kay mga medyo grabe gid nga epekto sang pagtaas ang kuryente or ining yellow and red alert status sa Batsyagan tagid ni si Anisha on the height of third week of August
11: so
9: up to now of September. So ang billing period niya na is mag-reflect the next month. So kung nabatsyagan ang severe nga status sa grid naton by August, ma-reflect ina siya by the month of September.
11: Okay.
9: And by the month of September, ma-reflect ina siya by the month of October. So this is a very, very nice move, very, very good news for us consumers knowing the ERC has this kind of intervention para nga matapinan ng ating consumers with this high price of electricity during times like this, Sir Christian.
11: Okay. Ang pinaka-importante nga pamangkot, Miss Angel, mga pila ang projected nga inubo sang kada kilowatt hour naton dire pila gani subong nga August kay pila ginapananaw naton nga pagnubo sa masunod nga billing period sa September.
9: Okay, balikan ta Sir Christian, no? By the month of this September, generation side from 18 pesos, sa generation i-specify ta para do medyo klaro.
11: Mm-hmm.
9: 18 pesos kaning last time nga do forecast na nagwa man sa balita, no. This is a generation side yun lamang
11: as okay.
9: Tuhana isang kuryente. Generation side pa lang na siya. But if ever gid man de right now, no, ginalantaw nga with this implementation magalabot sa 8 pesos something ang generation side, so this is a very big help. So ang aton nga rates ang nagligad nga bulan naglabot kita like August ni siya naton nga billing nga Sir Christian. Mm-hmm. No, naglabot kita sa 14 point, I'm verifying with the data kung pila in siya to be exact, no, but it is 14 something kag wala kita nakalabot sa 15 pesos inclusive.
11: Okay.
9: Of all the taxes because last time gimpangitaan naton sa paagi to really mapanubuan ang presyo sang kuryente, we kumbaga nagtry kita nag-implement kita for how many times ang deferment because ang aton diri nga ginalanta is to really lower the price. However, ang aton mandring forecast, sakto itong hamba ko kanina, so question of forecasted, gibyang amount is, if ever magsigi-sigi kagulan intervention, magalabot niya siya sa mas dako pag ganyan presyo sa kuryente, ay last month, Sir Christian, 14.45 pesos 14.45. per kilowatt hour.
11: Okay.
9: Yes, sir. Wala pa kalabot, 15 pesos. Ang ato na ginapagwa nga rate sa bahin sa More Power is inclusive of all the taxes. Both silingon,
11: okay,
9: from generation to transmission, distribution, everything talaga yung taxes na gina-implement, inclusive na inasahat niya tax sa Sir Christian.
11: Okay. Mayugid, no? Kung, hindi pa tama, mahambal kung napilagid siguro ang buhin sa Suktanay pero for sure manubo-nubo siya kasi may buhin na gani sa source, no. Kamusta naman na Miss Angel subong ang supply sang kuryente naton, are we expecting less manual load droppings kag mga rotational brownouts tungod nga nagmuro establi nagwa kay gin lift ng yellow alert status sa Visayas grid?
9: Actually, sir, ining lift naton, if I'm not mistaken, amo ni ang latest nga pronouncement NGCP just for yesterday.
11: Okay.
9: Tama, sir.
11: Oo, yes, sa kagabi lang gin-announce, oh.
9: Yes po. Kuha na siya everyday na siya nga routine sa aton nga partners on the transmission side ng NGCP to lift alert status just for a day.
18: Okay.
9: Ang kahapon, naka-standby kita for implementation of MLD around 6 p.m. But luckily, wala sila sang kwan, wala sila communication to initiate sang manual load dropping. Probability si Ms. Christian mas kay makitantaman sa data nga mas or may kwan, may ara sang margin sa capacity to demand around pero ni sobra
18: 200
9: plus nga megawatt. So this is a good news right now, Sir Christian. If naman sa kwan, if sa updates naman sa planta, we have this collective data nga gina-cluster naton and we are waiting kung saan ay sila mag-online.
18: Mm-hmm.
9: Sa kay ang major gidre nga mga planta sa Cebu no nga like offline right now and we are also waiting is ang technical ang Terma Visayas Unit 1 with 169 megawatts September 15.
18: Mm-hmm.
9: Ang Terma Visayas Unit 2 by wala pa man isang date kid but hopefully this September man siya. Kay nag-online ni Inisya sang August 31. However, nag-trip off initially what? And then, sang September 9, nag-trip off. And then, magahulat naman kita sa Inisya mag-online. So, plus ang Iyaka PEDC, Unit 3, around 150 megawatts on October 3 pa. And the rest ni Sir Christian, ang mga planta on the Mindanao.
18: Now,
9: why we are talking about this? Plants nga amuning ginasuryahan ta when it comes sa yellow and red alert status because again the real problem here is the supply. May mga ambal gani, may nabatian to gani Sir Christian ng mga ambal nga this is not already a battle between distribution utilities sa Visayas. Mm-hmm. But asking for enough supply na right now.
18: Okay. Kaya sakto ni ang information kay K5 Miss Angel nga ang Mindanao medyo nag-donate na di sa aton sa ilang solo-sobrang nga enerhiya sa nagligad.
9: Last time Sir Christian, it was really really a good news ang nagbalik ang mga planta nila sa Mindanao Sir Christian because naka-export na sila sa aton sa from Mindanao to Luzon.
18: Okay.
9: However, sang gabi nga to pagkaaga, nakabalita naman kita nga nag-trip off ang plan nila.
18: Short-lived lang to gali.
9: Yes, sir. Last time, naglabot sa punto nga zero to minimum, or zero to like small amount of electricity ang gina-export pa kadto diri sa aton sa Panay Grid.
18: So pwede na itong nauman na Miss Angel, nga every time nga makulangon kita diri, pwede kita kaayo permiso sa Mindanao?
9: Yes, sir. So possibly, ang maginang emergency tayo usually last.
18: Mm-hmm.
9: For previous years nga ang ginasalbar kita nga despite of how many plant nga outage sa atin since 2021 more than 10 I mm-hmm. believe 10 or 12 plants wala pinalabot ang derated nga pila mang kabilog. So really the Mindanao is saving us man plus inilalago nga mga planta sa Visayas man nga like supposedly nagabulig sa aton.
18: Mm-hmm.
9: But mga times nga do medyo ginakulang kita tuod ni si Visayas gidni ang nagabulig man sa aton sir no kay ang sa Luzon may ara kita ginatawag nga transmission constraint ang tuod dako gidya ang sobra sa Luzon. However, ang linya nga halin sa Leyte pasulod sa aton diri sa Visayas grid is hindi makasarang or like limitado lang ang kuryente nga kaya pasudlon. So nag-aagi gid mostly diri sa Mindanao ang aton backup man.
18: Ang worry sa iban kay Miss Angel nga kun magpangayo kita rin sa Mindanao, may epekto ni sa presyo sang kuryente diri sa aton or do as is lang.
9: Actually sir, supposedly kay di ba mga nga tawag natong technical and technical loss. So as much as possible if ever nga sa Mindanao magahatag gid sa aton, do suru-subra na lang na siya.
18: Okay.
9: Ang gina-source ta gid as much as possible here on the Visayas grid para ang aton nga losses nga technical loss is something nga dumas gamay siya compare on importing from other areas kumbaga mas layo no but I mean if ever nga kung kuryente ang suryahan, Sir Christian, mas maayo gid nga may kuryente ta nga i-supply compare sa
18: siyempre.
9: This will be the situation, Sir Christian.
18: All right. Salamat gid Miss Angel sa dugang information. We will expect siguro in the next couple of days may definite na kita nga numero pag abot sa posible inubo sang kuryente sa Suktanay sa More Power diri sa inyong area sa Miss Angel.
9: Yes, Sir Christian, by September 18, mag-release kita sa official announcement. Kay, actually, currently, ang 18 nga na, sir, tentative na because we are currently waiting with the announcement of the regulatory body sa ating computation sa IMAP kung pila gid man para we can go on na sa amount gid man nga i-produce naton and i-release sa public. Kay, actually, Sir Christian, on our end, we also want na mapanubuan ang presyo sa kuryente kag mag-stabilize sa internan kag makabalik na kita sa normal. I mean, this is also something that we are worried about every morning, Sir Christian, nga may ara kita.
18: Wala ko pati ikaw ga apektado man sa brownout eh.
9: Gani, sir, actually. Amunang budlay because tanan kita apektado. Mm. Sa in mana sudad or probinsya man asang Iloilo, tanan kita apektado. We are just hoping as soon as possible nga ang atong nga mga planta makabalik na online because this yes. is the fastest solution we can have right now nga hindi na kita maghulat sang 2027 nga mag-amusin yung sitwasyon, Sir Christian.
18: Madam, mong salamat. Have a nice day ahead, Miss Angel Tan sang More Power Corporation.
9: Thank you so much, Sir Christian. Nagmadamo gid nga salamat sa programa sa K5 for giving us the opportunity to update and give credible information regarding on this matter. Again, sir, madamo gid nga salamat. Nagmayong aga.
16: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
18: Sa kwan pa, sa September 18, may anunsyo guro na formal ang More Power. Pilagi ng inubo sang Suktanay. Tanik ko mga dubo, mga 5 pesos doon. No? Para nga halin sa 14, may mo 9. Ito yung posible man eh. Ay ko ni hope nga this gets better sooner no? than it gets worse. Hindi tanan kita piktado. So tanan ni mga temporary, ni mga solusyon, mga kakipan. Kami kita ni ko may ara, kita yung nga pastante, kita yung nga supply sang limpyo nga energy. Kung dapat nang ginatutukan sang Department of Energy. I-challenge ni sa aton nga sekretary. Ang past sekretary sang DOE, Auntie Kenyo, subong niya, taga Iloilo, gid. So daw, kita pang natamaan din sa Western Visayas, aw. Ay, nako. Abi pag ululubra ka mo, kaya kung hindi ka mo mag-ubras ng trabaho niya, atag sa iba na. Wala na kami ang negosyo, nagkalapirde. May mga nagkala-hospital na, oh. Nagkalapat yan sila oxygen. Mga negosyo nga nanirado. May mga expats nga namian tani sa syudad. Ugali kay di kagwantas ang kakulang sa supply sa kuryente which is a basic na requirement sa isa ka livable community mga ka K5. Kung nga hindi, naku da mag-star sa lilo, sabi ko tani ma-retire. Namian ka ni pamatian. So the more kita nagagahod, the more kita nagapanukot sa gobyerno nato, hindi na nisala sa More Power or NGCP. Da? Gobyerno man ni Japan. Nasukton ta ni ang Ukraine kag Russia, nasukto mo ni ang Iran kag Israel. Pag balik ta mga ka K5 kasi makatandem kita sa K5 News FM Palawan para makuha ta latest nga development sa nasunog nga MV Junaster. Pila na gid man ang total nga numero sa mga na-recover nga mga bangkay kag pila na ang survivors kung nagdugang pa mga ka-K5. Ang ini nga porsyon gindulong sa inyo sang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Oras, las 7:57.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
21: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
21: TDX 500!
0: Garantisado!
21: Epektibo!
0: Aramis
21: mo! TDX 500!
22: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
23: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
22: Mm.
23: Impotence kag kini-ining tawag lang sterility.
22: Mm-hmm.
23: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
22: Mm.
23: Ang impotence naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
22: Oh.
23: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
22: Grabe.
23: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant ka pagkaon,
22: uh-huh.
23: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas,
22: mm.
23: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
22: Wow.
23: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag MITC.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
0: Ganagapanupo.
21: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
0: Asal rikan.
21: Epektibo.
0: DTX 500.
24: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
22: Ay, galik,
24: galik na.
22: Ang
24: tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan. So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
22: No?
24: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
22: Mm-hmm.
24: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
22: Mm.
24: DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
23: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
22: Aha.
23: Juices
22: gusto.
25: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
23: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
21: Masami inauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
21: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
21: Garantisado.